imali ajonge indawo mhlawumbe ngihamba khona ngathi imali imali hhayi angisakhona ngisho ukulala ebusuku ngicabanga imali.

0: Kena kohe mamidi ya ore rekenes khutlwaneng sa rona sa ithueletse bo ka jeno ntate Jeremiah o bua ka taba e bohlokwa mamidi ya hore na o ngwetse e jwang na o tseba buikarabelo ba hao le lapeng leo leo wena o le ngwetse ho lona e re mamidi tshiske ka senya nako.
1: Ma bondi se re go dumedisa gape le mo mamedi wa lesedi FM ho di thewa dikalaneng mme ka jeno tsena re tlo ithuela tsebo ka taba ke nana bongi ha hona bohloko bo fetang ba mematsale ya nyadisitseng morawa hae ngwanana eo a seng sho ka yena bongi bohloko ba ditaba fela ke hore ho ba bohloko ho mme wa moshanyana ho nyadisa ngwana wa hae ngwanana eo a bonang hore bokamoso ba hae e ka re bo a thekesela kana go tsengata o fumane hore ha a tsebe le thapelo ya ntata rona ya mahodimong. Now me yena o botsa potso ore how do I hand the baton ya lelapa laka ho motho ya saying lengweleng ha mathata a le teng ho na le dintho tseo re ka dietsang e le tsa monate empa ho na le dintho tseo re ka dietsang e le dintho tseo re tsebang hore tsena ke tsegi dietsang bakeng sa bohlokwa ba malapa a rona kana go tseding re loketse gore re tsebe gore moshemane o loketse arate mosadi wa hae gore mosadi wa hae a ske aba tempted ka ntle ke marato a tlabeng a feta mosadi ya rutwang lerato kapa ya fuang lerato a keke a liswa ke dinthotsenyane empa bophelong bona taba e bohloko e ba ho fumana moshemane ka pantate yenwa a lisa mosadi wa hae ha qeta abe a moshebella alla a kena dikobong o fumane ngwana motho a ithobatsa dikobong ka dikeledi le bakala ka le o ke buang ka lona ke le fembongi ke hore re loketse re rute bana ba rona ho ratana le ho tseba ho hlomphana ka hara malapa malapa a mangata a sentswe ke dingwetsi tseo e leng mamao a ntla dipedi o fumane ngwana motho enwa le monyetse ka dikgomo tse balwang ka mashome empa ngwana motho eo ha le leme wa haula o nka ditaba ka nqena o di fitisetsa ka nqena o nka ditaba ka nqane o di tlisa ka mona o fumane family ena e thulana ka dihloho ka lebaka la ngwana enwa bohloko ke hore na ebe o rutuwe ha bo moatswang teng every marriage ha re kena ho yona re loketse re tsebe hore e jere lerato e jere sacrifice, e jere forgiveness, e jere growth, e jere perseverance, and e jere ho tshepahala ha Modimo. O keke wa kena ka hara relationship e le isang lenyalong, empa le thekesela Modimong. Hopola hore mosadi ke yena ya ahang lelapa, empa mosadi yena yeo a ka heletsa lelapa la hae, mme ho wa ha lona ya eba ho hoholo haholo. Manyalo ka jeno a sentswe ke ho se mamelane ka hara malapa. Some people ona ka ra manyalo ao ba lusitse ho putsa bona ba lusitse ditoro tsa bona ba lusitse thabo ya bona ba lusitse dintho tsohle tsene ndi bolela boholo ho bona ka lebaka la ntho e le nngwe fela re o nyetse moradi wa rona empa monate o o ratang ke monate o fitisisang thapelo ya lelapa la hao o hudisa bana joang o ba hudisetsa di jaifeng a usbongi o hudisa bana ba lapa le joang o ba hudisa o sa ba ruti ditao tsa modimo wa le lapa leo hopola hore o kene le lapeng la batho kana ko tseding di frustrations tse banteng e ba hore ngwana yenwa ya nyetsweng na ebe batswadi ba hae ba morutile ho fihlella kae re sabua ka moradi ka jeno re sabua ka ngwetsi ka jeno e loketseng e fite jwalo ka letsoho dlafong familing e wa keneng ho yona ene ha ka iphumana a kenakenane le di-conflict tsa lelapa leo o tlo arola lelapa leo ka lehare mme wa ntokela mabongi hore kere dinakong tse ngata modimo o re pepile e ka nna ba o bile le di-setback bophelong ba hao empa di-setback tse di o rutile dintho tse itseng tseo ka tsona o ka lwantshang bophelo ka tsona mme ke batla gore ke re batswadi now that re tlo nyadisa December ke tsena di a tlabongi re tlo utlwa ka alililili hohle mona January u bo fumana gore selei se se gitlile lejwe selei se gitliswa ke eng lejwe a ko kene moradi wa ka ka hara lelapa la batho o ba hlomphile ka boikokobetso empa ka o dimatsohle e thute thapelo o keke wa ba mosadi ka hara lelapa ya hlolwang le ke ntata rona ya mahodimong bongi mosadi ke mosadi ka thapelo mosadi ke mosadi ka lengwele mosadi ke yena ya tshireletsang molekane wa hae le lelapa la hae dinthong tsohle tse ka batlang go ba arola ke a leboga mabongi go fitlhela kana ko etlang le mo mamedi wa lesedi FM haebe kgotso
0: re lebuile haholo ntate Maya molaetsa o monate mme mamedi ke a tshepa gore haeba o ngwetse kapa ke hona o tlo kenang ka rolo la pala batho o bo sonso tse ba hore o kena maikemisetso wa hao ele ya feng na o tlo hudisa lelapa leo kapa o tlo le heletsa ntate Maya re ya leboa hang ka batla hore ke kenela ditabentsa o nna ke tlo di senya tsheo ba ha ona le thule ke letse ba le buile haholo mamedi wa pola re he ntate Maya ke mo eletse haholo ha utlwa ditabentsa manyalo re le buile ntate wa ka ere mamedi ke nke pina etla ka tshuluka o tsamale little more bare v ones

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Dumela Antoma 2K Bongi, ke kopa ho tswa le baahisane bana ba ka ba mane Kroonstad-a Mahokeng. Bona ke mme Jeanette Tshabatsane le mme Maditaba Elizabeth. Qetelle ka moahisane wa ka mona lapeng. Yena ke ntate Opa Molatudi. Bathusa ke rata Maria Masolotsane mona Viewscone. Ke a leboha.
1: Dumela sebotsi, ha ke batlose ngwaneso, ha ke re tsietse makgalanyane o mane kwa sekhutlong tswa mohlana eso. Ke re tui matumane o mane matitjhereng tsoa rato laka. Ke re mamafupi matela o mane Lesotho makhunwane tsoa mama waka. Batlose ka motsamaya dlamene mona Clarence. Thank you mami.
2: Yes, Bosh. Okorenge ke tso se bana ba latela. Yara aus malenda ka mo ka kolon sta ta tso me wa ka. Kristi ka teacheren ka mo ma ta tele tso me wa ka. Yo khutle ke tle ka mo na ke re next do ya ka mo na ke nka e ka. Tso nka e ka. Ana ba tso sagin ta tim tholo ka mona ka Carlton Wheel tangi sports
3: mela bongi tu bana batho bana constable thateng ka mane ka Bethlehem ka mane ke thateng ke khutle ke tle ka moka friere ke mtaung ba mtloetse ka ndawo ke fatela ke tle ke tle ho mkhonyana mohuru a sibeko ke khatebe ba mtloetse ka mpagane batso sa ke sibe go bongi a le mo msebetsing dango
4: mela bo budisa ga se khabane bongi go ye ke batso se ke ka mane ka isuka matatile ka mane ke tso se molanga ka mo ke tsebo ke ya ditse mane phomolo ga di dabo so anda de bua go hopotse ka jeno ke ga tau tswa batso sa ke thabiso ka mona ka to go nkopa thabiso tugane tango
5: Tumela bongi re tene kae sa tsena kopa ho tsosa bana ba latelang e bileng ke balla ka letsa mahlohonolo a matsatsi a tswalo wa pele ke re itumetse thetele yena o dula go thabantshi ko mokweng wa o bidi ke mohale le pile yena o dula next drop ke re ba hole ntete modimo a ba ekeletse dimo tsengata ba tsoswa e bile ba koperwa ke masentlaga marumo Face 6 Bloemfontein ke a leboga bongi o be letsatsi le monate dankos
6: bongi ga ke ka dumela ga ke ke ka bua le tsegiso gesue mona thokosa kopa tsosa mme o ka dumela mante ba leng gesue mona thoka ko masaleng mogana kanke mosaka kopa o ya o nkile peka mola ke o ntshosetse mme wa mosadi wa ka ke mme madi ao ga batho mona peka ga ntho kopa go tla mona velo kwa go monana ke dumedisa mmangwana wa ka ke mmapopola mohaswa tanke ga kediaka tanke bonke ga kediaka.

0: ke ya o dumedisa mo mamedi wa ka ye motle ha re fumane palo ya lengwe bo o senga letsatsi lena bo ke ya ba a hlodi gaolo ke ya botshelela ke mana le shomele metswe mene ba a hlodi gaolo ya botshelela ke mana le shomele metswe mene ha ire ya ba Jehova o retela ho yena a re ya ka matlana hao o namolele ba Israele matsonga ba midiane ha ke re ke o rumile na mo mamedi ke batla ho bua le wena ka setlhota ba sena ya ka matla hao mo mamedi mongodi wa buka ena ya baahlodi ha tse bahale empa ho ya ka dingolwa tsa ba Juda di fana ka maikutlo a hore mongodi ke Samuele a ngolla ba Israele le botle ba palang bebele lebaka la ho ngola ha buka ena ke ho bontsha hobane kahlolo ya Modimo kgahlano le sebe ke nnete metshwarelo ya hae ya sebe le ho kgutlisetswa maemong e tiile ho ba bakang le ba sokolohang le ba inyatsang momamedi ho seng ha letsatsi lena buka ena ya baahlodi re kopana le moo Gideone Modimo a mo romang ho ya namolela ba Israele e bona Modimo o re ho yena tsamaya o ilo ntsha le ho namolela setšhaba sa ka matsohong a sera e mamedi Modimo o sebeditse ka yena hobane a mo kgethile ho ya mo sebeletsa ho ya kena ka tshepo hore a tle a tsebe hobane ha e na le Modimo Modimo a mo romile a ka etsa tsohle ho seng a letsatsi la kajeno momamedi wa ka ye motle ha ke tsebe hobane ke eng seo ke kopanang le sona le wena se ho hlahetse kapa o fetile ka hara tse kae momamedi o seng hona Modimo o re ho wena eya ka matla hao ke tla o namolela eya ka tshepo ye o nang le yona ha o dula o le mangweleng o dula o e na le tshepo Modimo a o roma eya momamedi ho bolela evangeli ya kreste ka mehla ho seng a letsatsi lena letsatsi la kajeno e ba le tumelo e ba le tshepo Modimo bua jwalo ka Paulose bukeng ya Bafilipi kgaolo ya bone temana ya leshomelametsemerao ha re nka etsa tsohle ka kreste ya mpha matla ke thapelo ya ka o seng gona Modimo a o fe matla o tsohle tseo o kopanang le tsona tsohle tseo thulanang le tsona eya momamedi ka tumelo ka matla ka bolaodi ka authority eo Modimo a o fang yona ngaka Luka o re ho nna le wena bukeng ya Luka kgaolo ya leshome o re bonang ke le neile matla a ho hata dinoa le diphepeng le matla ohle a sera mme ha ho letho le tla le etsa hampe le ha ho le jwalo le seke la thaba ka hobane le seke la tshaba ka hobane le hlola meya haholo le thabe ka hobane mabitso a lona a ngodule mahodimong Modimo a o hlonolofatse ka matla a bonang le ona jwale le ka o sa feleng amen.
1: Mamedi molaetsa wa rona o monnate o seng ha ka jeno thapelong ya mafube e ya ka matla a hao hodima hlooho ra ke a bohlano me ha re etsa jena mamedi re kena ho tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi mme ke na le tshepo le tisetso ya gore mamedi o sonso o dutse o batla go utlwa gorena e be setlho sa rona seo re tlo buang ka sona kwa nonaneng la rona la ditheoa dikalaneng sekgutlwaneng se ikgethang sa tsa bodumedi e be ke se feng ke kopa fela go etsa jena mamedi ke a gotlhe.

0: se gabola a se gabola tjena se bitsa wena mamedi wa sebeletso ya lesedi e bile se o hopotsa hore ditabatse hore kenang ho tsona ke di feng ka jeno mamedi re kena gweding ya rona ya botshaba mme ke sonta ha sa pele se o ka sona re ketekang gwedi ya botshaba botshaba bona ke eng mamedi handlentle botshaba bona bo re buang ka bona ka jeno bo bolelang ho motho ka mong ka pa mo hlomong pele re ka re botshaba bo bua le mang me bo bolela eng ho motho yeo ha o tla utlwa ha holokana ko ena selemo mamedi o tla bona boholo ba batho ba pere ba gabile ka diaparo tseo ba reng ke tsa botshaba ba bona jalo re batla o tseba o seng hona ka pa sonta enseng hore ke eng botshaba bona ke botshaba bo buang le mang bo bolelang eng ho motho enwa me re ka utlwa he di tumelong tsa rona tse fapafapaneng ke na le ntate ditshejani ho sa tumelong ya bokreste ke na le Sheikh Ahmed Mohokare tumelong ya islamo ke na le Memopedi tumelong ya botshaba mme ka boraro ba bona mamedi ba tlatla ba re fata ba yena ya hore na botshaba keng bo bua le mang bo bolela eng ho motho yeo le wena mamedi ke tlo fa monyetla wa hore o tlo kene o re letsetse ho 0860003084 kapa o re romele voice note nomorong ya 0797585066 hore le wena o be emong wa motho ya tlang ka karolo sehlong sa rona ho seng hona botshaba bona bo re buang ka bona bo re bo pepesang gweding yena ka yona ebe botshaba bona mamedi keng botshaba bo bo bua le mang bo bolela eng ho motho e ke qala ka wena ntate ditshejane tumelong ya bokreste a go re hlalosetse he ditaba tsena tse re buang ka tsona dumela ntate wa ka
1: Go tsene le go di le di tse di le di se mo tswa go le di le se ba mamedi ba. Re a phela ke meditse le bontate mo wa mo le ba mamedi ba rona mme.
0: Ke a leboga Sheikh.
2: Salam alaykum so se be le wena mme. Ke tsana le mo fomono ke mme Mopedi.
0: Eh ntate di tsezane le mme Mopedi.
2: Re a leboga
0: Sheikh re fe ntate ditshejane a go re etsetse ka letsa he re ke rutlwe ditaba tsa rona ka jeno
3: ke o leboge hape ga ke tsebe ke utlwa ke ikutlwa nna ke tsebe wena lo ikutlwa hantle ka mo ke utlwa ke na le e kgokang go nna ka mo
0: fela he ka mona o tlhaela hantle ka tsela e makatsang
3: okay ga ona mathata ke boela ko le bo hape mme wa ka ke kopa fela ke etse koponyane kgutsonyane morena mosamogao ya lereko ke se bonang godimo thusa motho o thola o mo etsetse mosebetsi itso le gala la kreste moleke amen mme bonki ga re bua ka botshaba re ka re re bua ga re tlisa motlhomo re kadimefela lentswe lena la sekgowa fela tlhise ka bua ka nationality mme botshaba mme wa ka ke seo re ka reng ke karolo ya bophelo e motho a e phelang jalo ka ga gore dintho tse ka bang tse ka reng meetlo ditlwaelo ke di mthotse le go di tla pontsa gore na motho ke motho wa mofuta ofeng empa ne mphapo go go ke batla go itlisa ke ha tella ke ya gore o tshaba ka mantsa mambu super motho gore na motho ona ke motho wa go kae ka pa ke mofuta ofeng wa motho ya ka sebaka se wa tswalwang go sona ka sebaka se wa phitseng go sona mme o tshaba bo tlisa ntho ke ka reng ke kopano mme waka ka nako ngwe re selatlhelo ke maotse wa sesotho re kopano kapa pride ya gore wena o motho wa karolo itseng a letse motlhala gore o mo South Africa mme wena jalo ka motho yo fa ditokelo tsa gore ka gare go South Africa wena o na le go tshireletswa potlana o fumane tshireletso o bolokwe o fumane se e leng gore mogelo mo motho a ka tlang ka ntle a kekebe a fumana monyetla wa tsona le botšhaba mme waka ke seo se ketang go se tlhalosa ebe geba le go teng okay re ke etsa tsona kere ke botšhaba mme o tlhalosang sebaka kapa mo motho a tlaetseng teng ebe re na le sena seo thweng ke nationality e leng kakaretso ya gore na country e o tswang go yona ke efeng ebe ntlha ya bobedi ya boraro ebe ya setšhaba e leng e rereng ke nation ka mantswe a mang ga ke kgonne go tlhalosa tabene ka mantswe a mang ke kopa fela ke sebise fela goa go tlaitsa ntho ke batlang go itlisa go bamamedi re na le nationality e leng botšhaba re na le national e leng se tlhalosang gore o tswa sebakeng se feng kakaretso ya country e o tswang go yone ebe re na le nation e leng botšhaba e se se jale akere ya pele re itse ke botšhaba jale re na le setšhaba jale e leng e reng jale gona ke nation jale motho ga re ka ga re ka ra tlhalosa dintho gantle re ka re ka mantse wa mang botšhaba ke seo karolo se e leng se e leng ke karolo ya botlhokwa ya kalo kgolo ya motho mme re bua ka mantse wa mang ka lentse le reng motho e mong le mong o na le botšhaba ba gae empaneng re ka ba le botšhaba le botšhaba bo fapaneng re ntse re le kganting e le nngwe empaneng go bobebe ditšhabeng tse dingwe gobane ba na le botšhaba bo le bong ka mantse wa mantho ngwe le nngwe e tsentse botšhaba jale re ka arola ditaba tsena tsa botšhaba ka ntlha ya gore go ka ba le ditumelo tse fapaneng go ka ba le di-language kapa dipuo tse fapaneng e be re be le merate e fapaneng e leng se e leng gore sena ka mantse wa mang se akaretsa botšhaba mme waka
0: ke lebuile gagolo ntate ditshejane mamedi e lesome metsotso ka morago ra ya botlhano e re ke fetele go wena ntate mogokare ke utlwe go wena gorena e be tumelo ya islamo ga e tlhalosa e botšhaba e reng
2: eya mme ke a leboa le mamedi mono tumelo ya islamo ga e tlhalosa botšhaba re fumana mane ka gare o bukana Qur'ane Allah senola gore bopile ditšhaba ka mebala e fapaneng ya matlalo e ka sana le maleme a fapaneng e le gore batho ba tebane kaekae gape o fumana kare Qur'ane Allah ore gomme ga ke a romela go ditšhaba baromuwa ba ka ga e se baromuwa ka maleme a ditšhaba tseo ke ba romeletseng go tsona ka mantse mangwe o fumana gore Qur'ane le ga e le buka e leng gore e senotswe ka leleme lena la se-arabo e a tlhalosa gore Allah o romeletse baromuwa go ditšhaba tsotlhe go latela di-language kapa dipuo tsa batho bano kapa ka maleme e leng gore batho bao be molaetsa o lebang go bona ba utlwisisa ke ka gona ka islamo ga ona tabakgolo ya modimo wa ma-arabo kapa modimo wa maiseraele re na le lentse lena la gore ke modimo wa batho le segapa sa go qetela sereletswe batho tswale la ntse sheba mantlo fa mana gore mudi hore ho Jakobo nna go e o anenga a tamitse e lifu wa botsa bana ba hae hore na ba tlo tsamaisa moralo wa bophelo jwang bona ba re ke tla dula ntse re tshwareletse go obamela modimo a le mong se shebane le go tshwarella ka seo bontata rona Aborahama jwalo le bo Ishmaele le bo Isaka ba tsamaileng ka teng mopi wa merabe e halalela gore ka mantswe mang ga re shebe Jerusalema mamostene ke bo ke bua ka yona Kurane re ga re sa sheba Jerusalema ga re shebe le marungkwana re sheba ntlo e takilweng e leng Masjid al Haram mane Kaaba re sheba ntlo ntlwana tsatsi le ha re rapela dintho tseo ga o di sheba mme le momamedi hae mono di a totobatsa gore Modimo ka hara ditšhaba tsohle lefatshe lena lohle o ntse a thontse batho ba e leng gore ke batho ba tsamaelanang le botšhaba ba gore bona ba itshwareletse ka mosibuli mopia le mong le moralo wa bophelo wa baporofeta bohle ba kileng ba ba teng planeteng mona go sa kgathaletse maleme a bona nna empa gape re a bona gore Allah le yena Modimo o ntse a ile a re ralla tseno bane go tloa tshimologong o ne ntse a file mofuto o mongwe le o mongwe ka matlalo a ona naga ke ka gona o bonang ga o ya naga lefatshena lotlhe o ya China ga o tlo o fumana Basotho mono le ba buang seZulu kapa Setswana re ikadile mono o tlo fumana ke batho ba mane China ba beiwe ke mang mo ke Allah le ga o ya Europa jwalo o tla fumana ke batho ba basweu ba beiwe ke Modimo le ga o ya America ke bana be reng ke ma-India mafubetswana Red Indians kore continent e nngwe le nngwe o latela Islam Allah ha e sale a beile ditšhaba mono ka go fapana gore di phele mono ka kgotso le go mo obamela mme go teng le ga ntse re sheba jwalo re ala kapa re manolola tshenolo ya mmopi o latela baporofeta bohle kapa tshenolo ya mmopi o latela moralo o moporofeta Muhammad kgotso ya lebe le yena ao seileng ke gore setšhaba le botšhaba ntse di ikamagantse gagolo ka leleme la puo le buang ke batho bano le boitshwaro bo itseng ba meralo kapa meetlo e itseng e leng gore re ntse re fumane ka tshenolo ya Allah pele go moporofeta Muhammad yena o fitlhile fela a hlalosa le o manolola go tswelela pele gore na ga taba di le ka mokgwa o itseng ebile ga o etsaetse eng mme mmotsi o re o kotsitse gara lona mogopi wa batho ba hulelang batho ba bangwe go tse melemo fela mme ba thibela batho go dimpe tsotlhe ka mantswe mang botšhaba ditšhaba kapa umma ke mogopi wa batho bomme le bontate e ka sena le bana ba bona ditlogolo o e leng gore o itshetlheile ka go totobala go mmopi wa ona naheng eo mmopi wa ona a kgethetseng setšhaba seo bodulo teng le taba tsa tse ntseng di etsagala tsa diflaga diflaga tse e leng gore di ntse di bontsha botšhaba ba dinaga ka go fapana ga se ntsho tse ntšha ga o tlwa tumelong ya Iselamo gobane taba ena ya flaga e ntse e ile ya sebediswa le nakong ya moporofeta Muhammad ga a totobatsa tshimologo ya bomoselemi ebile flaga e ne e sebediswa ke ene e le flaga e ntsho e modilweng ka bosodi a le tsakulo ka bosweni e ne re la ile ha ile la Muhammad Rasulullah ha ona diseto tsa ho obamelwa empa ke modimo me mo profeta Muhammad ke murumo wa hae empa flaga yeo ka mogoeleng ka teng motlhomong a kere botshabela bo hare ha e tshwane le naga e nngwe e latelang le nngwe le tse ding go podulwa lefatshe naga e nngwe kapa tikolo engwe le nngwe e ntse ya naneleya gore ba ikgethele moralo wa flaga e e leng gore e totobatsa botšhaba ba yona ebile ntho e nngwe kgolo ka isela mo ga reng ke botšhaba e le papadi gore motlhomo setšhaba sa naga e nngwe ke setšhaba fela-fela senana sa mangkokotsane sa papadi ga se itemola nako e se itlhokomelang gore e kare go na le ditšhaba tse e kenelelang tse ngata go sona ebe go tla tho setšhaba seo se na le ntho le xenophobia ga setšhaba seo motlholomong go tlwa kgoding tsona tsena tsa botšhaba se tla tlameya seeme se totobatse gore ke setšhaba empa se se batla tokelo tsotlhe tsa botšhaba ba sona ebe se tla tloswa ka ditheme kapa maleme e leng gore ga a tseyo le gore a tlhaa kae go ntse tho sena e se le xenophobia jwale sena e se le xenophobia setšhaba se tlamehile se jibe gore ga e le setšhaba sa naga eo ka go nna maAforika Borwa jalo ke maAforika Borwa empa seng a amang papadi ke maAforika Borwa o latela jolo ka ditšhaba tsa dinaga tse ding e ditšhaba tsa naga tseno ke emisa ga kanana gore ke fe mme mopedi mono le ena sebaka a tsebe go kena tabeng ena
0: ke lebile haholo Sheikh Ahmed Mohokare mamedi ere ke utlwe mme mopedi gore na mme mopedi botšhabe mona ga re bua ka botšhaba re bua ka eng mme wa ka re bolela eng mme botšhaba bona bo bua le mang bo reng go motho yo
1: ga ke leboe mme wa ka e ntse e boetse le ena le tebelela mothimokhulu yena motlatla wa khabekgolo e khaba ya go kga mafotha a thena masonang e langa ke ga ke tsho jalo ke a itsebisa ebile ke atametsa badimo ba ka kgweding ena ya botšhaba ka nnete mme wa ka o bua le rona rona bana ba mopedi mogolo re re go gotle go seng go na go gotle go gotlhe motho a mametseng jalo ka re le lenaneong la tumelo tse e fapaneng ke a le rata lenaneo lena gobane jale le tlisa ditumelo tse e fapaneng sebakeng se le seng mme botšhaba bo bong le bo bong kapa gore ke re tumelo e nngwe le e nngwe e theilwe godima botšhaba ba yona gobaneng ga ke tsho jalo jalo ka ngwana mopedi mogolo ngwanana mo Aforika botšhaba go rona ke boitsebiso ke seo o kgethologang ka sona gara ditšhaba le merabe e meng mme seo re se bona ka mekgwa le meetlo tsela tseo re phelang ka tsona e kenyeleditse puo dijo moaparo le mmino ga ke re dijo gagologolo South Africa it's a rainbow nation ke naga e ratilweng e kgetheileng gona gona e kenyeleditseng merabe kao fela ke a e rata kgwedi e nana le ga fela ke utlwa e ka e kare re utsweditswe gobaneng gara dikgwedi kao fela e be ka kgwedi le nngwe fela ebile ka letsatsi le le leng fela la di-24 ke gona mo re tla fuwang go thwe ke heritage day fela ga ke moa ke polotiki ke bophelo ba rona mme botšhaba ba gago ke bophelo ba gago sa ke bophelo ba se seng le se seng se o se etsang bophelo letsatsi le letsatsi mme botšhaba bo tlisa tataiso bo tlisa boitlhophiso bo tlisa order bophelong ba rona ga re gopolo gore ngwana o diswa ke motse mme ga ke boetse ke itse bo ke tsela eo re phelang ka yone re sheba dijo re le basotho re na le dijo mefuta ya dijo tsa rona merabe e meng le bona ba na le dijo tsa bona ga ke tlhaya ke re ke tshwere dipabi ntle le gore o kampotsa ntle le gore nang ke apereng o swantse o tseba gore a buang ka dipabi tlamee le mosotho ge tle gape le moaparong ga ke qala o bona motho a feta mola ka kobo ya gae wena o sa itswetsa gore ke mosotho atamela o yena o mo dumedisa o tla makala
4: utlwa le gore ga se tsebe le o se tseba e le ntho e tsalang ga ngata mo re Gauteng mo ke leng teng ke be ke utlwa ke thabile gore ele ntse ke re kobo ke ya rona fela tse ebile le ba bangwe ba se ba ithutile yona ba e rata mme go monate mme wa ka goreng re ithutetsa ba bangwe gore re tsebeng go phedisana ka kgotso re tsebeng go utlwisisana ga ke le o tlhomphana ga re tla tabeng ya dijo go monate go ithuta le gona go ja tsa ba bangwe o se ka dula o ja tsa heno fela tse o gotseng ka tsona ana jale re se re tseba go ja bokwasakwasa se re tseba le o ja eng tlhogo ka sesotho e bitswang ke tlhogo mara o e bitsa ka puo yaka ga e sa le ka mogobeng ba yona ba e etsang ka teng re tle le mmino ao re le basotho mo o dutseng teng wa utlwa koriana fela ngwaneso go phagama le ga e kaba ke tshole ba gaeno ba ne ba ntse ba iphomoletse ka nnete e be he jalo ka se ke boletse go tumelo e nngwe le nngwe e theile godima botšhaba ba yone mme re le ba botšhaba re ntse re tsamaya mehlaleng ena jalo ka se ke boletse gore e tlisa botšhaba bo tlisa order ebile bo etsa lefatshe le be le mebala e metle ke gore lefatshe e be sebaka se e leng gore o a thaba o galela gore e ka re o ka be o le merabe ena kao fela jalo ka ke boletse gore ke rainbow nation re opola gape re gore tlhompho e ntse tsamaisana le bona botšhaba bona ba rona ga ke re tlhompho ga o fete motho fela strateng o sa mo dumedisa ga golo batho ba baholo mme le ga o bua le motho a mogolo ga o re fela ee ke utlwile eya mme eya ntate ke botšhaba ba rona bo tsamaisana le tlhompho bo tlisa botsitso ka gare go botšhaba ba rona mme matsatsing ana re bona go so go etsala dintho tse dingwe re a latlhega ditseleng tsa rona ge tswa tseleng botšhaba bona ba rona ge se ge bo belela ka thoko bane tlhompho e dula e le teng jale ga re sa tlhompha le batho ba bagolo ge se re latlha bona ba rona ebile botšhaba ke nalane ya rona ga golo meaparo ya rona ke nalane a ke bua ka meaparo o tla utlwa ba ntse ba botsa gore gobaneng le ntse le sa apare makoko jalo ka batho ba galegale gobane lona le ntse le le botšhabeng ee ga e jalo bana beso batho ba na be le bolelang gore ga ona batho be re ba tloileng ga ona batho be re ba gesololang ba ile ba tla ba tlo re ntsha ditseleng tsa rona re ntse re gutlela ditseleng tsa rona moaparo o ne o ntse o tlo fetoa re fuwe dikelelo re fuwe matsogo re ne ntse re tlo itukisetsa re ne ntse re jalo kga meetso e tsamaya e ntse e fetoa gema le dinako le meaparo ya rona motlhomo e ka ntse re sa apare tsena tse re di apara re ka be re ile ra inaganela ra iketsetsa tse bagolo ba rona ne tlabe ba re bontshitse gore nang re di etse jwang e seng gore fela gobane ba ile ba tla ba re tlisetsa se rona ge seng re sa se tlhoke kana jwale e be jwale go tla thwe le gaane le tse ba di tlisitseng ka utlwa go thwe le sebedisetsang di-cell phone ke mang wa pele a e entseng ga re ka ra itseba ra ithata cell phone ne ntse re tlo ba le yona e re iketseditseng yona re le bona maaforika ka botšhaba ba rona le ka bokgethei ba rona gobane re fue dikelelo jalo ka mang le mang ke nana ga ka lomme wa ka ke se ke dibeile ke a leboga
0: ke lebohile haholo mme wa ka mabedi e mashome a mabedi a na le metso e mehlano metsotso ka moragora ya bohlano re bua tabene ya botšhaba ka jeno mamedi gore gantlentle botšhaba ke eng botšhaba bo bua le mang bo bolela eng botšhaba go motho enwa me le wena o ka kena nomoro ya rona ke 086303084 kapa wa re romelela voice note nomorong ya 0797585066 batswadi ba ka se ba ntse ka letsa mamedi e tlileng e beyang ditaba gantle gore na ga re bua ka botšhaba re bua kang mme ya mamedi mona ke lakatsa gore ke tle ke meme wena gore o kene o buisane le rona rutlo rena wena maikutlo a gago kapa ke ditaba di feng tse wena o ka di beyang go ya ka tumelo ya gago go ditaba tse ba seng ba di beile ba entse motheo wa bona 086303084 0797585066 ke motla mphumanang teng e re mamedi ke qale mona
5: ba phela ngwana ekseitumegabane kryle mphumelang ka mona botšhaba ke ntho ya bohlokwa gagolo ke ntho ya bohlokwa bolabola bo gaisa gobane ke ntho o supisang gore na o tswa kae ke boleng ba gago go se ka le bala gona o tswa kae la o le mafatsheng a mang ba tshwanela ba tsebe gore na go ena mang puo ya gago le moaparo ke ntho tse di bontshang gore le leleme ke ntho tse di bontshang gona o tswa kae go ena mang. Amen.
6: Khoto mamani bongi le ba eti ba ha mo bua le thabo mphuti mo ntse ba ka chila mo frere phumelela thembalisha mamani bongi akumametse ba eti ba ha hape le ntate wa Moslem wa ska e kopanya haholo ntho e tumelo le botshaba ba rona ke ntho e fapaneng hole mme wa ka e fapaneng hole botshaba bua ka meetlo ande botshaba bo fitlile pele ho tumelo tumelo ke ntho e leng hore itlile se itla fela e spread there ka ga lefatshe. Botshaba ke meetlo o tswala le bona Ms Bongi re phetegile boe le ba Njunga Construction ka o tsietsa lenaneelo ke a lebo
7: ira bosh le mmuso o gabane mono o ntate le mme mopedi ke mogana makwedinga taunga aa mme mopedi tla isa taba tsae ka mogo tlakileng ka mogo tlakileng ka mogo tlakile ba ebele ele go bo ntate le bona ka nqeno ba ka tlakisetse tumelo botshaba ba tumelo eo e ba leng ka go yona gobane gana gore jena kuku ya kakaka e tlakileng ke ya mme mopedi oba e a tlaka go e na le dijo e na le diaparo e na le dino ntate ka ngwane kuka ba sa tlhalosentse ba kena gona tumelo yone na botshaba wa botshaba bo tlaga ka mabokeng a nang mogutshwanyane bogoo bale bano ba na le ka tsela e ba e beyang ka yona ba e beye ka tsela eno go kgone go re ikwesise yolo ka gareng wa thelana e ja dijo tsa bona ba ja tsa gore ke a kokobe
8: kgotso mamane bongi mmogo le baeti ba gago ke moruti Masiu mona Bloemfontein ya buang. Moapostola Paulo se bukeng ya diketso kgaolo ya 21 temaneng ya 39 o re nna ke mojude motala wa Tarisi. Tarisi ke motsemogolo wa naha ya Cilicia. Mme motse ono o ne o tumme ka thuto o ne o rata thuto haholo motse wa Tarsus. Ha o sheba bebeleng ya se Heberu motho ka puo ya se Heberu ke politeuma motse ke politeis ka mantswe a mang re manamane a dinaha tseo re tswang ho tsona mme dinaha tseo di bontsha botshaba bo re tswang ho bona mme pele ke ba mokreste ke mo Afrika ke ka hona ke le motaung wa moleti tlameha re be motlotlo ka setso botshaba bo re leng bona ke a leboga nne ke moruti Masiu Bloemfontein.
9: Bongi botshaba ngwana mme inthe empolelang hore na ke ma lo re na ke tsaka lo re na ke mohlobo ma yalo ka ha ke le na ke le tebele ke na bonye a ke kena ka hara me rabe e me mo no di ke a pege di a parotsa ka tsa stebe ha ona motho a tampotsa sense ke tlhalosa gore na ke mohlobo mang ke mongwe ke mang ke tswa kae bone tangis boch ndate motholo kaltoni
0: ke lebohile haholo ke lebohile haholo ngwaneso ntate mohokare nna ho na le mokgwa jalo ka ha re utlwile bamamedi ba hlalosa gore ekaka mme mopedi ke ena a e hlalosang hantle ho feta ke batla ho itlisa mona mohlomong e ka tlisa dikarabo tsene pahetseng hona le botshaba bo re reng mohlala ka o qolleha mo islamu o na le botshaba ba hae mohlomong e situmelo kapa e se mo kreste kapa bo kreste bona le botshaba ba bona bo itseng bo hlalosang motho ka tsela e fapaneng le hore ke mo kreste kapa ke mo islam
2: me ke tabela monyetla o nomphang ona hape hape re le ba mamedi kapa di bui mona ha kere re tlamile re kale re tsebe hore dinana o ena le phetwang sonta se seng se seng ebe sa le dibohodi tsa rona di re hlalosetsa gore ke lenaneo la tumelo tse fapaneng jole ke hopola gore e se le dilemo tse ngata tse fetang leshome lenaneo lena le teng ho tho ke la ditumelo tse fapaneng jole ke mane mo e leng gore le moseleme le tlo o tla ka islam e seng islamo e christocentric gore islamo e kgotsofatsang sekeresete le setso se tla ka setso e seng setso se tlo kgotsofatsa islam re tla be re thetsa moelelo wa lenaneo lena islam e tlamehile e tle mona disontaha tse e fetileng le sekajeno le tse e tlang e le islam e totobetse mme momamedi le ena a se ka batla gore a e tswake a e supitse a e presse mane e be islamo e thabisang le go bososedisa sekeresete kapa setso ga se tla redio mona se tle gore se tlo thabisa islamo re tlabe re sa etse sona islamo ke islamo mme islamo e re se re tlameleng re se shebe mona momamedi ga e mono kore go na le lentswe lena la morabe e leng a tribe asba ka islamo morabe go na le umma e leng nation morabe ke tla tabeng ena ya boahi ba ka ba Afrika Borwa morabe re tlo kena mohlomong go na le morabe wa Batswana Basotho be e leng gore le bona ka jeno ba ka nna ya ba go bua ka lenaneo lona lena la heritage le ba tla beya ka puo eo ya bona empa e le maAfrika Borwa jale ga re nka merabe di-tribes merabe e kopaneng ka kgotso le tumelelano e fetang leshome le morabe ane e buang Afrikaans kapa segoi e kopana jalo tlasa folaga e le nngwe e ba nation ke gona mme a la re rainbow nation jale motho yo mongwe a ba re islamo jolo ka motlhomong tumelo e nngwe e itseng kapa tse itseng di arola tumelo le ntho e nngwe le nngwe le islamo e tla arola tumelo le ntho engwe islamo ga re arole tumelo le botšhaba kapa tumelo le bana kapa tumelo le bomme le bontate ke dintho tse dulang di le teng motlala ga se gore re le morabe wa Basotho go tloa dilemo tse e lekgolo pele o morena moshweshwe re ne re le Basotho e ne ka ba ga gona Basotho moo ba dumelang go Modimo a le moo go bile fela le Basotho ba neng ba dumela go Madimo mohlomong bo gabošhabane ba jang batho kapa jwa go nontse ona go tloa ga e sa le tshimologong ka maleme otlhe ya diketekete fatsheng go na le di-groupu tsa batho ba bangwe ba ntse ba bua puo e le nngwe baba bana ba re gona ra itsheka se batla morwalo o jena wa bophele ka leleme leo le le leng ba bangwe ka lona leleme leo ba ba le ditaba tse itseng tse fapaneng go ntse tshwana le diboko mme diboko mane o tla bona le mafu e ntse e le seboko se le seng motlhomong sa gamang se etsa dintho tse e fapaneng empa e le seboko se le seng batho re na le dintho le ditsela tse e fapaneng go feta e Modimo a reng o re kopanya ka yona mme ga ke tsebe kapa ke a utlwagala kapa le mone tlwa batla ke setse ke sututse islam ene e tshwaneletse kereste islam ene jale re rona ge le mamoselem re bua Sesotho Sesotho se e leng gore se bue dilemo tse ngata le pele go morena moshweshwe morena moshweshwe a se ena a le a re dudisa mane sekolong a re ruta Sesotho mme ntse re tsebe o fitlha kopanya setšhaba sena ba morena yani a rupiletse di bontate mane mohlomi tsholo jwalo jwale ke tlhalosa kere rona re le mamoseleme re moaparo mme moaparo ono o aparang haholo o ntse o theilwe ke mamoseleme a o seya mane theki ya ba o a phatlalela ya Europa magwana ntse a apara ditshe ya lona theki e leng mamoseleme mono theki ba etsa diaparo tsa batla Afrika tsa tlo fika le mona Afrika borwa tsena tse re diaparang tsa masela tse jwangjwang tse tlwaelengleng jale nalane tsena tsa bophelo nako nngwe mme re okola dintho kaofela ditumelo tsotlhe le ditšhaba tsotlhe re okola dintho ka godimo empa ga o tlhokega re be retlamele re tibe re tibe re shebe motso wa taba itseng gore na o tlhaga go kae le gore re ntselele babui ba puo ena leleme lena la Sesotho gape go Sesotho ga e sale o tloa tsimologong re rabela gege badimo batho ba tlhokaetseng re a obamela go ne o ntse o na le batho ba banganga ga ga Sesotho mona ba re rona ga ge batle go gapela batho ba tlhokaetseng re batla go obamela modimo a re bopileng jela ka ena ntate motlhomi o na ntse a na le difference of religious opinion e ntse le Mosotho go Basotho ba bangwe ba bangata ba ne ba re ebile ga re lapile re lakatsa nama le digwapa ge tlo bolaga batho ba bangwe ge madimo jale re tla thabenyana mekwatleng ge tlo lelekisa batho bana ba bangwe ba Basotho ge ba bolae ge ba selage ge ba ye go na le batho ba reng ee ga ga tshwanela re je batho ba bangwe gona ga Basotho mona ka mantswe mang ke batla go toboketsa taba ya gore gara malemo otlhe o batho ba bangwe ba nang le go ba motlotlo ba re ke a tumelo itseng fela empa o se jalo kapa rona Basotho re kala ntho tse itseng ga di a tloa di le teng go se jalo kore ka Sesotho se ne a se epaqameng ga e sale gara Basotho go ntse o na le batho ba na le tumelo tse fapaneng kore motho yo mone a re nna ke gapela bontatemolo ba tlhokaetseng le ba-arabo a na ntse le jalo e mongangange a re nna ke rapele ma-arabo kapa Basotho ba tlhokaetseng ba ditopo re ba patileng ke rapela ya re bopileng ya sokang a bonwa tlatla matsholo kapa allah ke ntse ke gotla ke fe baruti ba bang sebaka mona mme le moamedi ga e mono taba ena re yae okola moamedi ga re tshabe go ya ka botebo ba ditaba tsena empa re tlhompha nako ya lenaneo e ka sana le tse ding tsa maikutlo a setšhaba nako nngwe le ga o tiba ka taba tsa dinnete o tiba ya gantle motsong o tlo fumana batho o mongwe ka nna utlwa botlhoko ga e mono jale bodumedi re a ganyanyana re fe motho ga re bona motho o batla ge mofe ka gabo e golo re a iketsa re le batho ba bodumedi ga re batla go bona motho o batla ge mofe ka sekotlolo ga di se segologolo re ya mono re mo fa gono mme ke emisa ga kanana mme empa ke sa felelwa
0: okay ke a leboga sheikh ke tlo tla go wena ntate ditshejane ke kopa fela go tla ka mona ke ya gotlha
10: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ga se mohemamedi e masome a mabedi metsotso pele re fitlha goreng ya botshelela mme mopedi ke kopa pele ke tla go wena o tshware letsoo la gago fela jalo ke fe ntate ditsejane gobane ke ne ke mmosise potso e tshwanang le ya shege
11: danke gagolo fela nne mme Songile ke lebetse fela go tsebisa seleme ke ditshibane kore ka mantsa mang ke diphio tsa go ditshibane
0: ke go bontsha ga le tete di tsibane
3: ha ona mathata he a ke a re lukisa taba ke ena me sibondile ke bona eka ba mamedi ba ba mbala shelwa ke kutlwisiswa ya se tsotsa le tsatsi la ga jeng kuna le mthwere reng ke botshaba ka ru botshaba kuna le se re se bitsang dipuo ditumelo di enkaro botshaba ka mantswa mang go ke ke ho ya ba le mofuta o itseng wa batho go ka utlwisisa o ka utlwisang e kare o ona le ntse botshaba go ke tla be le tabe go impaneng ha e ka ba jwale re ka je no re tsapa re bua ka ditumelo tsa rona go a tlhaka ke re tla bua bo Kriste e seng botshaba ba ka je no ntlhawe e tlisitswe a fuleng ya hore ha re

0: fetile mme ke mo fa sebaka.
1: All right, o ka tsela pele ntse se bana.
2: Wa tsama mme Spongile ke batla go o hlokomele mme aka. E seng a se budi ba ke jalo ka motho ka mantso a male ka thoko fela starto go tshe. Ka nako tse ding ha o na re bua o hona jwa nka bua ka taba tsa badi. Ke a lwantsiwa o nyatsa kimelo tse dingwe. Mara batho dilo ba kena ka ro by day. No. Re na le mapata a re go bane re tsheke re dumela o re yona ke ba to ba le ngore re dumela go modimo ka Bible Bible fela. Ni sa Bible se buileng. Go ka ke khalemela moguti Matia. O kitwa go a se le go se papa ne se Bible se bua. Hona jo le me o bua ka badimo. O lutile ke tumelo a nge ke ga motsedi. Fela go nna ha re bua mo ekele sia ba bo robong go tswa 5 to cloud 10. Ere ba tsubana ba ithoma le tsa ha ba fana tipo ha ba na le gato la kona le pedije. Ne ke ka tlang kana ka ya dipi ka tlhalosa le gona taba ena ba dimiswa ka e be le tlo go senya le nanelo ne jwale ha ba tloele ne mo pedi ha re hloka go jwale re tle re qhulisha ne ha itla ke ka gona o ye e ba ne ka je mo nege ke tse ba ba mamedi gore na tumelo ke eng I mean bo tshaba ke eng tsana ha ne wa ka ka tlang ka ne ntsole re modimo gona re le batho botlhe ba dumelang ka tumelo tse fapaneng o tsebile moo ke neng teng ke ka go a re file netemane ke faneng ka yona gore o ka mantse wa mang botšhaba ba gago ga se poso wo tlaetsente a wa tlaa ka poso moo ke ka mokgwa modimo a tlodileng ka teng ke a leboga.
1: E re fela ke mabenkeleng ntate mogokare ke atlha
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
1: Metsotso e robong mamedi pele re fitlha goreng ya botshelela ke utlwa e ka re jwale taba ena e ka re batla go futhufuthumala matso a phama ka bongata sebile ke se ke sa gonelong ka bamamedi ke ntate mo ka re ke aneng a phamisitse letsao
4: ke nna mme
1: e ntate
4: ke ne ke re go na le taba e nngwe e leng gore ya etsagala gona mona le lemeng puong re le setšhaba sa Aforika Borwa kapa batho ba buang leleme la gae la lapeng le Sesotho go na le batho ditumelo tsena tse fapaneng go na le tumelo e e leng gore yona e nka e le yona fela e ounang Sesotho ka mantswe a mang ga mokeresete a tlhaga bua Sesotho o beelwa ka ntle ga le moseleme le tlhaga le bua Sesotho le beelwa ka ntle ke nagana gore yona tabeng ena ya ketoko ya botšhaba re tlamehile re amogele nako e fitlhile gore ditumelo tse dingwe tse fapaneng di teng lelemeng la Sesotho di owna Sesotho ka mantswe a mangwe bakeresete ba owna Sesotho ma-moslem a owna Sesotho ga se batho ba setso fela be e leng gore ba owna Sesotho o ka ya Lesotho o ka ya kaekae ke ne ke shebile maoba mona televisioneng ntate moporesidente a le mane ga ke tebe ke Orlando kapa ke kae motho a le a fua nako go a bule moo ke le moseleme o na a bua sezulu se tibileng a bolela ke le moseleme ka sezulu se tibileng ebile a re ga compromise ke le moseleme la Aforika Borwa o bua sezulu o bua eng goba ntho nngwe e leng gore go tswa ka yona gale mme nakong ya apartheid ya ke re generating wa di och club ke a hore re shebane le mo re linteng fela be reng ga hore ha ke le bolong funding ke sheba ka nkani le fatshe le fella gona mo ha ke le kae mo ke ka hare le fella mo ho ka re le ka hare empa le fatshe le leholo ho maleni ohle go ba le batho ba enelane ba bua english empa le mamoseleng go ba neng batho ba United States of America ba bua english empa le mamoseleng go ba neng batho ba China e tlodinga ta hona le mamoseleng empa ba bua maleni a bona go ba neng hona le mamoseleng Japan go re batho go tlamele re na hane ka nkani go re outside the box re ke tse mabogo se re na hane reality se le ngore ke tsona se etsalang kana jole go hore di tumelo agree di hlabolla spiritually di souls tsa batho tumelo di a tshela di a ka nkani go maleme a fika pafi ba nna ha tseding ntse dina le maleme a fapaneng le ana a rona Afrika Borwa empa ba latela traditional religions ba naga tse ding Afrika Borwa e na le maleme ana a gantle gona ga batho ba boo ba tshimo ya re tolerant re amoa so teng re amogela go teng fela re kampa ga etsang re sebedisa re we think beyond the sound re anagana go tlolela ka nkane go modumo wa puo tse theilweng empa nna nthene ke phaisa ka yona ke le lemosteme la mosotho le buang sesotho ke gore nako e fitlhile ya gore ga ona tumelo efe kapa efe e mona e ntse e tla e fiwa nako e leng gore ouna le leleme lefe kapa lefeng re se re le teng re a amogela gape ga re re badimo badimo ga re otla tlhega ba letseme ke mane mo re okololang re supitsang batho ba bangwe re ba latlhela kwana ka ntle ke gore motho e mong le mong eo e leng gore o tlaetse kapa o bua o na le go ka ganya madi go isa galeng-galeng ke motho wa leleme leno ke setšhaba seno ke ka gona ke la ka thaba le ga mme mopedi a re Rainbow Nation kabe ke nagana gore ga ntse re ya pele re tla tseba gore re ntse re ya kae-kae tabeng e leng gore ke a nnete bolelang gore ditumelo tsotlhe e ka sa le maleme otlhe a indigenous kore a e leng matswalelo a tikologena ke bona beo qetelong ya qetelelo e bang setšhaba ke ke tsebe kapa ke arabile ba bangwe ba mamedi ba botsitseng dipotso kapa be e leng ngwana ba tla botsa dipotso gobane re dinaga tsena kao fela mme wa ka le afrika ena kontinent ya Afrika di na le maleme a e leng gore ke a tsona empa gobaneng go na le gote ke dinaga tse petse mamoseleme ke gobaneng ba fe o fitlhetse mane mo e leng gore batho ba re go na le ya re bopileng ke modimo ka leleme lefe kapa lefe mme o batla ga re phela bophelo bo moralo go tsenena go ketelong e bang setšhaba sa tikologo eitseng ke felela mona ke fe dibui tse
1: dingwe e utlwagetse Sheikh Ahmed Mohoka re kise ke bile ke se ke sa tlotse ke o fa monyetla gape ke fe mme Mopedi re tsebe go kwala meoka
5: Maka hona sna putso ga ka la ke re fona
1: re ke sense ke repetele re kwale ditaba tsa rona mme wa kana ko rona re tshapile
5: okay a re ke ite bohele mme wa ka no ka nnete re le buile mme ke ya mehlale mehla ke a dula ke re motho ha a itsebe a ithate abe motlotlo a etse badimo ba hae ba be motlotlo ka yena lesedi
1: ke le buile ha holo ntate Tsibane
2: go le buile mme spongile ke le buile sang na ke re fela ho ba kreste ja ga fita o re kreste o ka le hlabo na ya le tona o ka bana di pesa le mmane o re a ke ke ba se sinye kana le di mphotetsa la motho long tsa hore ha di bua ho mphumana o ba le letswana ka re wena you don't belong to this particular nation e kapa o se ke wa tsitsiwe di se qetello mo di mo hlamisitse ke yena ya re yenseng ke a leboga
1: sena se bulela hore qetellong ya letsatsi re ntho e lengwe e ka ba ka tsela ya hore botshaba ka pa ka ntle ho botshaba re ntse re le ntho e lengwe ke se utumelo se hlalosana
2: diketso 17 nne ke a tlhalosa mono re ntho e lengwe re tswa motho a le mong jwa leng fa sana kae kae nnese re kgetsa tse dintho.
1: Ke lebile haholo ntate Ditsibane. Sheikh Ahmed Muhukare ka lehlonolo ke na le motsotso fela ke kopa re tle re kwale ntate wa ka.
4: Ke ratile se ntate Ditsibane a se bua mono mme ke dumelana le ena ke a leboa mme ka nako e na le sebaka.
1: Ke lebuile haholo batswadi ba ka mamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona la tsa bodumedi mme ke leboga le wena mamedi o nkinele matsoho metsing gore ebe ga ke ya gona gore ke lenke ka bongata ka jeno ditaba tsa rona ne ditlhile di teteane haholo. Ke lebuile ntate Muhukare, ke lebuile ntate Ditsibane, ke leboge le wena mme Mopedi tsatsi le monate batswadi.
5: Le wena
4: mme.
1: Asimohe.

Mamirisha bana kwa me tsotso ke ane e le shome le metso e medi re le bile ho re nyane ne ya e mamiri ho re nyane ya busupa tseleng tsa ditaba tse re shibile ho fa tsona tsatsi la ka jeno mogatlo wa baoki wa Democratic Nursing Organization of South Africa ke bua ka Denosa province ya Gauteng o hlaisitseng gore ho e kgolo ka boemo bo ntseng bompefala ba ditshebeletso tsa bophelo bo botle provinceng eo ya Gauteng. Mogatlo ona o re mathata ana a kenyeletsa o setsitsi ha taba ya manonjolo le tsamaiso taolo mesebetsi e seng ena le kapa e senang tjhelete e boetseng hape e sa tlatswe mesebetsi mo dikgeong.

kgatibole ko lebohe phoofolo le moifo le sebeditse mo mabedi ke o dumedisa. Setho sa Komiti ya Naha ya Phethahatso ya ANC NEC Dr. Nkosazana Dlamini Zuma se tlhatlhetse bopaki ba sona bo entsweng tlasa kano kgatlhano le diqoso tsa mongodi e mogolo wa ANC Fikileng Balula. Nyewe ne e tswalwa ke menyenyetsi ya sethathong ya Dlamini Zuma ya gore Mbalula o ile a reka seboka sa ANC sa o kgetha boetapele ka selemo sa 2022 ga tla kgethwa wa mongodi wa moga le o thusa moporesidente Ramaphosa go ba moporesidente wa moga. Bopaking ba gae bo entsweng tlasa kano bo phepetsang diqoso tse e tlhatlhetsweng kgatlhano le ena Dlamini Zuma o boletse gore se e tsalang ga jwale ke tshebediso empe ya makgotla a dinyewe. O re haeba go na le diphephetso tse e teng tsa tšhelete ka ra ANC di a tshotlhwa le o rarolwa ka gare go moga. Dlamini Zuma o re tshebediso ya tšhelete ka ra ANC e fokotsegile. Tshwerere lekola ditaba tse amanang le dikgetho.

0: di dabatsela tse amana le dikgetho di fella mona re hatela pele. Batho ba le shumile metse medi ba tshwaretswe polao ya modisa ka mora boshodu ba mehlapi bo etsetse location la Mashaeng Forestburg Free State. Moeli wa sepolesa Mako Mophiring o re ditlaleo di bontsha hore modisa eo o ile a kgagathwa fihlela nehela moya ka mora o qoswa ka boshodu ba mehlapi. Mophiring o re mofu fumanwe a ena le matetetso mmeleng le ho tswa dikotsi mahlong.
1: Sepolesa sa Forestburg e Karoo Free State a se kwaletse melata e ka bang leshome ho kenyeletsa le bana ba babedi kapa batho ba babedi ba Afrika Borwa ho latela ho otla motho eo utlwalang hore ke molata e leng modisa ka ntlenyana ho Masaka a mane Mashaeng. Mme batho bana ba leshome le metso mmedi ba qosa monenono ka hore o tshitswe e nngwe ya diphoofolo tsa bona kapa konyana e leng hore e thotswe e le hore e se e hlajuwe. Babelelwa bana ba leshomele metse mmedi ba lebelletse hore ba hlahe lekgotleng la dinyewe mane motseng wa Forestburg tsatsing la Mantaha.

0: hona le di fela tse ding tsetso solo sa moya o rata ka pa o sa rati man ne tsetso solo sa moya o rata ka pa o sa rati me tsebeletso ena ya lesedi e etsa seo itso solo sa moya e sa lo sing ka sontaha mo mamedi motle a jo maemo le godimo mo dulang teng Tsinyo ibile e kai ke utlile ka mana ka Northern Cape ho bile le tsinyo ka nnete ka mo maemo a le godimo a neng a le kateng moya o matla difate di wetse ka hara tsela dikoloi tsa lemala mono mo mamede motle tsa otlwa ke difate tseneng di gawa fela ka lebaka la meya e matla e neng e tsukutla ka mana ka provinceng ya Northern Cape ke tsebe he hore na wena mo dulang teng tsinyo ibile e kai dipula dintse di a joan serame se a joan me mo mamedi motle haiba o ganna ngwaneso ka tlasa maemo ana a ileng hore a bata dipula diana e tsa bonete ba hore o hlokomele mebila ya rona ya tella me wena mokganni e tsa bonete ba hore le di wipera tsa hao di a sebetsa ha ona le maemo a tjena a le godimo mamedi motle ke nako ya hore ke tlo qoqa le lona bana dumelang o batho ai ka le rata ke le rata ke le rata ke nako ya lona ke na le mantsoe a mabedi mona a o ke batlang hore le ke le tlompeletela ona hore na lentswele o le ngola jwang o le pelete ke nna ke nne ke le ngole fatshe lentswela pele le ke batlang o tlompeletela lona ke seqhaqhabola o le tshwere seqhaqhabola e ba tsa sotho batho bana sekolong tshwanetse re tle le bona le rona mona radio mona re tle le bona hanyane re utlwe rona ba ntse ba ya joang ka puo ena ya sesotho dikolong mane seqhaqhabola lentsweleleng ha e ba o bona lena la seqhaqhabola e ka re le thata lentsweleleng le ke batlang gore o ntetsetse o tlompeletela lona ke sephethephethe sephethephethe a ke le ntetsetseng he 086 000 3084 086 000 3084 ka bona hona le ya seng a ntse a phamisa letsoho a thi mong he ke ya reng tudi baby e re nna ke o romelela voice note ke o fe ona mantsi ana seqhaqhabola sephethephethe voice note o ka romela ho 079 758 5066 079 758 5066 How to be honest, Pamisa letsa go shebile. How Pamisa letsa fela go shebile ke a o bona, ke a o bona. O santsa le teng e bonkwane a re thuli e re ke itike, ra sietsa sotho sekolo mani, re ke itike ke bona hore na ke ya lokana. Dumela. Hello. Hello. Dumela. Achi, wena e ka ga o batle o bua mogotsi. Dumela. Re keng ke di bo e mong hape. Lesedi FM, dumela. Lesedi FM, dumela. Hello. Dumela, hle mogotsi, o phela jwang?
1: Ke a phela, na o phela jwang?
0: Ke a phela. O batla ho peleta lentswe le feng? Sephethephethe kapa seqhaqhabola.
1: Ke go pelata seqhaqhabola.
0: Okay, ke mametse.
1: Seqhaqhabola ke S.
0: Etsa ka sotho. Ke re ke lentswe la sotho. Ke lentswe la sotho mogotsi.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Le E.
0: Mhm.
1: Le K.
0: Le
1: H. Le A.
0: Mhm.
1: Ebele bek.
0: Mhm.
1: Ebe ha. Le a.
0: Mhm.
1: Ebe bo.
0: Mhm.
1: Le o.
0: Mhm.
1: Ebe.
0: Mhm. Yes, girl. Oh, Matu. Oh, Matu. How do we sell this all how came out? Ah, tonolo fatso wena. Ke o rat we sa pua se sotho skolo.
1: Eh, ama ke sa pua sotho.
0: Okay, what's a great ma?
1: Ke sa great ya bo robedi.
0: Ya bo robedi. Oh, batun tonolo fatso. Ke a lebuwa wa tsama we peletile hantle jwang. Ke yona mogotsi. He? O no le ka fela ka pa o no le sho sho sho hore ke yona. Okay, it's a bobedi mo khotsi ka peleng yana he. Se pete pete. Mm.
1: August.
0: Mhm. Mhm. Ha.
1: Ha.
0: Thank you, Tonolo Fatso. Bye bye.

dipolelo tsa mosebi di ka dijo tse hlabosang di kena di tibela hare ka maleng melomo e tukang le pelo empi di jalo ka lelwa pila silifera le manehilweng hodima pitsa letsopa ya hloyang o ikgakanya ka molomo wa hae mme ka pelong o rera thetso le ha bua ka mosa o seke wa kgolwa ke ena hobane manyala a supileng a ka pelong ho yena hloyo ipata ho ikgakanyeng mme bolotsana ba yona bo tla senola pitsong ya tshekang le mena o tla wela teng mme lejwe le tla boela hodima ya lethetang leleme le leshano le hloile ba hlibileng ke lona mme molomo o qekisang o hlahisa tshenyego sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ke a o dumedisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Mamedi ha re rapele modimo ntate mora le moya o halalelang wena ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ra ikokobetsa bonamelo mo maoto a gago seng gona gobane re tsositswe ke wena re a leboga modimo wa rona ka gore apesa gore fepa le go beya marulelo godima ditlho tsa rona le malapa a rona o seng gona re dula tlasa modimo wa lentswe la gago le sa foseng le re tataisang le re fodisang le re tlamelang re bula dipelo tsa rona re bula le dikelello tsa rona ha le ye le gutle le phethile mosebetsi wa lona mepholoso e phethaetse go motho ya le utlwang ka lebitso la ntate le la moralela moya o halalelang amen. Ka thuso ya morena ha re baleha mmoho pesalemo ya 70 metso e meraro temana pele o isa leshomele metso e supileng tebo ya motho ha hlotse moleko wa go latola modimo pesalemo ya asafe modimo a fela o le molemo go iseraele go ba pelo tse hlwekileng ha e le nna leotolaka le batlile le kgotswa mehato ya ka e batlile e thelela gobane ke ne ke honohela baikakasi ha ke bona lehlonolo la banyefodi gobane ga ba tsebe matshwenye go isa lefung la bona mmele wa bona o otlega hantle ba dutse ka ntle go mahlomola a batho mme ga ba o tloe jalo ka ba bang ka baka leo boikgogomoso bo ba ngomela jalo ka lepetu sehlogo se ba aparetse jalo ka kobo mafura a rotola mahlo a bona mehopolo ya pelo tsa bona e a ithaisa ke basomi ke ba bolotsana ba bolela go tuba ba bua ka puo tse phahameng ba phahamisetsa melomo ya bona magodimong mme maleme a bona a lelera lefatsheng ka baka leo setšhaba se retelegetseng ka nqa go bona se rata go inwesa metsing a mangata se re na modimo o ka tseba jwang mookamedi a phahameng a ka ba letsebo jwang ba tadimeng ba babe bao ba iketla ka mehla ba tutisa matlotlo a bona ke fela ga ke hlwekisitse pelo ya ka le ga ke hlwekisitse matsoo a ba basweu ke otlwa ka matsatsi ohle ke laua ka meso yohle ho la nkare ke tla bua jwalo mo e ka be e le ho eka moleko wa bana ba hao ya ba ke a nahana hore ke utlwisise taba tseo mme ka fihlela hoba ke mosebetsi o thata ho fihlela ke kena sehalalelong sa modimo ya e ba moo ke elang bofelelo ba batho ba o hloko lena ke lentswe la modimo modimo ka sebele o hlonolofatse lentswe la ona bophelong se ka honohela baikakasi go na le nako bophelong mo re iphumanang re emisa o dumela ka yona sena se ka e tsagalela e mong le e mong wa rona ka nako efe le efe gobane bophelo ba rona bo le boima le go ba le diphepetso tsa bona mothong ya phetseng nako e telele e le modumedi ya fitla nako eo ka yona e reng ga o sheba dintho tse tsagalang gagolo batho ba o potapotileng e be tumelo ya gago e tla fitlhelwa ke diphepetso tsena ka makgetlo sena se ka ba sa isa mo o tla ipotsa dipotso ka bao bophelo bo dumetseng go bona dintho
dilukileng me o ba bona ba ja potlo ka hlanaka ebe wena wa ipotsa hore ha o etsa sohle se lukileng ebe o ya madima be ha kakang ha ditsietsi le mathata di dula di waparetse o sotlehile ebile o phela ka thata o dula o etsa batho ba bang hantle empa wena o dula o tlisa bohloko le salemena mashumea supileng a metso e meraro e re behela pale ya monna wa modimo ya ikutlwang e ka mokoka wa hae wa tumelo ntse o fokola motsotso le motsotso le ha mantswe ana a ngotswe dilemo tse ka bang 3000 tse fetileng e ka sebakeng sa rona ba bang re tla utlwa e ka a ngotswe maobane ebile a ngwallwa rona o seng hona ke rata re kene dieteng tsa Asafe le ha Asafe a ile a boloka tumelo ya hae le hara diphepetso tsena empa rona re ile ra lahla tumelo ha e ba bophelo le tsa bona di o isitse mo o re fumanang ya hodimo le tlase ka jeno wa halalela ho sane wa bata ha o batle letho sa kereke ena ke Pesaleme e o loketseng o seng hona o ka etsahala o ikutlwa o thekesela tumelong ha o batle ho bona monyako wa kereke ka ntse o monyoha matsong a hao mohlomo molaetsa wa kajeno o tobile wena ena ke Pesaleme o re bolellwang ditaba tsa se dutseng pelong ya Asafe testamente ya kgale e re bolella ka Asafe enwa ya neng a sebeletsa modimo tempeleng ebile e le moetapele Jerusalema matsatsing a morena a Dafita sena ke sefela seo Asafe a se binang bodibeng ba mahlomola ha tumelo ya hae e batla ho phonyoha matsong a hae ha tlala mohono ke ho bona ba babe ba atleha le bobeng ba bona Pesalemena ena le dikarolo tse pedi tseo ke ratang re di ele hloko ditemana tsa pele tse leshome le metso emene Asafe o hlomoha le ho tlala mohono ke ho bona batho ba etsang bobe lefatsheng ba atleha ditemaneng tsa ho qetela Pesalemeng re fumana ka moo tumelo ya hae e monyolla kgohlong ena ya ho lahlelwa ke tshepo mo a neng a buswa ke kgalefo le tahleho mme a fumana kgotso le ho ikamohela ha re tlala dipelaelo re qala re botsa dipotso ditemaneng tse tharo tse qalang Asafe o etsa boipolelo ba ka moo a ikutlwang a thella empa sena o se etsa ka ho amohela hore modimo fela o le molemo ebile o molemo ho ba pelo tse hlwekileng empa tshwenyeho ya Asafe ke ho batla a kgotswa le ho thella ka baka la ho honohela baikakasi le ho bona lehlohonolo la banyefudi senotlolo sa Pesaleme na se dutse temaneng ena ya boraro hobane ke ne ke honohela baikakasi ha ke bona lehlohonolo la banyefudi se neng se susumetsa mohopolo ona wa Asafe ke seo nna le lona letsatsi le letsatsi re se bonang se etsahala bophelong ba rona re bona batho ba atlehileng o re feta re bona batho ba thabileng o re feta ba kgotsofetseng o re feta ba kgolang tšhelete e ngata o feta rona ba nang le bophelo bo phethaetseng o feta ba rona bo apereng ke hukula ba senang mathata a lekanang le ya rona bao matlo a bona a leng maholo le ho ba matle o feta a rona ba tsebanang le batho ba dutseng ditulo tse hodimo le ba tsebahalang bophelo bo dumetse ho bona ba rona bophela ka ichu-ichu Asafe o re ke ne ke honohela baikakasi ha ke bona lehlohonolo la banyefudi le na ke lefatshe le o re phelang ho lona mo o re tshwereng karete ya dintlha hore mang o atlehile o feta mang mang o na le eng e fetang ya mang empa seo re sa se lemoheng ke hore le ha e ba ho ena le motho ya nang le seo o senang sona a fitletse tseo o sa di fihlelang modimo wa rona o sa ntsane o le molemo ha o pelo tse hlwekileng hobane ho na le motho ka ntle ka mane le ha o ipona o sena letho o sa fitlela letho papisong le motho eo ho na le motho ya o bonang o ena le se fetang seo a nang le sona le ha e ba o ka dula mokhukhung ho na le motho ya dulang strateng le ha e ba o ka dula kamoreng tse pedi kapa e le nngwe o hirile ho na le motho ya dulang mokhukhung tseba hore modimo wa rona o fela o le molemo hobane ho na le motho ya lakatsang ho ba le bonyane bo nang le bona le ha kajeno o ka rata ho ipona le ho honohela tsena tseo batho ba bang ba nahanang ba atlehile ba nang le tsona seo sa se tsebeng ke dipelo tsa batho bana
ba bona halang e ka bana le sohle ruibo o bo bona ka ntle ha se ha kalo buruibo bana le bona ka hare futsana bo bo bona honna ka ntle ha bo bolele hore ke futsane hile ka hare thabo e bona ka ntle ho bona bana ba o ile mbanye fudi ka le bakala tseo bana le tsona ha bo bolele hore ke thabo e o tla ifumana ka hara bona tlona mo ye o e bona se patle o nsa ena ya sotlehileng ha e tshwane le thabo e ka hara le lapa la hae le o le bona le hloka ka ho ha ho no hela banye fudi le ba ikakasi etsa ho ntse o khutla o bana le hlono le o le bona ho bona ke la nakwana fela ba ikakasi le banye fudi ha bana botho ke ba qhekanyetsi ba ipatileng ka mora matlotlo le tsena tseo ba di amohang batho ba banka bolotsana bana ke batho ba re iphumanang re sebetsa le bona ba ba re rapela le bona ba ba re phela le bona dibakeng tseding ba ba nyibile ke bona ba re fang ditaelo le ro akamela misebetsing se hlokofatsang pelo tsena tse hlokileng tse modimo o le molemo ho tsona ke ho bona bona ba nyefudi le ba ikakasi bana ba ntse ba nyollwa misebetsing mo bana ba etsang sohle se matleng a bona ho itshwara hantle le ho ya ka ditaelo tsa ramosebetsi empa mo ikakasi le monyefudi e ba bona ba tswelang pele le ho ba lehlonolo sena ha se seneng se utlwisa a sa fe bohloko fela le ho isa mo a batlang ho inehela a tla re ha e le nna loto la ka le batlile le kgotswa mehato ya ka e batlile e thella empa ena ke maemo ao boholo ba batho ba lekang sohle se matleng a bona ho phehella ho etsa hantle empa ba ikutlwe ba honohela ba ikakasi ha ba bona lehlonono la banyefudi Asafe wa ipotsa ho thusang ho dula ho etsa hantle le ho etsa ba bang hantle empa o sotleha bona ba ikakasi le banyefudi ba apere ke lehlonolo sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo re bina se fela halela ka tsa o tseba.

se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sabatleng modimo se sabatleng lerata ha modimo fela o le molemo go ba peletse hlwekileng mo pesalme wa botsa ha ba modimo ona o molemo ha kana o re rata go ba neng o dumela boikakase gore go bosa le gore utlwisa bohloko go ba neng bana ba rona ba ba nanyana ba tloswa siriti ke batho bana ba tshwanelang go bitswa bontata bona le dikgaitsedi tsa bona ena ke potso e re lokelang go ipotsa yona jalo ka ba dumelang go baneng lefatsheng la rona naga ya rona yo bokreste e leng tumelo e bogolong ba baagi ba teng e apere ke merusu e tletseng letlhoyo moo re harolanang jalo ka dibatana le pontsheng ya tsotlhe go baneng modimo o molemo o dumelela ba babe go phamiswa ha ba lokileng ba kenywa ditlamong go baneng ba babe ba ikakase le banyefodi ba tswela pele go senya mabitso a batho ba lokileng ba kwetswe melomo ka baka la go ba letswalo la bona le tlisa ke tumelo ya bona sena se etsa ba honogele ba ikakase ha ba bona lehlonolo la banyefodi.

baneng ho baneng le hlonono lena la banyefudi le baikakasi asafe una le bona ditemaneng tsa pesale mena ka ho hla ka ha tla re temaneng ya bone bophelo ba bona mmele wa bona o atle hantle temaneng ya bohlano re bophelo bo atlehileng ha ba otlwe jwalo ka ba bang temaneng ya botshelela bua ka boikgomoso ba bona bo ba apere jwalo ka lepetu e ba temaneng ya bosupa o sheba mehopolo ya bona kapa ya pelo tsa bona e itlhahisang temaneng ya borobedi o re ba bolela ho tuba ha temaneng ya borobong a re maleme ya bona a lelera lefatsheng temaneng ya leshome o bua ka botumo ba bona temaneng ya leshome le metsomong o re ba rata ho tsejwa ke modimo e ba temaneng ya leshome le metsommedi karolo ya pele o re ba phela borata mme o qetella ka gore ba ithatela matlotlo pele re etsa diphoso tseo a sa fe a di entseng ke rata ho sheba dintho tsena tse mmalwa tseo e leng diphoso tseo a sa fe a batlileng a dumella gore di fetole semelo le botho ba hae ntho ya pele ha o ahlola ka ho ya ka seo o se bonang fela seo re se bonang ka mahlo le seo re se utlwang ka motho ha se pheletso le qeto ya seo a leng sona empa go na le se fetang moo ke nnete gore banyefudi le baikakasi ba atleha haholo bophelong ba bona empa seo re sa se lemoheng ke gore ena ke katleho ya nakwana gobane boholo ba bona bo potlakela lebitleng kapa ka gara sele ya tšhankana se ka tatela go gotswa se ka potlaka go thelela le go gonogela moikakasi le lehlonono la monyefudi modimo o molemo go lona ba pelo tse hlwekileng o mosebetsing ka ena nako ya ga e tla fitlha ditronko tseo o bonang di tletse ka jeno ke gobane nako ya monyefudi le moikakasi le a fitlha qetellong mme sele ya tšhankana ya buleha lebitla la buleha go lebala modimo ga o gotswa le go thelela go na le karolo ka gara bebele e hanang gore ba babe ba tla dula ba atlega Baheberu kgaolo ya leshome le motsomong temana mashome a mabedi a metso e mehlano a mpa a ikgethela o tshwengwa le setšhaba sa modimo e seng o thabela menate ya dibe e e felang ka pele batho ba etsa sebe ka lerato le boikgethelo kgetlo la pele la go loma tholwana ya sefate se neng se sa dumelela o jewa tshimong ya edene ebile monate haholo empa dumela ga ke re qetello ya teng ya e ba e tletseng dilo yo re santsaneng re phela ka gara yona le ka jeno go lebala ka bophelo bo tlang sena ke sona se ileng sa tsosa asafe borokong bona ba go lebala le ga e ba go ka bonagala o aperwe ke mahlonolo otlhe bophelong ba gago ba bonyefudi le boikarabelo boikakasong ba gago tseba gore nako e tlo fitlha ga e ba e so fitlhe le ga e ba o ne o bona e sa fitlhe o santsane o phela mose o lebitla e tla fitlha Baheberu kgaolo ya borobong temana mashome a mabedi a metso e supileng e ba e re mme jwalo ka ga go laetswe go ba batho botlhe ba shwehang go nto ba kahlolo gangata re bona maemo ana a bonyefudi le baikakasi ba tswelang pele go etsa bobe ntle le go tlhaelwa ke letho e ba le rona re a ferekana re a thelela ebile re a gotswa go na le batho bao ka jeno ba ipotsang gobane ngwanaka ngwaneso molekane wa ka bolailwe empa babolai ba gae le ka jeno ba ntse ba tsamaya ka ntle ba ja monate gobane morena wena modimo o molemo go ba pelo tse hlwekileng o dumelela dintho tsena go etsagala gobaneng ba gafang ka nkatana ba tswela pele go rua ga rona mafutsana ba o tlanta ka koto re tswela pele go futsaneha le go feta gobaneng wena modimo o go thweng o molemo go rona ba pelo tse hlwekileng o dumelela gore re utlwiswe bohloko ga kale ke banyefudi batubi le baikakasi bana ba bophelo ba rona gobaneng ke tla mosebetsing beke le beke ke a kerekeng sontaga le sontaga ke a nehela empa motho ya tla mosebetsing motlha a batlang le go sebetsa a sa sebetse mafelong a beke a iphelela tameneng empa motlha ba fokotswang batho mosebetsing e be nna wa pele ya fokotswang yena a sale a be a nyolole mosebetsing wena modimo o molemo go rona ba pelo tse hlwekileng e be molemo ona
wa ha o re o bona neng dimaneng ya le shimele metsi supileng a sa feo ya sebakeng seo a tla fumana karabo ho sona fitlela ke kena se halalelong sa modimo ya e ba mokelang bofello ba batho ba o hloko nako ya moikaketsi le ha o ka bona hala eka ha e fihle bogutlong re ke o ke o tisetse ka jeno hore lebelo le a fela thota e sale yena moikaketsi enwa ye o bonang e ka dintho di mo tsamaela hantle e tlo fihla nako mo sohle se tla fihla bogutlong ha e ba o ntse o etsa batho ba bang hampe ha e ba o ntse o tabola dipelo tsa batho ba bang ha e ba morerong wa o senya bophelo ba batho ba bang ha e ba ke wena wa pele ya etsang bonnete ba hore mekgo ya tsholoha mahlong a batho ba bang thaba o ntse o kgutla gobane go tlo fihla nako bophelong mo modimo o e hlanakang kgatlhano le moikaketsi ga nako e jalo e fitlha wena yo moikaketsi e leng kgale a o sotla o tla bina sefela se itseng dintweng tse thata tsa dibe ga sera seya le nna na motlholwa ke sitwa keng go ipeya go wena nthute ka matsatsi otlhe go belaelela ka nna ke rapele ke tshepile kutlo ya gao le maatla mo modimo leng teng re bona dintho ka tsela e fapaneng le ya pele ga e ba re rata go fumana dikarabo le go bulwa matlho gore gobaneng ba nyefolang le ba ikakasang e ka ba tswela pele go ba letlhogonolo ke mona sehalaleng sa modimo ke ka gara phaposi ena segotlwana sa ka se kgetheileng mo karabo tsa rona di utlwalang teng mopesaleme ke motsebi wa tsela ena gobane ke motsamai wa yona seo a re bolelelang sona ke seo a fetileng go sona tsela e o e tsamayang ka jeno go na le motho yo a fetileng go yona se ka nyagama se ka kgathala o seng gona re furalela segotlwana sa ka se kgetheileng loto le seke la tlhola le batla go gotswa le ga ba ka o etsa gampe le ga ba ka utlwisa bohloko gopola gore modimo o santsane o le taolo mogato wa rona o seke wa tlhola o batla o thelela gobane jwale re bina sefela se setšha ke ne ke shwele melatong ke ne ke tlhoka tshepo ke ne ke mathela lefung ke sa tshabe modimo teng ka utlwa efangedi e reng jesu o ntshwetse ya e ba sona setlhare se thusang moya wa me jesu ke mmoloki wa ka o nkgethetse bodulo ke a morata go ba nthata o nneile bophelo bophelo ba gago bo ka dubakana ka jeno bophelo ba gago bo ka sulafalelwa ka jeno bophelo ba gago bo ka tetebela ka jeno motlhomo o tsamaya magotla a dinyewe motlhomong o iphumana o kena mona o tswa mona ka lebaka la botlhoki bo o nang le bona monyefodi o etetse bophelo ba gago moikakase o etsa seo a se batlang mo fe nako mo fe sebaka modimo wa rona o lwana dintwa ka nako e lokelang le ga e ba motsotsong o o rileng go ona o iphumana e ka dintho di atlegile dintho di akganya ka letlhakoreng la monyefodi le moikakase wa bophelo ba gago dumela ga ke re modimo o sebetsa ka nako ya ona modimo o tlatla mme a phalle go fetola maemo a teng ka gara bophelo ba gago le motsotsong ona ke nka sebaka sena ka gara segotlwana sa ka se kgetheileng go tisetsa gore a ke ke a atlega ka o sa eng kae modimo o tlo nka taolo ya bophelo mme modimo o tla fetola tse tsagalang ka gara bophelo ba gago le ga e ba di tliswa ke motho ya ratang go utlwisa bohloko ya tubang bophelo ba gago ya e tsang bonnete ba gore letsatsi le a tšhaba le dikele o sulafaletswe modimo wa rona o sebetsana le baikakase le banyefodi ka tsela e re sa tlo e utlwisisa o tla bo moqenegele motlha modimo a etelang bophelo ba gae ke thapelo ya ka o seng ona gore modimo o fupare ka letsogo mme o fetole bophelo ba gago mogau wa morena jesu kreste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang a dikedibe le lona botlhe ka kreste morena amen ga e le thato ya modimo nna le lona ga re kopane ka beke e tlang ke motantsi magele ya reng kgotso.

0: dira botsena tsa horra ya borobedi tsona di fella mona tsi tla latela tsena etla ba tsa horra ya borobong ke nga di thapotsena ke di busetsa go wena Thuli baby ke tseo
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: di tshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus e dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5GB ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi hammoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. O na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
1: E ba monyetleng o ikgapela e le nngwe ya di-trilogies tse 65 tse ka fihlelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo, mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Metsotso e dulang ho leshome le bosomong ka mora hora ena ya borobedi. Momamedi motle re kena mokgahlelong wa ho qetela wa lenaneo lena la kgothala. O ntso mametse Lesedi FM. Lebitso la ka ke Tholwana Moletsane, ke Thuli Baby ka sebele. Dumelang hle bonkgono, dumelang bontatemoholo. O ene ka ba phoso e kgolo hore ebe ha ke le dumedise pele ke tlo bua le lona. Le tswile jwang tsatsing le? A joang mangwele. He, a joang mangwele nkgono. Ntate moholo, a joang, a joang mangwele. Hey, Thuli, wa tseba ha ke sana matla ano a hore ha ke ema betheng ke re fela rrao. A re matla ano a fedile, ke tshwanetse ha ke ema betheng nke ke imamele pele. Pele nka ema nke ke imamele. E tla be le hona nka emang betheng mona. Ke kgathatswa le ke maoto e mong a re yo, ke kgathatswa ke maoto Thuli Baby, mme ha ke tsebe na ke etse jwang. Maoto ana ka bohloko, a bohloko bohatong mona, ha ke tsebe hore na ke etse jwang. E mongolla ka mahetla mekokotlo, ha hona moo seng bohloko ho ba bang. Ke a tseba, ke a tseba ba bang ke bua tjena le bona o seng hona le dipetlele o sa tswa kena sepetlele e mong o sana le dikgwedi a dutse sepetlele mona hona le bohloko bo mo sukudisang ho fola. Dula tumelong, dula thapelong nkgono, ntate moholo, dumelang kaofela. Ke lerata kaofela, ke lerata kaofela. Kajeno ke Sontaha sa pele sa kgwedi ena ya Lwetse. Jale ha ile sonta sa pele tjena le a tseba he ke tsatsi lane leo le kopelanang, le a kopelana ha ile sonta sa pele tjena. Jale o tlo ntetsetse wena nkgono, ntetsetse hle ntate moholo, a ke le ntetsetseng le ke le kopele. Ke sonta sa lona jale sa hore le ke le kopele. 086 000 30 84 ke nomoro ka ya mohala mo ke tlo buisana le nna le lona teng. Ke 086 000 30 84 kapa ha iba mohlomong re etuli na e hlile ke rata di voice note. A ko nthumelle voice note mo nong kgono, nthumelle ntate moholo. 079 758 5066 ke le phetela yona hape. 079 758 5066 ke nomoro ya ka ya WhatsApp ka mono ha le batla ho romela di voice note tsa lona. A ko re ke bue le lona, ke qoqe le lona ha monate hle. Oh bathong, dumelang hle, dumela. Lesedi dumela.
4: Hello, hello Thuli Baby.
3: Dumela hlenkgono wa ka, o phela jwang?
4: A bona Thuli Baby di rameng tsena wena.
3: Di rameng tsena ho bata hore nkgono.
4: A ko ntsa masapo a kwa tlalle.
3: Ah, ka re ke a bona. Pepi, ke bua le nkgono mang?
4: Nkgono Tselane Matheo.
3: Nkgono Tselane. Hey, wa bata nkgono Tselane. Le ipaballe hle.
4: Hey,
3: empa ke a tseba, ke a tseba le rata kereke hampe, o ya kerekeng. Hai ba bate ba tswa ga tsang kereke ke bana. Ke bana ba ke bua le bona ona tsheng. Bye bye. Listen, FM, dumelang.
5: Au tsuli baby dumela re tsende kae.
3: Dumela moratwa ke petse o petse jang wena?
5: Ke tsule ka monna ke ka ga ma emo ana a le godimo a tlhobaitsang pa mogena modimo tsa go beile letso.
3: Ah, re a leboha hle, re a leboha ngono. Eya.
5: Ke ngono makabele mothibedi, ka mona ka itumeleng ja Gasfontein.
3: Ah, ba phetse hantle ka mo ka ja Gasfontein.
5: Oh, me matwa ba tswa se fule. Oh, la bohlano ine ni ntwe mpi mona matwa se fule a e ka nnete.
3: Hai. Ha
5: ona ba wa tlo hantle. Tsela jo ba re so bone hantle o ba ni maobane. Pula ine na ha re go tla ha tsela go ke o kae le go kae le go kae. Tsela wa hana ka tla hantle mme. A ne ke maemo a go ba itsa. O le tlhagane.
3: Ha o.
5: Ni tlo go le yashwa.
3: Eh, ya hle. Bo sokuba.
5: Mkhulu makalelo o kopela makhekwana hae a kenang le yena ke beke mona Kriste Morena Catholic Church tsa maisong ya ntate Michael Mapulanka o ke ba rata ke makhekwana a sa a nna ke ba rata haholo ke kena mokgatlo ka ofela ke mkhulu mampo ya ka ikuleile o ha ba batle letho ka kereke ke mkhulu mama chachamisa kafirini machachamisa ke ke tsatsi ke ba ba gago ke ke tele ka morati wa ka ka mani ka botshabelo di FM mane o anka itsa pho so ntse seng ka tsitla o mamu ka u genet mulatsi ke ne wa ka kintho tsohle ho nna o hudi sitse ke a ke ba tlhini to ka yena ke a mokopela ke malume ke tsai tso go malume ba neng o go hudi sentse ke malume yo ke o rata ha bohloko o ke mona mo kiteng ka baka la dikaelo tsa hao ke hakile mehlaleng ya hao ke ha ke batle metho jwale ke ba dumele ke ba rata ka o fela re bolokeeng ka tlasa maemo ana a tlhobaetsang a le godimo ka nnete mokana modimo a ka hauele re tla rapela re a tswa re ya dikerekeng re tla rapela haholo
3: ee ya hle a nkgono makabelo ke lebohile ke thabetse o bua le wena.
5: Thank you,
3: Kelly. Thank you, me. Bye
5: bye. Bye bye.
3: Bye bye, Nkhono. Mabedi eleshime lebetso e robonga betso so kamara hora ina ya borobedi. Harfite mabenkeleng ke a gutle.
6: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: re ke o tsebise le nene o la magolong a matala ka jeno le tlabe le haswa ka manaka Kroonstad. E ka manaka Kroonstad ntate Thuso Motaung le ntate Moruti Maine ba tlabe ba le ka mono ke utlwile re thuli ke sentse ke le teng ka mona ke sentse ke sheba hore na maemo I am joang le nna ke ra le nna ka mona ka phapusing ya gaso tau ke lukile hang ha hore fela thuli ke lukile ke tlabe se ke bula nthotsa ka ka mona nthodi tsa mai hantle mo mamede motle e bang o qala ho utlwa ka tsebiso ena hopola he ba tlabe ba hasaka botlolwa ka mona ka Dr. Qingo Secondary School me mosebetsi wa qala hona jwale ka hora ya borobong ke ka hona re reng fihla nako e saleteng o iphumanele setulo sa hao tlo tsebe o dula hantle me mosebetsi wona ke o moholo o hlophisitsweng ke kantoro ya tonagolo ya Freistata ke bua ka me McQueen Letsoa Mathai moho le kantoro ya MEC wa rona wa Cocta e ka tsana le dibaka tsa madulo tsa budulo ke ntate Saki Mokoena letona Saki Mokoena me wena mo mamete motle etsa bonete ba hore o fihle ka mono ho etsa la nthotse kgolo ka mono ka jeno ho etsa la nthotse kgolo me hopola hle etsa bonete ba hore ha ire horra ya borobong o so dutse fatshe o le malala laotsi thodi lukile ho tla dubeha ka mono he mo mabedi motlo tlo ske wa makala he ha le no tsama jolo ka katloelo me batla ne ba be le dipuisano tse itseng ha le nane o lena la magulong le fela ho tla ba le dipuo tse itseng tsa bohlokwa tseo o tla lokela hore o tobe karolo ya tsona ka tshebeletso ena ya lesedi hobane re etsa dintho di fitlhe ho wena le ha o se mono o ntse o le lapeng la hao re etsa hore dintho di fitlhe ho wena metsotso e mashome a mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobedi lesedi FM kgotso
7: Thuline
3: dumela hle nkgono o phela jwang
7: ao ke mo ha o fela Thuline
3: ya hle se joan se rame mo dulang o dula kae ke nkgono
7: Stout a go fona na itumme ka se rame ke a bo se rame mo a ke re moya o tloang le Sotho le tloang Eastern Cape go re reporta potwe ke dingo sino ka sinku
3: ya
7: le se tlise ta moya ona
3: moya o badang o itlokomela mogotsi ya ka o nke ya ne mafura go bo o ithatele theke mona
7: jalo wa tsiba ibile sebile le dintho di go bo ke dintho ke di chete tsa gona tsa mari
3: e hlile ke di khetse tsa lona tsa Maria mogotsi
7: o ke re ya ithatela
3: hlile ho jwalo nkgono
7: ha o ka hatela le theka ka nnete ke mathata e re ke se ka senya nako Thuli ke nkgono se ka utu Thuli
3: ya nkgono
7: ha ke kopele ntate moholo Ntshana ke bo ke ke kerekang le bona bao ke ntate moholo Thabang Ntshana le nkgono Nonkosi Mampho Ntshana ke kopele le ntate moholo Nketsi ke ma ASM anunu ke tlo kereka ha monate le bona ke ya leboga Thuli o feleletsa re le monate feratuwa
3: nkgono Stout ke lebohile haholo ba dumedise ka matlakeng ka moo
7: ke tlo ba dumedisa
3: bye bye lesedi FM dumela hello
8: le kae
3: ke a phela o phela jwang?
8: Ke phela ha monate.
3: Ke nkgono?
8: Ke nkgono mo mabunje.
3: O dula kae mogotsi ya ka?
8: Ke dula mo Fijoscroon.
3: Ramolotsi.
8: Mama.
3: Ke a leboga hle, ke thabetse o bua le wena.
8: Ke ile ke simola ke kala le go kena nkgono.
3: O amohetse ho lesedi FM.
8: Ke a leboga
3: tenne. Ke a leboga nkgono.
8: Ke a leboga ha o betsa le tinte ke wa pelwa.
3: Ke tsholo ka go ke a tseba le batho ba opelwang ho bohloko mona, ho bohloko kwana. Ntho tsena ka opela di batla hore o ko imamelo, ska ikgotlopa nkgono. Bana ba teng ha ba sebetse, gale o sebetsa. ke a tseba ke le tseba hantle o batla o nne o tshware lefielonyana o nne o fiefiele ke a lebogang gono o kopela bo mang jwale
9: ke kopela nkgono maserai nkgono maserai mo fijoscrone gona go rona mo a kopelwa le ene ke sono ka ene gana motho ke mo kopela gore modimo wa mosilele mangwela ganang a gae a
3: ao ke a leboatlhenkgono wa ka o beletsatsi le monate
9: ke a leboatlhe mme
3: tanke moratiwa bye bye
9: bye bye
3: bye bye mamedi a kore ke bankele pina tle ke pina e tlang jalo ka dube ka dladla bekumile

0: Lecerie FM. Ay, qué molé.
1: Emashume amararo metsotso kamara hora ena ya borobedi hona le bomkhono bontate mogolo hle bantumeletse di voice note kwano ere ke baba paletsona ba mametse ba batla utla rona ba hlahella selmo yense na sabona so ba seratang ere ke etse ba hlahelle hle au
2: khotso thaka makona maqheku mangwane wa ka mangwana bana ke nna nkhono malo go sene ka ni mona ke kopela maqheku o hla ithuseng ba le mahae ba tlholeyang go tla go rona ke re ntate modimo a nna ba thobe mahlabeng a ba leng gona a ba setisang re go kopane mmogo ke kopela le botlhe be ntse re totobang kao fela le ga o ntse o gana ke re ntate modimo a nna re fe maatla le tisetse gore re dule re tshwarane jalo mogatlhong oo mogatlho o ka ga senekane mona o ke o ratang gagolo matwabeng mone re bonkgono le bontatemogolo re dula moo he letshare lena kao fela moo re etsa mesebetsi ya matsogo re gopotsana tsa botšhimo ba rona go monate gagolo ga o bile stresse ke mogatlho o re phamisang ka metlha le matsatsi le bonkgono botlhe ba ka ga matwabeng ba dulang ba ikwaletse ke re go bana ba bona ba ba kgothaletse go ba tle mona maqhekong mo re bolokeyang moo kekeng wa ba le batho ba ka re tlhekefetsang monate o moka le mmangwane wa ka ke re ke kopela le bonkgono botlhe le bakereke ya ka roman catholic ke re bonkgono ntate modimo ga nna re boloke ya re pata re setsireletse ka mogau wa gae ke a leboa
3: mmela sebodusaka dumela sebodusaka ke nne mamakakana ka mona ka dipolaseng ka mona ke nne mamakakana ka mona ka dipolaseng ke tshwere ke sefuba kene go a bata le mangwele a galabe re tla opelwa go tla kula re tla kula a mora go tla loka ke re ka meriana mo nontse ke nwa meriana ya sebodusaka ke kopela nkgono maketseletso ntshwereng ka mone ke ausi wa ka ka thambo ka mane ke kopela le moimo e dlamene ona ka moo ka thambo ka moo ke gutlhe ke kopele nkgono ke bonkgono batho ba ke ba kopelang nkgono ba lekile mo mapidipidi le nkgono mašia se ka mapidipiding ke tsamaye ke ya nkgono wa fela nkgono nthotho ka mane ka lokaišeneng ntate modimo a nketsetse bona gantle a ba sedile a matlhaba a re phame ra ntate ke a leboa sebodisaka ke a leboa sebodisaka sekgabane tanki
4: dumela thulwana kwa phela tools ai ke ntse ke ipheletse gantle thulwana o bua le nkgono makunupi mona zamdela sa solbeg tholwana ke rata go kopela maqheku a ne a latelang ke bakereki mmogo re kereka ka go fela mane phuthong ya ata e le go ithulwana ke nkgono mantoi ke nkgono mamdakana le nkgono magantshi e ba letsatsi le monate thulwana ke ya leboga bye bye
5: kgotso tshedi baby tse re phetse ka mogau mo naga ya nna ne ke kopela ke mona Kroonstad ke Matieo ke nkgono Matieo ne ke kopela mme mamofutsana e le mogodi wa rona ya re tsamaisa mme wa rona ka mokgatlhong wa luncheon lap itekeng o ntse a itshupatshupa ga phele gantle fela lenyele la bophelo le moatumele ke tlo mo sedila le maetse gantle ga morata ke tlo ke mane motseng wa Thabong ke kopele nkgono mamatlhatsi re ke reka le ena mmogo modimo wa kgotsa maetse gantle re ba atumetsa pela letsha la bophelo letsha la backsider letsha le e kileng bakudi ba fola go lona re modimo wa ba etse gantle tle ke a leboa thule le a re gatsetse go bata tanki
1: nkgono
6: Sawubona baba, sawubona. Ngiyaphila baba, ngashabula ngizwa wena uphila njani. Yebo, ivone mihle.
7: Ke mane. Ke shebe engwe mo mamedi motle ke kenke engwe fela. Ke utlwe mane.
8: Kukupe. Khotso tibi. Kukupe la ngwaneso. Ele malipuli. Mane bet machai. Kukupe la ngwanaka. Ele bagiso betle. Kukupe la mawese le ka ofela. Sontaeng. Mangwele le maoto ko ona ngwana ka sotlang ke khadile hampe go ka nka ya kerekeng tsa tsina ka sheno o mangwele le maoto a mpuketse thudi ya ke tsimo tsa maya ke ba kopela
1: ha o phe phe mogotsi ya ka ke ntse bile ka ga o nna ke hona le ba opelwang watse ba hona le ba opelwa maqhiku a mankane ta opelwa ha na tefelo ke bophelo ho hang ho hang ho hang ke a tseba hle ke a tseba ke a tseba e re keng ke tswane gospel choir hoja ke sena wena.

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Pabiti e leshume lebetso e robong a betso so pele hora ena ya borobong. So mametse le naneo la kgothala ho Lesedi FM. Ke sa tswa qoqa ha monate le bonkgono mona. Oh bonkgono ba pheileng ka tlung ka moo ke sonta ka jeno. Ba pheileng ka tlung ka moo. O se utlwa ka monko fela hore hei ba pheile ha monate, mme le wena mohlomong o se o tswile o se o di raile. Ke a tseba hona le bonkgono bano ba tsebang ho pheha ba batle dipitseng mona, a kore ba ke ba o fe beetroot-e e tala mono o ko e je e le tala jwalo. A botsa re thuli o re ke e ja e le jwalo mang eo ke se ke tlwaetse o e ja e pheilwe. Mamela he nkgono, mamela ntatemoholo. Melemo ke ena ya ho ja beetroot-e e le tala. Re a tseba ke re hore beetroot-e ke mofuta o mong wa moroho o fanang ka vitamin C mmeleng. O na le di-enzymes tsena tsa tlhaho, mme ebile e tshehetsa bophelo bo botle ba sebete ho feta e pheilweng hobane e na le dimatlafatsi. Nkgono le wena ntatemoholo, beetroot ena e tala e na le iron, e na le vitamin B9, e ka thusa ho theola kgatello e phahameng ya madi le bophelo bo botle ba pelo ya hao. Ke a tseba ba bang le kgathatswa ke lefu la pelo. E phahamisa masole a mmele, letlalo la hao lona ha ke sa bua ka lona nkgono kapa wena ntatemoholo. E ntlafatsa tshilo ya dijo hobane e na le nthwena e re e bitsang fibre, ditlheferetsi tse hodimo haholo, mme e thusa hape fibre ena hore o ye ntlwaneng hantle ntle le bothata ba letho. Mme ke a tseba hore dilemong tsena tsa lona tsa boqheku lena le bolebadi, lena le o lebala. Ya thusa ka ho ntlafatsa kelello ya hao, mme e etsa hore o dula o ntse o hopola dintho tse phamise maikutlo hantle le boqhekung bona ba hao. Jwale hangata le batho bana ba mathang ha o ka sheba ba e sebedisa, ba e ja e ntse le tala jwalo hobane ya ba thusa hore ba se kgathale ka potlako nakong eo ba mathang. Jwale mamela he, le ha ina le molemo kapa ina le mosebetsi ona o motle o yetsa mmeleng wa hao, batho mmele ya rona ya fapana. Ho ba bang o ka fumana hore e o sebeletsa hantle, ho e mong a fumane a tlala gase ka mpeng ka mona hona le moya e ka go pipitletswe, athe e mong o fumane hore e mo bakela dikrempe ka mpeng ka mona. Ho ba bang ebile e ka o bea kotsing.

0: di daba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya le shumele motsomong le nane lo ke nang ha jwale ke la machaba la magolong a matala
1: ke le bua go le hlengwane so ntsane ra ntwa ka ditaba tsa hora ya borobong mabelo ya tshebeletso ya lesedi e motsomo ratu wa mswa ke ka tshela mosebetsi ko moholo ka mane ka Kronstadt a ntumele hlentle lo senyana ko metsungene mine ka morao hora ya borobong ke tle ke itianye le masututsa thuso mo taung ha tsamaya le mong tsamaya le morutima ine mosebetsi ko moholo tau di thapoketseng
2: ako le bue ngwana mme hako le bue ngwana eso ke bele ke le bue mo mamedie motle wa le sedi FM mo mamedie motle wena mo mamedie ratehang ka jeno nana la makhulong le rekilwe ke ba lefapha la phumantso ya bodulo province ya Freistata mere hasa ka wotloloa re le motseng wa Maokeng sekolong se phahameng sa Qingo dumela mo mamedie motle dumela mo mamedie o ke mo ratanga dumela mo mamedia ratwang ke le godimo ere ka jeno ke te ke kenela lapeng le hlokagaletsweng ke re phephia ke kene ho ya nenga boloka maobane le atlang ho boloka ka jeno le ona temono ngwana mmetse ba hore ene ile nako ene ile nako ene ile nako hona le mo mamedi are mo taung ho bana ngore ne ile nako ngwane swa bula ile ka sehlotse se kana kana ngwana mme tsidiseha ngwana mme tsidiseha bophelo bona ke ntwa ere mo tsotsongona he mo mamedi jolo ka ke tswa bua le wena hona jwale ibile ke re ho wena modimo wa tse hantle o tsidisehe ke tle ke lateng a dipina tse matla haholo pina e buang le nna e buang le wena mme pina ena ke tlang ho bapalela yona o seng hona ke e reng ke moyeti mme pina ena e binwa ke Paul K mzwake

0: tshelang ho tloha Simon's Town ho fihla Mosina. Batlana le di yellow arrow se supileng ditheko tse ntsha tse thotseng mabenkeleng a fetang a 1000 Mzansi. O bo tholola hape ka 10% hang hang. How swipe club card how ya clicks. Ha o reka dihlahiswa tse tharo o patala tse pedi, o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card. Clicks e tla dula you two sa motswalle. Taba tse monate. Clicks feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
3: Ha ke lebohe mo mamedi motle, ha ke lebohe mo mamedi o ke morata. Mo mamedi ke tse ho ena ka jeno le nane o la makhulong a matala. Ro ha setsa lona ka wotloloa re le hona tenga mpeng ya maukeng, skolong tse phahamenga sa kingo. Dumela hle ke o bona maybe le ke o dumedisa ka marandranga rona ho le Sedi FM. Motemo matsatsinga na fitileng re bone ke tsahalo tse swabisang. Matsatsinga na fitileng ha hola khodiena e kena re bone ke tsahalo tse o tlampelo ha holo re ke fitise matsiriso a ka le lapeng le hloka halletswe re bone bana ba rona. Re ba bone bana ba rona metseng ya rona. O tshelwa batho ba baholo ka metsi. Ho bulwa dibese, ho bulwa makoloi ya batho. Boitshwaro bo jwalo ke boitshwaro bo nkgang. Ke boitshwaro bo nyahamisang. Ke boitshwaro bo otlang pelo ka tsela e makatsang. Ha re a tlameha ho dumela hore ntho e jwalo e tsahale mahlong a rona. Tjhaba se setso. Batho ba batsho. Ha re a tlameha ho dumela ntho tse ka reng tsena. Ho no sa tlameha hore ho hlokahale motho. Motho na sa tlameha ho hlokahala hohang. Motho na sa tlameha ho siya lefatshe lena. Boitshwaro bo jwalo ke boitshwaro bo nkgang. Ke boitshwaro bo swabisang. Mme ntho tsena kaofela di sheba ho rona batswadi. Sheba ho rona batswadi ke siponi sa ka moo re phelang ka teng metseng ya rona. Ke setshwantsho se sebe haholo. Ke setshwantsho se sebe haholo. Ke setshwantsho se swabisang ke se tshwantsho se wo tlampelo ke bela ku dumedisa hape ho bana madume ha no fela re metso tsone re shuma le metso mehlano hona joale ka morao hora ya borobong buitsorobona bo re bo boneng ho marandrang We tsarobona bo re bo boneng le rona ka bo rona re bo bone ka otloloa ha ba tlamea hore bo khutle hape le montsetlang ha ba tlamea o khutla hape le montsetlang ke bo tsarobo bodileng re tlamea re bue le bana ba rona ka bo itswaro bo jwalo Ha ho hotle. Mme o keke ha eba hotle. Gore bana ba eme mebileng ba tshele batho ba baholo ka metsi. Ha ba qetile ba supe batho ba baholo mahlong. Ha ba qetile ba lwantshe le batho ba baholo. Ba utswe ka makoloing. Nthwena kaofela e etsahetseng. Ke setshwantsho ke seiponi sa rona sa makeishene a rona. Ke seiponi le setshwantsho se etsahalang makeisheneng a rona. Ke swabile hampe haholo. Empa ke a tseba wena mo mamedi o tla bua le mora ke a tseba wena mo mamedi o tla bua le moradi ke a tseba wena mo mamedi o tla ema ka maoto o re nthwetsena ya tlamea o itsahala hape le montsetla harba tle ho ibona Mwanaka wena ya nenga tselaka batho ba baholo ka metsi kena ka kamoreng ya hao hona jwale o kope tshwarelo ho le hodimo kena ka kamoreng hona jwale hore ntate modimo ke kopa tshwarelo ka seo ke se entseng o kope tshwarelo le ho batswadi ba hao a ko itekole mwanaka ko itshebe hore ngwana ya jwang Har ka ba le bana ba tshwanang le wena Afrika borwa ena ka ofela. O ipotse potse hore na Afrika borwa e ka ba jwang. Har ka ba le bana ba tshwanang le wena o itshebe tsiponing. O ipotse hore ha Afrika borwa ka pa motse ona o ke phelang hona o ka ba le bana ba tshwanang le nna go tloetsalang ka rona Afrika borwa. Go tloetsalai Mombamedi le nna no le na ke la magulong a matala le tlang wena sonta se se le se se mbekeng ke le bo ngwana ka o kene ka kamreng o kopa ho modimo o kopa tshwarelo ke le bo ngwana ka ha o yeme hona jwalo o kopa tshwarelo le ho motswadi wa hao o bo kopa tshwarelo le ho bona batswadi bana ba o batsetseng ka medi la o sa batsebe o re ho modimo ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ka seo ke se entseng ke kopa tshwarelo le motswadi ona e o keneng ke sa motsebe e o kileng ka motshela ka metsi ke kopa tshwarelo ka ketso ina ke ne ke sa hopole hape ke ne ke sa nahane gore tla ba ketso e swabisang hakanakana ke kopa tshwarelo le ho batswadi ba ka ke kopa tshwarelo le ho batswadi ba ka ho wena ntate ke kopa hore o tlo nkinele matsoho metsing ha ke sa tla hlola bophelo mbaka ha ke sa tla hlola bophelo mbaka ke etsa sena seo ke se entseng ke swabile haholo ntate ke swabile o ntshorele o tla bo qetile ngwanaka Hona jwale ke a metsotsong e mashome a mabedi ka morao hora ya borobong mme ke tla tlameha hore ha ke ya mono ke ye mabenkeleng re tsheheditswe ke lefapha la bodulo Freistata.
4: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa.
5: Rena.
4: E elona, nna ke batla go mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwela ka yena.
5: Ke re ke hlaloseng banana.
6: Ka tsona.
7: Mo di video call e leng tsona feletse ka o buellang. Iphumandele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho texta, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo. Kumela wana le dipehelo.
8: Ba apostola bohle le memela moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molaponketseng. Motei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto. Ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramuipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Ho mengwa mapostola bohle ka dikereke ka ho fapana, bohle ba tlang matsatsing le kopotswa ho itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
3: Motho e motle, ngwaneso moreneng. Ke tlo bitsa ntate Moruti Maine ka nako e sa fediseng pelo. Moruti Maine o tla ba teng kwano ka phaposing ena ya kgaso. Re kakate mmoho le ena o fitlhela metsotseng mašwa mararo ka morago gora ya lesome. Re sa tswa feta metsotseng mašwa mabedi le motso le monga. Ho na le taba eo ke batlang gore rona le wena re tle re bue ka yona. Me taba ina ke taba ya bohlokwa haholo mo mmamedi e motle. Semohe, o rinele matso metsing. Re thoteng ka jeno re otla re le thoteng. Me ba re tsieditseng ke lefapha la phumantsho ya bodulo profinsing ya Freistata. Le mo premier wa Freistata o tla ba teng kwano mona tshabeng sena se tlabe se le mona ka jeno. Moho le ntate Saki Mokwena. Ba tla ba teng kwano mosebetsi mona. Empa nna le wena ha re tsamaye ha re palame koloi ena ya moya. Dumela Lesotho, dumela Botswana, dumela. Dumela Swaziland, dumela kamoka Mozambika. Paku dumedise se ngwana mme ba ke utlwile hore o ye mongwa batho ba mamela nna na ola makhulung a matala. O mo sebetsi ngwana teng ka maneka Nigeria. Ke le bua. Ke se ke ka le bana wena ya tswileng. Kontinenteng ena ya Afrika. O le ka bo India, o le ka bo China, ha ke a o lebala kgotso. O le ka bo America ka mono ke a tseba o mamela lenane o lena, ha ke a o lebala dumela. Ke itse wena ka nako e sa fediseng pelo ke tlaba le Moruti Maine wa mmona ke wa kena. Re tla tsama le ena leetong lena. Re tla hula le ena o fitlhela metsotsong e mašwa mararo ka morago gora ya lesome. Go na le pina eo ke batlang go bapalela yona. Pina ena e binwa ke Sengiwe Msaba. sedi la dicha ba

0: motshemotle hana kwa ka yemitsena e bolela taba e kgolo jwale ke kopa hore metsotsonyena ha e mashuma mabedi le metsoe robedi hantle pele ho hora ka mora hora ya borobonga jwale ke tswe o lahlela moruti lefu maine ra tekhniki wa ka o santsa mea hantle hore re palame renke leeto kgwatha ngwana mme kgwatha re tsebe o palama moruti maine dumela mofokeng wa ka
1: ntate Motaung
0: o phetsa ntle mofokeng
1: ntate Motaung re mona maokeng re dumetse modimo hore o tlotla a itlotlisa tshebeletsong ya magolong a matata.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Moruti maine ho sengona le nanong lena la magolong a matala. Ke kopa ho phamisa mo mamedi
1: ya
0: ke ne ke itse ke tla ke keng ke moshimano wa maokeng mona ya bitswang Sabata.
1: Ya.
0: Good morning, Utin Kwan, Ukajinore. Ato Taba Moho Lemo Mamedi Wale CD FM Yalin Tim Kwan.
1: Dr. Matang.
0: Kibunim Shimanwaka Teulamo, ya?
1: Ah.
0: Lena Utin Kwan.
1: Ah.
0: Hakelebuera Techniki. Morena Jobo.
1: Yeah.
0: Hansaba Kopanya or Tabatsaruna Diluke. Hona Lemo Mamedi. Ya fats moyeng hona joale hona le mo mamedi ya wile moya meso ke se bonang ho mo mamedi ena wa kae motle o dumela hore pelo ya hae e jare me ya yena e me bi etsa mang e sulla ka fela ho tle mona muruti maine na wa tswa rona le motho ya na le mpelo e gopo
1: ntate Motaung
0: ya sarateng o bona motho e mong a thabile ya sarateng o bona kgotso go motho e mong
1: ntate Motaung
0: o na le motho e mong ya na le mpelo e thabang ha motho e mong a utlwile bohloko
1: ntate Motaung
0: o na le motho e mong ya na le mpelo e nyakallang ha motho e mong a utlwile bohloko
1: ntate Motaung
0: ha ke tsebe re na sena se bakwa ke e empa Jenu se nanon la makhulong a matala
1: ntate Motaung
0: ke rata u bua le mo mamedi ya bona ngore hana molemo rapi
1: ya
0: ka bakala tseo a di utlwang melomong ya batho ba bang ka yena sheba mona mo mamedi le fatse mona re fapane
1: ntate Motaung
0: re fapane le fatse mmo
1: re fapane
0: re fapane a holo le fatse
1: mmo re fapane
0: re fapane a holo ha re tshwane
1: ntate Motaung
0: mme re ke ke ra tshwana
1: ntate Motaung
0: re ke ke ra tshwana ha re no tshwana le khane
1: a re na tshwana
0: ho hang
1: ke nnete re na maile
0: amen
1: empa ha re ya kenywa ha ba ne ke tshwanetse ke sebedise puo ya makoloi ha re ya kenywa di shock absorber tse tshwana
0: ai maine
1: ntate Motaung ha re mathe ka lebelo le tshwana
0: amen
1: jolo ka makoloi ana le di engine tse fapane le rona re jwa
0: oh yes
1: ha re tshwane mme ntate Motaung o bua taba e bohlokwa hore le fatse mona hona le batho ba na le dipelo tse
0: nne amen
1: Hona le batho ba bo khopo e ka reng ke newo ya bo bo khopo e ka ga da temo down ke ntwe matang mading a bo
0: haleluya
1: empale ha o le jwa
0: la o le jwa
1: la o le jwa lo re a tsiba hore bo khopo bona bo modimo dulantsa a re lwanela hona le mantso ke a rata da temo down a tswang e fang kgeding ya Johanne gaolo ke le shume le na le metso itsiletseng temana ke mashume a mararo ana le metso emene wana are
0: le tlaba le mahlomo la mangata
1: le fatse le tlaba le mahlomo la mangata wona
0: tlaba te mahlomo la tlaba te
1: bo hlupo ba mahlomo la na ntate Motaung ha tswa ho batho ba seng ha o feel wena wa o khwisisa ha tswa hule o na lo ananela impact pain ye feta e ka tswa pela batho ba no ba tshepi
2: ba o ba tsiba
1: ba o sa ba lebella
2: ba o sa lebella ngore ba ka wetsa
1: pele ha e ka tswa pela motho a leng ha o fi wena e a class ntate motang e a le matsa ha o khono robala o ba ne itswa ho motho yo no sa mo lebella itswa ho motho yo no mo tshepile mo mamedi ke a tsema hore santsane e le o seng hona le wena o ka paka wa re bohloko bo tswa pela motho ha o fi wena na ka motang ha ona bohloko mo mamedi ha ona bohloko Botswana le bo empa hona le batho ba bo khopo e le kobo ya bona na le batho ba bo khopo e le mbohobe ba bona e le dijo tsa bona ha ba sabuyetse ha ba dule hantle
2: ha ba saetse bo khopo bona ha ba phumole mo mamile mo tla re bua le wena o tseng hona wena ya utlusitswe mbohloko ke motho wena ya robeile moya o tseng hona ka baka la motho ya wetsetsa mbohopo Kabakala motho a wetsetsa mbopelo mpe
1: tata matao
2: kabakala motho a wetsetsa
1: mbotse
2: motho a wetsetsa mbotsatana
1: tata matao
2: o jwa lo bophelo
1: ke ba le mathlomola
2: re tlamile re be le mathlomola
1: amangata
2: abangata
1: empa bo hloko ke ha botswa ho motho a leng a ofi mmame du ka kena official page nya rona wa paka wa re pain yaka mohlane tswa itshile ho motho aleng a ufi itshile ho motho ene ke sa mo hopola ka hlajwa ke le rumo ke le tsole ne ke tseba le tshwanetse leng sireletse ka le matswa ke motho ya nna ke butsim pelo ya pain ya jalo ntate motho mo mama edu ka dumela na le rona bo hloko bo jwalo
2: ka rerwa ke motho
1: ntate motho
2: ke ne ke sa hopola o tla ba le batho ba watsamang le bona
1: ntate motho
2: a ntere ho bona o tla ba le batho ba watlang ho kopa kopana le bona
1: ntate motho
2: mme mosebetsi wa hae ka pilo ya hae
1: hey
2: e be ho rera ho waka
1: ntate motho o na le batho ba ho rera ho wa ha motho e mong e kang o tsikinyetswa ka mahafi
2: ya
1: kore thabo ya batho ba ba nyetswa bohlokong ba motho e mong batho ba bang ba opa matsoho ha ba ka ba bona motho e mong a lemetse empa satana o le shano seng hona re tshwanetse re bue ntate motang re re modimo wa rona ha a robala modimo wa rona ha a otse mme pele ho tla mantswe ya reng ya hlabang ka lerumo o tla swa ka lerumo o monlemo seng ha ka jeno lena re ke re itepole re kgutlela morao jale ke re shebe hore na ebe ntho tse re di etsang di nepahetse momamedi o teng ke bona a kena hona jwale ho nna a re moruti maine la tshwara taba e bohloko ke a e tseba ke tseba bohloko ba o etswa hampe ke motho yo o mo tshepileng ebile ke yona o ngotse mona a re ntate motaong jwalo o sa phela ka meriana a etswa hampe ke motho a mo tshepileng
2: a bolawa ke motho ya motsho kore a mo kgweta pelo motho ya a sa hopola le hanyane gore motho enwa a ka mo etsa jwalo e re gona jwale ke utlwa gore na sefeso ngwane a ka ba teng na a re binela ke sefeso o etsa jwang gobane re tloya metsotsong e mashome a mabedi moruti maine pele go gora ya leshome re tseba go ya mabenkeleng ke itse wena o ko itekole o ko batle pelo ya gago batle pelo ya gago Methodist Medley no tando tlhophe e re ko fe pina ya gae gonna jwale motsotsong ona
3: Woza, Sambo, Woza.

0: dithiste pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao na le dipehelo.
3: Motho e motle. Motho e motle. Ngwane e so moreneng. Lengolo le ngotswe ka 1990. Mme ha lengolo lena, momamedi a lengotseng. O re ho nna ntate thuso. Ko ngolla lengolo lena harampa bosibu. Hobane ke a tseba hore ke tla fola moyeng ha nka utlwa lentswe le ka buang le nna. Ntate Motaung, ha ke tsebe kapa ebe ke nna na, ke tlameha hore le nna ke itshebe hore na ebe ke nna na. Ya mpang a nahana hore batho ba babedi bana ba jang pelo ya ka ba qetang moya wa ka. E be batho bana, ho tlile jwang hore ba be ba fihle moo ba fihlileng teng? Ka hore ba nketsetse borra le bopelompi le bokgopho bo bokana. Ha ke a ka ka tseba, mme ke kgola hore ha ke sa tla tseba hore ho tla jwang hore motho a be le pelo e kgopho jwalo, a be le moya o jwalo. Ntate Motaung, taba ya ka ke ena, mme ke tla beha dintlha tse pedi ke behe ntlha tse tharo. E re ngwaneso, ka lengolo lena ke lebala moruti maina a le teng, le ne le moemetse ke a kgolwa. Moruti Maine, momamedi a ngotseng lengolong lena leo ke le nkileng ka le kenya hantle mona.
4: Ntate Motau,
3: o re nako nngwe wa itekola a itshebe hore na ebe bopelompi bona ho tlile jwang hore batho bana ba babedi bana ba wallang ka bona ba mo etsetse bona. O re ha a kgolwe hore motho a ka ba le pelo e kgopo jwalo. O re ha kgolwe hore motho a ka ba le pelo e mpi jwalo. O re pelo e mpi e mpi e mpi e mpi e mpi e mpi e mpi e mpi e mpi e mpi. O re ya mpi ntho ba mo entseng yona.
4: Ha kgolwe.
3: O re ha kgolwe
4: hore ebe ke motho.
3: Ebe ke motho ya ka bang le pelo e jwalo.
4: Ya nang le pelo e tshwanang le ya ka ya nama.
3: Ha.
4: Ya nang le madi. Potolo ha mmele
3: wa
4: hae. Ebe motho a ka fitlhela boemo ba bokgopo bo jwalo.
3: Yes.
4: Ebe motho ya phefumoloho ya hae e seng ya
3: hae
4: a ka fitlhela kgolo ya bokgopo bo jwalo. Ntate Motaung, o re ha ke kgolo hore motho ke ena ya bophelo ba hae bo
3: ntsena.
4: Motho. Motho ya Modimo a ileng a mo bopa ho tshwaneng ne setshwantshong sa hae. Ebe motho. Ebe motho ke yena ya jwalo. Momamedi, ke a tseba moo leng teng hore Moruti Maine ka jeno lena le tshwere ditaba tsaka. Ebe motho. Ebe motho ke yena ya kabang tjena. Ebe motho. Ntate Motaung, Momamedi, ma leng teng o na le seboko seng hona hore Ntate Motaung la ama taba e nkamang ka kotloloho. O re Ntate Motaung, Moruti Maine kale mpona ke le tsena ha ke a tswalwa ke le tsena ha ke a hlaha ke le tsena ha mbona ke bua ke le mong ha sore muruti maine ke sebe di sa di tetefatsa ke me tswe ka kala motho ya nang le setshwantsho sa modimo ya bupueng ho tshwaneng ha modimo motho a le matsa a nketsa hantle muruti maine Santa Tamutang Halekanan Tusa, Osen Haka Janulena, Kelemadi Tsweke Moto, Kelemadi Tsweke Satuan, Samutimo Moto, Yana Le Perfumolo, Tatemutang Modi Wale Wale Lena, Rabatu Baba Bedi, Bamola Ile, Ansa Pena, Mamadu Motsimo Fing. O tropo nye feng, o province nye feng, wana ha ore muruti maine, ntate motau, ke mpa ke tsama, mpa ke shwele, ka hare ho nna, ntate motau re phela tsiu nye tjena, mo batho ba lemetsi, mo batho ba phelang ka maqeba, kana ntate motau mongodi wa ngolo le,
3: e ya muruti,
4: re le bala selemong sa mashome a mararo,
3: e ya hle.
4: Ana le metso e tsheletse
3: ah maine 1990 ka ne lengolo
4: ha ne lengolwa ntate motau ndi le motse mashume a mararo ana le metso e tsheletse
3: mama mfukeng wa
4: re ke hlole pelo ya hao wa bona na le motsweneng selemong sa sekete makholo a robong ana le mashume a robong re mong sa ke te pedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletse hona le motho ya nang le bothata bona
3: Hona le motho ya nale mbo.
4: Hona le motho ya le maditsweng tsena.
3: Yeah.
4: Hona le motho ya entsweng hampe.
3: Ya na le nqiba lona.
4: Tate motho hona le lenyalo le lemetse. Hona le mmamedi ya reng. Tate motho. Na ke le metse mmamedi re tlobotsa molomo wa
3: Jehova. Haleluya.
4: Re tlobotsa molomo wa Jehova hona jwale. Tate motho ha ke tsebe nako ya rona. Hore na ieme hukai empa mmamedi ke a hopola bukeng ya kenese kaulong ya bone ke re ke mpe ke botse molomo wa Jehova ho na le bana ba babedi ke bana ba motho ye mo lebitso la hae ke Abele ye mo lebitso la hae ke Kaine bana ba motho hantle mme mmamedi bana bobedi bona bibili bua mantsu yana ha o bala kaulong ya bone bobedi bona bona ha etsahana tsatsi le leng o tloa temaneng ya boraro bibili e be se re ha isaisa Kaine a tlisetsa Jehova kabelo ya tse mediswang ke lefatshe Abele yena a mo hlaisetsa matsibulo a mang a mogapi wa hae le
3: mafuta
4: yana ba motho empa ba sebetsa ka tsela tse fapaneng ntate motaung bana ba motho a ntse letswele le le leng a moholo wa hlaisa tse mediswang empa ngwanabo a tshepa modimo a re renke ke o fe mafura ntate motaung bibele tsho jalo a hlaisa matsibulo a diphoofolo tsa hae a hlaisa le mafura ntate motaung a tseba o fa modimo e ba bibele se bua mantsu yana temaneng ya bohlano e re le yena mo hlaisetsa ga keta mo hlaisetsa temana bohlano e re modimo ga ka tadima kabelo ya Kaine
3: modimo ga ka tadima
4: a tadima kabelo
3: kabelo
4: ya Abele re bana ba motho empa re sebetse ka o tshwana
3: re bana ba motho
4: se ka wa nketsa hampe ga ke sebetsa ka tsela e modimo a nneileng yona wena o na le tsela yo o sebetsang ka yone ntate motaung ke bua nnete momamedi mohlane re lemala ke mohlane re etsa hantle mohlane re lematswa ke motlha bophelo ba rona re ne re kgethile o etsa hantle ntate motaung ke shebile nako mo e leng teng
3: re ao renya leshome mofokeng
4: shebile nako mo
3: re ao renya leshome gona jale phoo
4: mme momamedi ke kopa o ntshwarele ke mpa ke leka ke sa tlholo o bane Abele o entse hantle Abele o hlaile hantle bibele ga e tswela pele ntate
3: motaung
4: modimo sa bua le yena ore Kaine ka le mpolelele o sosobanyeditseng sefatlhego
3: maine ema gona teng mo ke modimo a botsang
4: ke modimo
3: o botsa a shebile sefatlhego
4: shebile sefatlhego go baneng fa tla o sa ha o se so so ba
2: modimo re wena
4: ha
2: go bohale ke
4: oi
2: u bufi so na le tsona ke tsa mo mame di re kwa no mauke go dilo lena le rora ntla sa mantso ya rona ke sabata bo si u tsama le theola moya
4: yes
2: tate mo taung
4: ba tsama ba tsama
2: kaine ha dula hantle
4: a phumula
2: hana phumula
4: a
2: jizo
4: hana butsitso
2: ke mo taung le ba ke
4: masitso
2: ha dula hang
4: yes man
2: ka ka lanse ya ngwana bo a hetsa ha bo na kaine a le tsena ke bo anle we are fucking twatsen tse ngwana bo a di hetsa tse wa sa khone mo di hetsa a tshwanetse a mo celebrate a tshwanetse a mo kitike
4: ah
2: wa mo monela modimo wa mo saure king se fa sho sa so so so ba
4: ah jesus
2: bulele king
4: yeah
2: o sa tha ba re jetse kaine botata ba ha o king ba tuba ba nga ba kudisu ba ne malwetse a le teng haba kudiswe ke viral infection ka po ke di bacteria ba kudiswa ke pelo ye mpe ntate motong ba bang bua nnete ke bana ba bo kaine haba shebile abel ntate motong bibi na itswela pele
4: ere
2: ha o bala temana ya bo robedire aba ro ngwana bo hare ena he ntate motong
4: hare ena he
2: ngwana bo abu tuai ke na mo kopa more e zalo hare ena he
4: hare tsama ye
2: hare ena ke bua ka tsela ya mzanzi ba fo hare ena he
4: yes
2: re ke bua ka tsela nda ke mo ta hunya le ke shine
4: tsomi tsomi
2: tsomi
4: a ke re ena he
2: hare ya hare ke re tswe
4: hare ke re
2: sha tswe ke mo we
4: hare ke re sha ye round
2: hore
4: hare sha ye round
2: nda ke mo ta hu
4: a ke o tsi
2: ke ha o tsi hore round ye e konka bo pelo ba ha ke mo ka mo ngodi wa le ngolo lena ha re so ka re le petela
4: haleluya
2: hore ba tlo ba babedi
4: ba ba qetile moya wa ha
2: ha so re jetse ke bo ma
4: ha so re fema bitso abo
2: e ba te mane nyana ya bo robedi
4: tsama
2: mona mo bebele mo mame di re gaolo nya bo ne bu kenya khenese ka ine o sare a ke re tswele phola
4: ha ke retswe
2: a ke re ena he
4: a ke re sha e round
2: ba be be re ka ine a tswela a bele mo ena e matla
4: haleluya
2: wa tsiba ntate mo taung ka ine a ka bala bua le ngwana abo ha re ho yena monna ko nthuse taba tsa ha o di fihla jang ho modimo
4: monna a ko nthuse ditaba tsa ha o di fihla jwang ho ya renanga di fihla jwang ho mmupi wa rona di fihla jwang ho siabisa mafololo taba tsa ha wena o kgona ho di fihlisa jwang ho modimo
2: ere mo mamedi ya o bolelle a kene official page mo mamedi kone kapela la rona o tla o jetsari mohlabo phelo ba ha ibo nembo nyolo
4: yes sir
2: ke mo hlanganeng a loiswa go bua ka batsa hore hona le noa e dulang ka ka mo renye itseng e fetswa ke na mo hloko ke bona ha mo thwapa ma ntate motao
4: dira
2: Diamela
4: ha mo thwapa ma
2: ha nyolo
4: dira
2: kona le le ho la le pa
4: ba maine
2: ntate motao ke tsebe batho ba bang ho ba neng ba hloile
4: ka maine ba
2: ka hloile ba se nang yo na
4: ma ya
2: mo ne tse ba botse ba bang o khona jwang a kontuse a kompe maele a kompo be mentho ya ka ke be tlasa ditsiki be tlasa masiba hao ke be wena ntataisa ntate motao

0: kena le yena ntate thuso motaung o tlonyolo wa hona jwale re tlobo wa pelo ya modimo o tlotswa mona o foile pelo mabaka ga wa tla ba dutse hantle o tlotswa mona ba kele so ile teng
1: moruti maine o le tsweleng jwa le wa palama jwa
0: tsieng ka jeno
1: amen
0: batho ba ileng ba o tshega ba tsietsing gobane modimo o tlo o phamisa ba ntse ba le teng o tlo o nyolola ba ntse ba le teng
1: oh yes sir.

0: Muruti waka. Dumela mba tubabak. Kemametsi muruti maine ha kakata. Abu waka pilu ya mutu.
1: Ntatamato.
0: Kemomametsi ha kakata. Alla kapilu ya mutu. Hore omakatswa ke motho mo tsebang. Omakatswa ke motho no sa hopolo ro tla omakatsa. Ke a mutlwa.
1: Yo motsepile.
0: Yo motsepile.
1: Yena yo butsimpelo ya ha.
0: Oh yes.
1: Wa mofadi phiri tsa ha.
0: Oh yes.
1: O tseba bophelo ba hao han.
0: Yeah.
1: Eh wa le matswa ke yena.
0: Yes.
1: Ya ba yena sa ba mpelo ya ha.
0: Yeah.
1: Jalen tatematown
0: muruti waka
1: lengolo le ne re le ho lona le wa
0: lengotswe ka 1990
1: ntatematown
0: ke le motse ma shuma mararo le metso etsiletse
1: ah
0: lengolo le na lengotswe me motiena o lengola harampa busile
1: ntatematown
0: ha ke tsebe maine ho baneng a lengotswe busile
1: ho
0: ho baneng a lengotswe busile
1: ntatematown
2: Le seria fan. Aquí muy lejos.

0: ha matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi. 10,000 randa beke le beke ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
1: E ba monyetla mo e khapela e lengwe ya di trailers tse 65 tse ka fitlela ho 7500 rand. Ho kenela reka se hlahisa sefe kapa sefe se nkang seabo. Mme o sa ife karete ya hao ya Count On. Kgodiso nena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
2: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Freistata, Makufe, e khutlile. Mokete o moholo o Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tloho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe. E khutlile.
4: Go pobe hantle maokeng. E ba hantle mo dimotlo wa rabena. Ke a tseba ka na re moruti maine. E ba tlile ka nako. Le ba ka ke o ba ne order ya hao. Ha tswane le ya batho ba ba. Mo dimotlo wa rabela. Mo dimo o sansane a le teng. Motimo ntsa phela qetello ntate motaung
5: moruti waka
4: qetello bo Paulo Silas ya rahaban se ba rapela bibele ire ha se sinye ha metheo ya tronko mamela masahlela ha sowe ha se sinye ha metheo pe ya re metheo ha ka tau se sinye ha benyane ha le yang kutloma oke hasisinge ha foundation kore di ntotsela tse salivi e pelwa gale hasisinge ha tsona ka jeno mafitwa na tlangono sa tsebe a tla

0: mo mamedi re a rapela ho modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang re a leboha modimo wa rona ka pabalo le tshireletso ya hao ha o ya tshwanang le wena ka halalelo o modimo maobane ka tjeno le hosane o modimo wa ka mehla yohle modimo wa rona o re file letsatsi lena hore re tle re le bone ka baka la mohau wa hao le hoseng ha letsatsi lena sontaheng sa letsatsi la kajeno re mema boteng ba hao tshebeletsong ena tloho jwale ntate ho ba le rona mme re tle re hlonolofatswe ke wena tutisa tumelo ya rona modimo re fe tumelo ya nnete ya sebele e tswe wena ha o le teng ntate re tlelwa ke maatla le mahlomola a o re kopanang le ona a lefatshe lena ha a sa baba hoseng a letsatsi la sontaga modimo re kopa o re hlonolofaletse palo ya lentswe modimo wa rona hlonolofatsa momamedi ya tlang o dula ka tlase modumo wa lentswe la hao ao ntate wa rona ha ra dintho tseo di re etsahallang modimo wa rona re ntse re na le tshepo re ntse re na le tumelo ya hore modimo wa rona qetellong re tla bona kgotso re tla bona thabo re tla utlwa modimo wa rona ho ba bohle ba tsamayang ka tumelo modimo wa rona ba e ba lehlakoreng la hao wena wa bahlonolofatsa re o kopa tsena le tse ding modimo wa rona ka Jesu Kriste morena wa rona tshebetsong ye maatla ya moya o halalelang amen momamedi re bala lentswe la modimo hoseng ha letsatsi lena bukeng ya bobedi ya marena kgaolo ke ya bone temana ya pele ho ya ho isa ho ya bobedi buka ke ya bobedi ya marena kgaolo ya bone temana ya pele le ya bobedi mosadi e mong eo monna wa hae e neng e le e mong wa sehlopha sa baprofeta a fihla ho Elisha a re mohlanka wa hao e le monna wa ka o shwele o a tseba hore mohlanka eo wa hao o ne a hlompha morena jwale motho eo monna wa ka a neng a nkile molato ho yena o tlile go tla nka bara ba ka ba babedi go ya ba etsa makgoba a hae Elisha a re ho yena nka o thusa kang a kompolelle o na leng ka tlong ya hao lena ke lentswe la modimo mme ha modimo le hlonolofatse ditsebeng tsa rona ka Jesu Kriste morena amen momamedi ke rata ho bua le wena ka sehlooho taba sena beha tumelo ya hao ho Kreste momamedi dibuka tsena tse pedi tsa marena marena a pele le marena a bobedi e ne le buka e le nngwe qalehong buka ena ile ya ntshetsa pele tlaleho ya diketsahalo tse ileng tsa etsahalla Israele le Juda diketsahalo tsena di etsahetse ka mora tse ileng tsa etsahala dibukeng tsa pele le sa bobedi ho Samuele mongodi wa buka ena ya marena a bobedi momamedi ha a tsebahale bahlalosi ba bebele ba re e ka nna ya eba e ngotswe ke Jeremia kapa e mong wa baprofeta lebaka la ho ngolwa ha buka ena ya marena ke ho bontsha qetello e emetseng le ho letela botle ba hanang ho etsa modimo moetapele wa bona wa nnete momamedi temana ya sehlooho ya buka ena ya bobedi ya marena ke ditemana tseo re di fumanang bukeng ya bobedi ya marena kgaolo ya 17 temana ya 13 le ya 14 ha e re morena o ne a se a ile a lemosa baiseraele le ba naga ya juda ka baprofeta
1: le ka di nohe are furalla megwa yena ya lona emibe le boloke melao ya ka le ditaelo tsaka ho ya ka mokineng ke la ile bontata lona ka teng tsena ke ne ke di rumeli ho lona ka bahlanka ba ka eleng ba profeta mongodi wa buka yena ya bobedi ya marena mo mamedi o dumela ho ba setjhaba sa Israele se tlameile ho ikokobeletsa melao e ngotsweng bukeng ya Deuteronoma. Potso ya bohlokwa ke hore na e tswe setjhaba se ile sa ikokobeletsa melao ya Modimo na kapa tjhe. Marena nako eo a na sa hlomphe le ho ikokobeletsa molao wa Modimo. Ba ne ba rapela Modimo medimo ya ditshwantsho, ba rapela medimo e sele. Marenana e ne le batho ba sa batleng nnete, e le batho ba babe, mme batho ba bangata ba ne ba ba etsisa le ho ba sala morao ka ho se loke. Ka ha marena a setjhaba a ne a sa loka le ho mamela molao wa Modimo, Modimo ile a dumella hore dira tsa Iseraele tse ba hlaselang di ba hlole pontsheng ya bona. Sena se etsahala hobane marena le setjhaba ba ne ba sa hlomphe Jehova Modimo wa bona. Athe mo re badileng teng, Bebele re ruta hore mosadi o ne a le teng wa mohlolohadi eo e neng e le mosadi wa Obadia. Sena re se fumana bukeng ya pele ya marena kgaolo ke ya 18 temaneng ya bone. Mme mosadi enwa o ile a tla ho morena Elisha ka pelo e bohloko ya hore mohlanka wa hao e leng monna wa ka o shwele. O shwele hobane o ile a pata baprofeta ba lekgolo hore morena a ka be a se ke a ba fumana lehaheng. Momamedi, ka ha Obadia o ile a fumana ditjhelete ka nako eo ya ho pata baprofeta le hore a tle a ba fe dijo, a ba fepe. Jwale ba mo fileng tjhelete, ba tlile ho tlatla batla seo ba neng ba mo fe sona, ba tlile ho tlatla lata molato wa bona. Momamedi, mehleng eo batho e ne le mafutsana, ba phela ka boima, mme motho ha se a sa kgone ho lefa le ho busetsa motho seo a mo kadimileng sona kapa molato wa hae. Yao a kolotang ho ne ho tloha ho yena ho nkuwe bara ba hae ba tsamaiswe ba ilo etswa makgoba. Mme mosadi enwa o tlile ho moprofeta Elisha hore a tle a mo utlwele bohloko le hore a tle a mo thuse. Mosadi enwa wa mohlolohadi wa mofutsana a tseba hoba a keke a fumana thuso kae kapa kae ha e se fela ho moprofeta wa Modimo. E mosadi enwa a ba le tshepo le tumelo ho mohlanka wa Modimo, a tseba hoba Modimo ka sebele sa ona o tla mo ntsha boimeng. Momamedi, mosadi enwa o ile a tseba hobane ha ena le tshepo le tumelo ho mohlanka wa Modimo.

0: mosadi enwa taba ya pele a ba le tshepo le tumelo ho Modimo. Taba ya bobedi, ho a bonahala hoba o ne a phedisana hantle le baahalwane ba hae hobane ba ile ba tla ba mo thusa ka ho mo adima dipitsa tse tshelang. Mohlolohadi enwa e itse ka mora hoba a kadime dipitsa, moprofeta wa Modimo a re ho yena, nka dinkgo o di tlatse oli mme dipitsa hanghang tsohle tsa tlala oli, mme o ile a tseba ho ya rekisa oli le ho lefa mokitlane wa hae. Tumelo ya mosadi enwa ile ya hola ha ntse a tlatsa dinkgo ka oli. O ne a tseba ka pelong ya hae hore Modimo wa mehlolo, Modimo wa ntho tse leng teng tse etsahalang, o tla mo fa ditlhoko tsa hae letsatsing lena. E re ke o hopotsa tle momamedi wa ka e motle seo tumelo e se etsang bophelong ba motho. Ha motho a ena le tumelo e matla, e tla amang boitshwaro ba hae ka tsela e kgolo. Tumelo e matla e matlafatsa motho ho etsa dintho ka tsela tse itseng tse otlolohileng ho feta motho ya senang tumelo. Tumelo e etsa hore motho a kene moo ho sa kenweng teng. Tumelo e etsa hore motho a fitlhelletse kgolo ka taba ya mohlolo wa Modimo. Momamedi, tumelo e matlafatsa bophelo ba ya e dumelang. Hore tumelo ha o ena le yona o rapela, Modimo o tla o araba ho tseo o di kopang. Tumelo e fedisa hore motho ho fele tshabo bophelong ba hae. Tumelo e etsa hore motho o sebetse hore o tle o hole. O hola bothong le semoyeng hobane tumelo e etsa dintho tse babatsehang. Momamedi, tumelo e tla etsa hore o dule o bala lentswe la Modimo ka metla, ho tshwaneleha le ha o sa tshwanelehe. Tumelo e tla etsa hore o kgahlise Modimo e seng batho. Le hoseng ha letsatsi la kajeno, Sontaheng sena sa pele ya kgwedi ya Letswe, ke re beha tumelo ya hao ho Kreste, momamedi wa ka e motle. Hoseng ha letsatsi la kajeno, bina mantswe a sefela, tumelo ke na le yona, empa le ha ho le jwalo, ke ntse ke rapela ke lla. O ntutisetse tumelo, Morena ke a dumela, fothola ho se dumele, ntlhaole pelo ka matla, mphe tumelo ya sebele. Momamedi, hoseng ha letsatsi lena, tumelong eo o nang le yona, Modimo o tla o etsa hantle, o tla o fa seo se kopang. Dula thapelong, dula tumelong, mme Modimo a tla o hlonolofatse jwale le ka mehla yohle. Amen. Re bina hammo sefela sa ho kwala, bina moya wa ka ka the spirit of praise le Matema.
1: Cosa es?

0: ditaba tsena tsa hora ya leshumele motsomong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya leshumele metsimedi ke nga ditapo tsena ke di busetsa ho wena e motsomoratuwa ke tseo
1: ke le buile ho lokwete mme ba tsebela tsela sedirina go ka ka idutse bona ke tla ke khutlela ka mane ka maokeng Kronstadt tau ke tseo
2: ha ko le bo e motsomoratuwa tanki ya nwe tanki ya bedi tanki hararo wena mo mamedi mo tle ke na le dipini tse hlwa hlwa kwano mona ke na le sabata ke na le theola moya ke na le sentsho thewa le sutumane ke tlo ba fa sebaka ha metsotsong tse iwotla hona jwale ke kopa majoro ramasimon tau tau ya tshehla dingana la tau le diphakaphaka le ke le amohele kwano mona re tsebe re jwale re o kae majoro o moyeng hona jwale
3: I hole, Mauking, I hole. Hello, Mukaka, hello. Eriki Lebuwe, Tatem Tau, Tatemaine, Baai Botle, Mukaka, Kilebuwe, my counselor, Rotlik Sivitan Lona, Kilebuwe, MEC, Butemba, Kilebuwe, Butemba Premier. Premier ntadesaji e ge ke be mantsi a reng ntsha tsa gona ke ditlamme o bona tshaba sa mo ke se tshile ka ofela tsena putuluang ke hae motse ngona bo rona ona mantsi a ka tlo ba matelele ko ananela hore ka bakala hore ka jeno ke ka sonta ha molaetsa wa letsatsi o moholo ke nana go utlwile mara nna ke sebedise mantsi ana a reng ya re tshepisitseng wa tshepagala o la fitla motsotso e le hore ba a ibalalla ditabatabelo tsa bona ba di beya ka pele ho rona empa re la ranka monyetla ra re a re ke gelo dulang fatshe re bona na re thusetsa jwang and then ka jeno botemba premier le MEC ko etsa bonnete ba hore tsohle tsene lela ka tsona e leng bodulo ba a bodulo Premier le MEC ba ntse bonnete ba hore botemba bona ka jeno ba tlo bua le lona le setšhaba sa maoke lo etsa bonnete ba hore tsohle tsene le lakatsa hore le ka di bona di etsahetse di etsagale ka mantswe ao ke re dintšha tsa rona ke sa e phetha ape gore di fasitswe Premier le moifo wa gago kaofela basebeletsi bohle ba mmuso ntate phatlho mm chifit ntate Mofokeng kaofela dibini tsa rona tse teng mona ke re phuthulogang a re be letsatsi le monate re ikgolelentse molemo go boetapele bo teng ka jeno ke a lebo le amogeleng
2: efam majoro sebaka re a leboa ha mopremiri a le teng kwano mona le lona setšhaba le le teng majoro tanki ka tšhaba se setle sena sa maokeng a tshwantho nngwe e ke tlhomphelang maokeng hai sali ke le sibuhudi dile motsena tse mashume a mane le metswe meraro ke ntse ke tla maokeng ke rata o le boa ka mohelo e mofuthu e o lena le nyona le dule le ntse le na le pelo tse mofuthu jwalo pelo tsa lona e ska ba pelo tse batang di dule di na le mofuthu majoro setšhaba sena tse leng teng kwano se bontsha tlhompho ho lona jolo ka baetapele le lona le se sebeletse ka lerato le ka tlhompho ya tlhompho ye e ba le bontshang yona tlhompho e ba le bontshang yona e bolela hore ba le rata le lona le kgutlise yona tlhompho eo mzwakhe ha re ya mabenkeleng mshimane re tsebe o tsama mzwakhe tshwara mabenkele boy
4: Na wa tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlogo ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me Aus Barbara ba to shame o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi bana Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo, e fumanele mashesha, hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodi sa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
1: Tau ere ke khotlela wena o so tlatla ho nna metsingi mashoma be di re ho rengela shume le metsemmedi. Ke tseo.
2: Motsotsungwe na he ngwanetso ha mpa. Ha re sa senyana ko ba re batla hore mosebetsi o tsamaye re hlomphe modimo ka pula ha pula e ka motsotsongona ke bitsa mphatlalatsane na le di yameso eleng ntate Saki Mokoena. Ere ke mo fesiba ka saura akari fe aba o tla ba re fe le dipalo palo tsa hore muso mona ba etsa eng me ho etsa la eng hona joale patlalatsane na le di yameso poloma kwa she ya metsi mogoditswana moholo wa metsi ere ha o kena metsi mane le kudube tai pasa pasa se khetse bana bao ke bana ba ntata o Mokoena se ba ka tsa ha o Mokoena kakata kakata re moye
5: a ke le bowe tau ke dumedise tshaba sa maokeng le bohle ba mametseng ke dumedise tona kholo me Mokoena letswa mathai majoro ke le bo aura muhetsi o fasitse dintja ka kopa go dulo di fasitse jwalo fihlela ka usane re tile mo na maokeng tsa tsila tenta uno bata haholo pula ena botlhoko re le sebakeng se se mo le ka re ke holo ka pa ke sebaka se private se hawa mo tshaba sitseng ka ro maokeng re na le bothata ba bodulo and muso ona le projeke e tlase o le fapala ha ntate Mokoena e ahang ditsa bakeng sa bodulo tse ka bang dikete tse hlano mme re le setšhaba re batla re na le ho tshwenye ya hore di tsamaiswa jwang re di fumana neng re batla re petetsane mo re dulang teng ke di back room re hirile serata na edimo ka tlung ke malome ngwana gaitse dingwetsi ha o sa le hantle me ra tsepisa hore re tla gutla re tsa mare le bana le lefapha ho ya ka tletlebo tsene di beuwe hore ka re ha o ntshiwe decide ka tsela e hantle me ra gutla ra kopana mane constitution hall ra mamela mang le mang a neng a bua tsatsi la teng re mametse maikutlo ka go fela le ditlhaiso tsa hore no ho etsahala eng re nahana jwang re ka fihlela setšhaba ka go fela jwang seo re ka kgonang go se fihlela mme e ne e batla e futhumetse kopano ya teng tonakgolo le maikutlo a phahame tsatsi la kasheko re kopana ka sontaga o batla go le beterenyana jwale re laetsa tshepiso mono rono holo ya ninyane re tla gutla ka tente mo re tla leka gore setšhaba ka go fela sebokane re se amogele mme re tla tla re tshwere reporto ya rona le dipalopalo re di bee mona di-screening gore le di bone la e gopola tshepiso eo akere allright ke tsena he di-screen jwale a kopa o mamele ene o theye letwetwe tsebe ra tshepisa gore re tlo leka go anela diwati tse teng ka go fela ka gare o maokeng le Kroonstad la e gopolanke ra re go na le mekgatlhelo e batlang go rono re e fihlele e kenyeleditse le diqhwala makgeku batšha ba sebetsang le ba seng ba le bagolo ena ra re tlo leka go etsa ka tsela e open e fair eo sena mang kapa mang a tla re yena ga ya sebetswa hantle ra re na le batho ba le ba tshwereng diphephetšhana ba banke ba bo 2006 ba banke ba 2016 ankere ra re re tlo leka gore ka o fela re leke go gotlhopa pressure eo ka re o bona gore go bene le ntho ene re bitsang movement forward ba bang ba re ae go na le tse rekisitsweng ke masepala ra re o right le tsona re tla gutla ka raporoto e feleletseng re fitlhe re beka plus tšhaba now re nkile nakonyane telele gobane go na ntho tse ne re di fata re di fatisisa re batla go ba sure ene ra re tla ka karabo re tle ka karabo e tshwareang me ape ra ba ra hlakisa hore re batla ho sebetsa ho ya ka batho ba qualifyang ho ya ka molao e se motho a sa ema re no ke batla site mphe be re no site ke na a se magwenya muso o tsamaya ka molao hona le ba nang le tlhoko ba tlamehile ba thusiwe hona le ba kgonang ho ithekela tlamehile ba thusiwe ene ba ba ne sentse ba rekile jwale tonagolo re kopane le masepala ne re na le kopano tsa beke le beke re batla information ne re lwana even ke sepisa ba bangwe ba kenya tseleng gobane ne re ke ke ra kgona re se ke ra fumana dikarabo projeke ena ya disa e tswelela pele go na le tsentse di sofele tsentse re di petela ke projeke ya lefapha boholo bo fedile go na le batho ba diploto ba e le gore ba bangwe ba babedi ba bararo ba sokodisana rono ba ka re fa space mme re buisana le bona ga re batle go kena magotleng a dinyewe gore no re ba sutisa mara le bona re ba betse sebaka seo batlo dula ka re ba betse sebaka ka thoko mo batlo dula teng bane re keke be ra latlhela motho strate molao wa o re dumelele jale re na le diwate ka gara Maokeng tse 15 wate tse tharo di ka gare go toropo ke wat 3 ke wat 16 ke wat 17 mme karolo ya tsona e batla e fapane le wate tse ka gara Makeshen gobane kgatelelo e kgolo e ka gare kae ka gare go Makeshen re kentse traka mme re na le list ya batho ba rona ba tlhokang bodulo ka gare go sebaka sena tonagolo bo e leng gore no re lekile ka bogotlhegotlhe gore no re konmake list ena ga ke sa fotse dipalopalo tsaka batho ba e leng gore no ba Elijah Bolu o fumantshwa disite ke batho ba 7109 now mamele ke kopa se ka ntatela o tlo ndia fatshe ke stress gobane thata ba ka botloetsa ke tlhaya lefatlha ke le monyane jwale projeke ena e re tshwereng ke projeke e e leng rono e na le disite tse ka bang 5400 ankere go na le dibaka ka gare go tsona tse sa kgoneng gore no di ka abega kapa tsa duleha mme re tlo di tlhalosa ke tse kae le gore gobaneng kopa o kala ka category tse re nang le tsona re na le space sa maqheku mo re reng tsena ke tsa maqheku fela wate ka wate re na le batho ba sa itekanelang mo re reng tsena ke tsa batho ba sa itekanelang wate ka wate re na le space se re reng ke sa batho ba batjha ba pakeng tsa dilemo tse 21 to tse 35 re na le category ya hona mo 21 to 35 bana be re reng ba se banyetse bana le metse a kere ke dlile ka gore population ya Free State ya fokotseha e a fela jwale o thuthaka tsaka he re nwa haholo ga re sa sebetsa ka kamoreng ditlolo le ditlolwana di a shota tonagolo ra kopa gore botlho putso ba se ka tsamaya ka mahlala gore no motse o atiswa jwang jwale rona re le Free State se re le baholo fela go feta Northern Cape ne re le ka pele bo Northwest ka population mara he wa sebetswa Northwest wa sebetswa Mpumalanga Limpopo le Gauteng jwale a ke tsebe tonagolo mohlomo re tla tlhoka le mpeso mpeso tlo thusetsa gobane province ya fela mara he go lua ka letsina gologolo jwale re batla go kgothaletsa metse mo bana ba nang le metse batswadi ba thotse bodulo bo phethaetseng ke ka go utlwang ke bua ka bana ba leng di-soloist seke ra ba beya ka ntle le ba nang le ba tswileng ka manyalo ka tlong ba nyetswe kapa ba nyalane and then re na le bana be re reng ke middle age ke bana be re reng ke 36 ya o 59 years le bona re ba betse ka thoko Renale bana be leng hore no ba rekile di site ne sentso rekisetsa ano le maspala me re be ile full stop hore no no more mon mon le ntendi a yema and re kopile report hore ho rekisetsa ano jwang ha ke fumana bopaki ba hore ho na le e sa tsamang ka tsela e hantle re go tisetsa morao and then ho na le bana ba ne ba se ba fuwe ditsa ke majoro wa mihleng ho ya ka kakatsa kapa ka o qualify kapa ka tlhokeo e phameng ya bodulo mme ha le tsona palopalo tsa teng ke tlo di hlahisa what three ho maqheku bana le batho ba 8 be re tlo bafa ba tswang wa drop like it's a wa 3 wa 16 17 ke tsantse toropong ke re maqheku wa watintse o ka ofela di litharo wa 3 wa 17 le wa 16 re bafa 888 ke re mara ta mele ba qualify and then ho batho ba nan le bokwala ka ra wa ditseo wati ka wati ina le 10 10 10 it means ke 30 ya dikopana and then ho bana ba batjha ba nan le dilemo tse 21 to tse 35 ba sa nyala re ba fa 18 ka wat so it means ke 18 by 3 anger and then be re tla ho bana be leng rono ke bana le malapa le teng re ba fa 20 it means ke 20 by 3 ke 60 ba tsaba metse ba tla nne ba kopa kopanye bana be re no le bona ke ba 36 so ya idimo le bona re ba fa 20 what 20 and then that is 3 days of kai dates are 60 batho ba tswang di wateng tseo 12 ne sentse rekile 0 ne fuwe ke majoro mme he hona le diploto 53 re ba kentse mo le ba ba kitse ntle tlo bantsa now ke a ho what for a ke tsiba ka bela ditsiba di wate tsa lona okay what for maqheku re ba fa 44 ke what for in fact re ke ba le so what for what 5 what 6 what 7 what 8 what 9 what 10 what 11 what 12 what 13 what 14 what 15 what engwe le ngwe re tlo gona o thusa maqheku I 44 what tso tsi di ba dileng ka ofela so ha hona maqheku a tla re a silwe morao angere re iponetse ne ba le teng romeletse lori le fihlile yang ka pampiri tsa bona ba ba diphephetshana re tse di tshwarese ke na ditlwela ne go hlalosa re wetsalang and then batho ba tse ba metse he ba tla kopanya hore no 44 tse 12 di ka yang ke and then be re ya ho ba sa itikanelang what tse o tse ke di badileng go tloa what 4 o fihlela what 15 ke batho ba 20 ho ya ka what be re tlo ba fa decide 2020 ha ba fedile re tla nka dipalopalo tsena re di lahlele mona mona le gatello e batlang e phahame ho batho ba itekanetseng so molaotheo ha o re dumelle ho kgetholla batho ba nang le ho se itekanele physically disabled kapa differently abled now ha re ya ho bana hebe re reng ke masengele ana monna ana msadi mohlomong he ngwana ka ba teng wati tseo ka ofela 4 to 15 re ba fa 24 per ward it means ke 24 tse kae tse 13 so ha o tseba ro phela di wati tseo solo wisti and wa qualify ke 24 what ka what arbatlo tsilele ka batinyongwe o lo re bakela mferefere ka mo and then be re ya bana ba di family be lo rno le bona ke 21 to 35 what tse 4 to 15 re ba fa 69 per what now what a etsa metse he o rno 69 tse 13 ke tse ikai thank you then bereya ho 36 to 59 ke category ane re nya sebetsa what 4 to what 15 re ba fa 91 per ward. So di palo palo tseo category ya makeku e re wa thusang ka di site ke 552 botlo putswa fela sedimose phela ba sa itikanelang ke 270 ka fela ba le masoloist ke 342 be leng rono ke ba batsa ba se bana le metsi ba 21 to 35 ke 888 ba leng re bana le 36 ho fela 59 ke 1150 be le re ba rekiseditswe ke masipala pele ba ba kitseng every transaction re kopile reporto re beile lihlo ba 793 eo e na le 68 ya batho ba ile re no ha batswe ka hare ho maoke me ke kopile reporto re gona o tswa rona ana ke batho ba tswang maplasing kapa ke batho ba tlileng ka mosebetsi ba tlo aha ba dula mona ba rekile ene ana itsa ma illustrate na pola ritsa ha isa tsa ma straight right reverse ba ne ba se ba fueditsa ke majoro wa mehleng ho ya ka maemo a bona a bohloki ba 322 me le tsona re feta ka tsona ha re di tshware dina le what tsena tse ho tloha ho what 4 ofisela ho what 15 ke bo 17 18 34 40 52 I think the biggest one ke what 9 ka 64 rena le 120 e sa dulehe e batla tla batlo e hlalosa rono mathata a teng a sebetsa ka tselife hona le 207 e affectueng ke kakatsa diplot and then rena le bana ba di military veterans by ke site tse 13 tse be weng ka thuko impona tse rena la approval ya 7 all right ke ber ba highland 7 okay and then he rena le ba maplasi mo ka mo councilor wa di wate tsa maplasi 110 okay so ba maplasing he re ba betse 110 ya bona ka thuko hore ha ba tloa kwana are batli nthwene siko ka rama okeng e bitswang di squatter camp kapa illegal settlements so di site tsena ka ofela tse leng rono diketiwe le tse sa ketwang tse ntse di sebetswa di risa ho 4767 tse re di allocateang re di fast chap so ri le go di watin tsa lona ka lori yangere la ngodisa ene re ke le bo because ke ona e re thusitseng re tsebo rono le ha re tlong ka dipalopalo tse re dingkang re sana le gape ya batho ba ile ngore no ba 2000 plus be le rono ba ya qualify yangere so re go sebetsa tjena he batswadi baka ho tloa la bobedi o file di palo palo ngere a ka o fa mabitso re na le mabitso o ya ka traka tsa rona ngere re kopantse nthengwe lengwe ha ona motho a tla re kswere sepepetshana mara na ke yo register nya le fapa bakene mara ri tso skala sa sepepetshana sa hao ha ba fihla ba le fapa ba tsa ba le masipala ba ke site tsa ka tsena tona go loteng so o tla re ke site tsa hae ba ke yena tona go le mmuso ha ba allocator re teng re ba blele hore le sebetsa ho ya ka dipalopalo tsena ho ya ka listiane e teng rona e seng engwe ene ha hona motho e leng hore no o sa hudile ha ya itikanela o singile ka bona le family ka pa o 36 to 59 a swearing perpetual a tla tlodiswa and then ba be ha list ya batho bohle ba teng li list ya batho ba qualifier ba tswe ka what ba le bontsitse hore ke bo mang ba qualifier ba ba fang ya ka di number tsa what eo ra utlwana and then ha ba e beile ba khutle ba lo e beya le di kantorong tsa masipala uye o lo e cheba ha ka bona o le siko kopano ha ona le tletlebo o gone hore blella ha ona favor ya ngwana mmangwane ka pa garebe ka pa ngwana motswala ke batho ba nang le tlhokego akere alright so ha ba keta re ya head what ntseo na some self tle re kopana le setšhaba ba tlile ba beile are ke bana batho ba ba abileng go ya ka seo ke se buileng mme batho bana ke bona ba deservang go thusiwa motsotsong wa ona tsene se bue setšhaba ha ke ntse ngwana mmangwane a fihlang a itswela kwa Navale a sa re thaile ka padi mokakile la re bolelela re mobelela ka thoko gobane ntho e sa batlo e utlwa ke batho ba 2006 kapa 2016 kgale ba eme now tsena tse di bitsang di-CRU mo re tlo haya kapa social housing mo e ba ntho tse re di bitsang di-flat o ya ka language ya rona mo di tlo kgona go nka batho ba e leng gore no ba santsane ba na le thata ba bodulo mme o ke tlamehile re sebetse le majoro masepala re tshwere ke nthate tau ka di-fora voter re tsebe ke ma majoro a motšha re tla sebetsa le ena re ya pele batlo kenya ditsebiso le di-radio gore ba wateng e itseng ka tsatsi le itseng and-e ba tle ba iketlile ba sa tata ba fihle ba tlhome tente ba re setšhaba sa yeso wateng ena ke ena palo yane ne re bua ka yona rona mme go ya ka megatlhelo re na le palopalo tsena are what again and then palo palo tseo ba tlo re ho wena ha se re kentse ntho e nngwe le e nngwe ho batho kenyeletse le ba seng ba rekile ka hare ho ward 3 ba tla o bolelela hore no re na le 327 people ba tlo thola ditsha and then ba re wena ka hare ho ward 5 re na le 337 batho ba tlo thola ditsha ba re ka hare ho ward 6 re na le 351 ka hare ho ward 7 re na le 373 ka hare ho ward 9 re na le 389 ka hare ho ward 10 re na le 412 ka hare ho ward 11 re na le 279 ka hare ho ward 12 re na le 308 ward 13 re na le 341 ward 14 re na le 303 ward 15 re na le 377 and then so that was ward 14 and then ward 15 re na le 345 and then ward 16 re na le 146 and then ward 17 re na le 186 and then ward 3 re na le 155 ke ka mokgwa re tlo e sebetsa ka teng this information we will make so that ha ba ka fihla ba re sa e shota bore le ka gore tsamaya ke ena tsela so ke yona report ya rona eo e re itse re tla gutla ka yona re botsilitso snap re and re tlo e kata process ena mo se e le teng ke ya gore go na le shodi ke tse kae tse ready for occupation tse ready gore no How fit do you think? But to Bapake, Balokena decided. The service sites. Kids, guy? All right. So, how son and Twere Minkapil? Who's a good doing? Rakwantraka signili. Remuli feel. Reenze declaration or no, you are free to occupy. Hari fita watting. Oka mpitsa ka tsamalo yena le vene a o ra wisa site nya a o ka pa o ikenela ko ri nya a o ha o go tsama Now how fool so to nonsense se ka tlo ba tla o blella mara ro fera ta o tsa maya o lo iponela pene ya ha o le pampiritsa o rono dia bua o rono ke ha mo kwena mona Aker so re ke le buwe re tliste report o le jwalo ka mora di puisano tse bileng le tsone ne batla ya fa parliament settlement batla ya di official tsa masipala ba fihle ba kopana le di warding ba sebetsana le mabitso ho ya ka list tse di keneng kae kolori ha ona list e ntsha mme ke le buile thank you

0: E bang una na uru ke kwa khona le fella le kwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang le kwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse le kwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Amashuma medi metso tso re go rengela tsholo tsemedi e motsobora tuwa ntumela hle ke tla ke khutlela gape ka mane ka Mauking Kronstadt tau kitseo
2: le re tsholo allo he re re kholo ma khetsiadi o khata ka u DIM kapa ba fuke mba patswa ka phofolo ifi lukisa Mantsuyana ke tla kelema ha re ke tla kelema ko kae mo kgetha ka DIM ka pa ke tla kelema ko kae mo makele makele ke tla re le bo he mna mzwake erere wele he mwane zo mphase ba ka sa uri ke sebetse mo primiri wa province ya Freistata me sebaka ke sa hao o ka palama kalana re le bo me ha re meng ka ma uto hlomphe thank you
3: ke le bo ka jula fatse dumelang mqhaka re ke qala ke se hlompho ho ntate muruti maine le ntate muruti thuso motau hore ebe le mona tsatsin lena me ke a kgola ntate mokwena budulo my son wa utlisisa ho ba neng ke ne ke re ha re tlisa mosebetsi o tshwana le lona re tlhoka tlhonolofatso ya ntate modimo pele ka baka la leeto le tsamauweng ke batho ba moqhaka ba sa thole bodulo itse hare mo premiere o ile wa tshepisa batho ba moqhaka ke selemo sona sena kwene ha ne re le mona ha le ne le re mamedisitse bothata ba lona hona le nkgono la tla nna ntate thuso ntate maine are ngwanaka a ko ipe maemong a hore nna ebe ke hlokale ke hlokaetse ebe bana baka ba lukisetsa phihlo yaka ha mmele ntate mong ka morao ka mona ha dikutlwano kapa dikamano di se hantle ba tla sebetsa mosebetsi wa ka jwang hobane sale ke batla fela monka ka ba nteng sebakeng saka ho etsetsa hore le mohlamo dimang hopolang ba sebetse ka tokoloho ba sebetsa mosebetsi wako ke ding ya dintho tse iletsang kutlusa bohloko ha holotseo majoro waka ke se hlompho hape ma councilor ka ofela temona re sa kgetheng ku kapere from the political party tso hletse teng masipaleng ona le ba bamba teng ba emetse ba rena e bang a teng ha ke opole gena lona mona moqhaka empa sa ke ga ebe hona le ba ba mametseng re le bua holo holo ke le boele na setshaba sa moqhaka ha re ne re le mo maemo a le hodimo ana ntsa le tjena pula inena e bila ke le tseleng ke roba sebeletse ba mmuso e ka ba le nahana hore batho ba moqhaka ba tlotla pitsonye le opole kana go yone re sa bitsa batho ba batlang ditse rene re bitsitse se chaba sa mokhaka re batla o tlo utlwa rena e kaba jolo ka mmuso no oteletswe mpile ke mme makhwini be hona le dintho tsa banana go di sa setse morao tse ba batlang ge di lukise na re le mmuso o keneng ka 2024 re lega arola batho ba o ka megatlolo e mmedi ntate thuso go bane sebaka hono ho tletse ka tseletsa beyang ya ba re re ha re nke maqheku pele le maqhekwana re bue le bona re ba mamela ba le bang ho sna ba cha ho sna batho ba tla ba sukudisa go bane nako ha re kopanetse ha roa ya mangkhono ka bakala o hola o thole ba bang re moetsetsa legata ba tshoswa le ketsele re buang kao re la ga mamela batho bao fela ka mora lunch ke a re mamela bana ba di category tsena tse dintse ntate Saki

0: babua ka ba sebeletsi le ba bang ba rona ba khethueng ke lona ka tsela yo re ne re sa ba tshware hantle ka teng hona mo metsatsi lona leo re la ga fumana hore ba nebile le re batla that it so itse ke re bua nnete e le ntwe ke hlolang ke bua ke re ha o ka jotsa sechaba nnete le mohlang o sa phetisang batla tsa malwena ho bana o tla gutla hore ha ke a fella mona ke ile maemo ha ndumella ka pa chelete ha ya ndumella hore ke etse dintho tseo ke neng ke nana ke tla dietsa bana kelello yona ya sebetsa gena le tshebelo pele empa se kana go tsohle tshebelo pele yo e banka tleo ya rona ka ofema so gutlala sechabeng go sechaba ke likile ke ne ke re ke tla fihla mona empa ke a fihla ke kopa le ntshware go bana ba jwetsetse nnete ba tla tsa matsele thata lwena the problem ke ho ka re ho sechaba wa re ho tloetsa la tjena ha o tshwantse go tlo bo balea sechaba se no hlompa so tsatsi leo le re tsebisitse hore e sa le le apply la matlo ka paditsa ka bo 2006 ba bang ba ne ba tshwere ditokomane empa ba re ha re fihla mana ha re thole dikarabo re bona batho ba ntse ba fumana ditsha ha re tsebe jwang ke a re tla re re tla gutla ha re gutla pele re gutla re dutse fatshe le ofisi ya ntate Mokwena ra re romella team ya hao mona traka yane ya nlwantshang ka yona ntate Thuso a re qeta budget ya hae ho nna mane ba ha ke tlisa ditshebeletso sechabeng ke sebedisa yona traka eo ra re a tla tlo mamela batho ba mona hore ba hloka eng ba hlokang ke ba feng metsatsi lena re motlotlo hore ge le mmuso ona wa Freestata ketelo ya rona ha e ka ba ketelo fela ditholwana tsa ketelo eo ke tsena e le mandate o re fueng ke sechaba hore ha re o romme gutla o tlo bua le rona ba romuwa ba na be le nna le ntate Mokwena re gutlile tsatsi lena re phetisitse tshepiso eo ba bangata ba la ba re ha re ratla ka sonta ba re ke nako ya dikgetho ke batla ho lejotsa ha hona nako e senang dikgetho ha re tlo tshaba ho le sebeletsa hobane re tshaba hore le tlo re ke nako ya dikgetho nako ya ditakase kapa ditlhoko tsa batho ha di na nako ya dikgetho batho ba hloka ditshebeletso batho ba hloka dintho tse tsatswang poneletsong transparency ha ba batle batho bana ba ntate Thuso a buang ka bona hore ha o batla setsa tshwantse go lo kopana kwane le councilora re kopane le mankae re itse basebeletsi ba mmuso ha le tlamo re kopa le hle lo qala hona 2006 ska ba la qala ka 2024 o bane ra le tseba le kana la potela jole mande juno le clear le qala ka nako yeo batho ba lileng ka yona mona e le ntho e ofisi ena ntate Mokwena e yentse ha re ka ra thola motho wa 2024 a kene setseng re tlo intshetsa yena some self na le ntate Mokwena some self o bana re mmuso tshontseng re julegele haufinyana le sechaba ebile re utlwisise
1: e bang nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kgetha Nespray ka jeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le meputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana

0: Ao se a se hlokang mo fe ha holwanyane tlhodisano e fela ka la 17 October 2026 bona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
1: Tsatsi la ho retla le batho bana ba tshwereng di MP20 ba emetseng ho bonwa ke dingaka tsa sasa ba be teng ba ska ba hlola ba lo bonelwa kae kae re sebedise dikolo ba kene ka mo ba bonwe mo. Ho bana re tlisa services tseo re nka mats councilor ga dula mona ba etsa ntwe re bitsang hore ke bopaki ba bodulo proof of residence maponesa a dula mona ba certify kana go heo motho wa sasa o dula mona o tlatsa dipampiri tsa ho ka ofela ba batlang indigent di masipala ntse nang le dinyehlisetso masipala lena ba dutse mona sasa e dutse mane e ntsha mangolo ne rabitsang gore ke confirmation kapa ko netefatsa gore o hloka dinyehlisetso tsa mmuso ba dutse hona mona ba ntsetsa lengolo ona mo o so ya masipaleng o ngodiswa ona mo ha o tswa mo o setšhaba se thabile gobane re tlise ditshebeletso ho lona ka letsatsi le le leng o bo o tsamaya sasa yo apo apply ona mo e approve mo highly ya type 3 disability doctor ya o bona itlisa foromo ka mona di banka sa di le teng ka mona batho kapa batho bana ba leng gore ke bona ba thusang go tšhelete tsa lona di fitla lona o tsamaya mo o emetse fela gore e le click o bo thola moputso wa gago ke di services tse tlisitsweng ke the 7th administration mme ke batla go le jetsa gore tate thuso re thotse le tlotla ya moporesidente a na bua mane gore Freistata e tlile re etelletse pele ka go phela ka gara setšhaba le go tlisa ditshebeletso tsa gona setšhaba jalo ka ene e seng re tlisitse ka sonta batho ba ile dikerekeng ra re ntate saki ga re tlise sonta le ba sebetsang ba le teng ba seke ba ba le excuse ya gore ga ba utlwa letho so re tlo tswelela re ntse re tlisa ditshebeletso tseo tsa rona gobane rona re re re le mmuso ona ga setšhaba se bua le rona setšhaba se tlaisa ditshitshinyo ho rona setšhaba se thola gore tsela ya tsamaiso ya administration mane masipaleng kapa gotlhe mo e leng gore ke mmuso teng e sa ba tsamaye le ka toka re le mmuso wa province re tlameya go kena dipakeng and ga re tlo dumela ma-councilora re be le baetaele pele ba tlang ba fitlhe ba etse ditshepiso tse ba tsebang gantle gore dikekebe tsa phethala re batla baeta pele ba tlo jetsa batho nnete like ba baba o roba le o tseba gore ko jetsitse nnete ga ke re metsi ga no tswa mo osane seka re obane ke nako yena bo re metsi a tswa obane osane a o gutla setšhaba se tlabe so o kwatetse jetsa setšhaba gore metsi yona le a tlhoka mone empa mona ka baka la maemo a mobu a eng kapa ditšhelete metsi a notso setšhaba se tla go ratela gore o kile wa ba jetsa nnete so re tlameya re be mmuso e leng gore ga re gutlela setšhabeng re accounta kapa re bua ka dintho tseo e leng gore re kgona go di emela le o sane jale letsatsing le ntho ena e tsagalang mona tsatsing lena ga se ntho fela gobane ke itsela ke bua le wena ntate thuso maoba ka re go wena ga ona batho be ke ba tlhomphileng jalo ka batho ba moqhaka ga gologolo ba Kroonstad Maokeng e seng moqhaka ka ofela gobane batho ba ba dutse ka mona ntate maine ga ba so itlhome ga ba so nke lefatshe la mmuso tla dihahapa ga ba so etse ntho e seng molaong le ga ba tlile ba neng ba leka gore ba ba tšhentšha dikelelo ba re ga re lo itlhomang gobane ba batla di-vote setšhabane sena se itse re tla emela mmuso o re tlisetse dibaka tse nang le ditshebeletso here we are today re di tlisitse ke batla go lona ke ithutile lentswe lena la gore mamelelo e tswala katlego ka baka ka lona batho ba Kroonstad gobane itsa le bua le gona maoba ke la ka botsa ntate Mokoena ke batho ba jomba le ga ba soka ba ipeya batho e seng mona mozolo a re so ipeye rona re emetse le ge fe bane nakong re hula setšhaba re re ga re lo ipeyang ga le tsebe le maemo a mobu e le ipeyang go ona o fitlha o ae ntlo go sane metsi a kopotse ka gara ntlo gobane ga o ka botsa motho o latsewa fela wa ipeya sebakeng a kere so ke dintho tse e leng ga re di kgothaletse batho obane re qetella re sege le mathateng a matlo a wang ho sna le report ho sna ntjene re bisa go ke geotech report mo batho ba studile ngore na ebe maemogele beng wona ke la ba ka re tsatsile ho ebele ho polantle ntate mokwene ha re khutlele mona obane la re ka ra re fela ho tshaba se re lefa pampiri ya ho ke house number 1201 le ha fela ho sna tshebeletso motho yo o tlo roba la thabile hore o se a fuwe nomoro e seng a dulang a fuwe reference bophelo ba ye ka ofela ntse re reference ya o ke ene be expire ra re la o sna letho ha re re fela ho tlatswa ho ba bang bana le matla moruti maina ha o sa mo file sebaka traka ya kena bana ba mo kenyetsa steni ha o hloka le ro ra remele ka tabantu o batla fela setsa ke yona ntho batho ba gona e kopantsa mme ke batla hore ke batla ho leboha ntate mokwena haholo hore ebe o laetsa task team ya batho ba dulang ba robalang ba tsoa mona Kronstadt ho etsa bonnete ba hore re a le registera batho ba mona re le kenya mane systeming ya rona mme ke batla hore kenelo dipakeng ena ya rona ke yona e bontshang fela hore ke yona e tla bontshang setšhaba hore ba tshepe mmuso ka tsena tsa re di ntse tsatsile maybe le itlo atlafatsa he hore mmuso o no khothale lona ka rutlisa ditshebeletso setšhabeng ha se fela ntho e leng hore re batla o bonwa ka yona re tlisitse tlhoko tsa lona mona metsatsing lena re batla hore ha re bina se fela robala tsatsing lena ka pa beke ene tla beng ga di fa di allocation re re ho phethehile ho phethehile a re mona tsatsing lena ho tlisa fela ho lefa di allocation ya lefatshe re mona o tlo reporta ho lona hore ka nnete le le lalla mme re khutlile tsatsing lena ho ntsha ditsha tse fetang dikete tse nne le magolo a supileng ha se papadi re robile rekoto re le batho ba Freistad ha ona ho kenela dipakeng ho matla ho kileng ha etsa la province ye ntate mokwena ka tsela e ntate thuso ke paki ba ne sale a le radio mona na go etelele re robile rekoto muso ona wa 7th administration re beile muso ona wa Freistad mapentsa tsilena e ka re nkabe president ya le mona a bona hore ha na re thuma mina ho nna le ntate mokwena o na bolelang le muso ona wa Freistad le matona a mpota potile hore ha re itse re tla tlisa disabeletso setšhabeng re bona ka lona mme ba bangata ba tlo bona ka lona batho ba Kronstadt le file batho ba Freistad tshepo o ba ne tsena tsohle ke stepe sa o tlisa ntho re bitsang hore ke seriti lo provider kapa o fa batho ba rona tshepo ya hore ha ona ntho e fetang le hore o be hahao e mmempulele le yona re tenne batjha mane e mmempulele re utlwile he ga le omanya le fihla bosiu koko ke mang ke nna mmempulele
2: Mabelo ya tshebeletso ya lesedi mosebetsi ko mogolo ka mane ka Zingo secondary school Kronstadt re sa tswa utlwa ka nnete Mema Queen le tswa mathaibo proviri wa Freistad o sa fuana ka puo a thepejana mane re ile ra fumana puo ka ntatesa ke mokwena e leng MEC Cocta e le human settlement ha ile tsena nako aka ere go nna ke ntse o fitlhela ga kana o tsena le veli moloi hang fela ka morago go ditaba tsa o ra le shomolotsomedi ha ntlo duma hlo o ra ke le shomolotsomedi ntsane ra ntwa o re balla ditaba

0: Dida batsana tsa hora ya le shimele metsimedi tsona ri fella mona tsela delantsena e tla batsa hora ya pele tsi tla bendi tsa maya le tsa boemba le hodimo ke nga dithapotsena ke difitisetsa ho le kholo kwe vele moloi re ka ofela
1: are le bo esponono ngwana mme ha o khutlela ho nna jwala ke sa senyana ko ke fetela ground start
2: ona hore bona le transfer ke a le bo ha ka mantswa
3: re le bo wa mo premiere re le bo ha holo mo mamedi mo tlehe mo premiere o di beile o ila perfumolowa re tlokwala mo sebetsiona menta te mo ruti maine ke na tlang ong ka mo hawe impa pele ho mo e amme
2: ke kopa ke lentshwarela re tlokala ka ward 2 3 le ward ke ona fela la bo be re kala ka ward 2 ka ward 3 tsela yo re le bitsitseng ka yona ke kopa re sebedisa hape be transparent jwa ka le bitsitseng ho ska ba ba le motho a siwa morao me ke kopa tshebedisano mo ntate thuso ha o tseba hore dilemo tsena tse re tlang ka tsona di category tse o no o seyo ska ba tla re etse mohloro nako e tlatla ntate sa ke ntse a bua le batho ba bang ba nang le land re tlo e fumana empa ke e thabetseng haholo batho ba maplasi bana be re sa ba hopoleng ka nako tsotlhe mmuso ona o ba hopotse this time around more than 100 sites di emetse batho ba maplasi ke kopa re sebedisane mmotlho setšhaba sa aforika borwa re se ka ra lwanelang ditsha tsena re etseng se molaong se phetheileng ntate thuso re na le batho ba e leng gore la be o ne o ngodisitse maemo a gago a bophelo a sa fetoile go tloa ka 2006 o so le tichere o so le re o se ka ba re ee se ke kenya mama re tlo kenya a latelang listing gobane maemo a gago a se a fetogile ga o sa tlhokang o tla ya ka gobane ba rekang jwale ke a leboa
3: re a leboa mme ke gola le utlwile mme o itse le kopana ka la bokaya ke re a ko ephete ka la bokae ke batla ba utlwe mo ba re ya kwala jwang
4: wa 3 ka 3 o'clock o fitlhela le ba tswa mosebetsing ba ba teng
3: ka la bokae
5: baai a re seke ra e senyang ka e qadile hantle ka MC re kala ka labobedi ka 3 o'clock jalo ka MC a sa tlhalositse gore re accommodate le batho ba sebetsa le be e le gore mohlomong ba tla ba ntse ba lebesaga ka mabaka a botlhokwa go tloa oseng then re tla etsa molaetsa o tla re bolelela hantle gore na ward 3 re lo sebeletsang kae ka baka la gore molaetsa mona mo re leng teng kao fela se ge batla go o tsena e se tla bata ba gore na go lo sebeletswa kae ka lona tsatsi le la gona la labobedi ka 3 o'clock ke a leboa baai
3: re a leboa mme matlamini mme matlamini atamela mamo jeremane tlamini ke mmc ya chief whip ua kaske ka papa he ke chief whip ke maspadi mme mamo jeremane tlamini microphone ko he me o tla re kwa la re sokwale ditlhopatsa ka ditlobina mona ka wena o qeta ditlhopatsi ditlobina moruti maine abe a
6: keteka major league birthday ya rona le Shoprite liquor shop kumana 750 ml ya 3 ship select whiskey ka 179.99 le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 randa e be ufua e lengwe mahala di fumane o fihlela ka di 6 tsa September a re ke se se bakatla so dilemo tse 18
7: re le masipala wona wa moqhaka jwa le ka ha ntate thuso wa sa hlalusitse ibile la tseba ke re ke nna chief whip council whip ka ga mane ka councileng ntate thuso o itse ntho e kgolokgolo bophelong ko leboga so wa ka mosebetsi ko ona o mogolo gore ke tlo leboga ke qale ka o leboga lona setšhaba ka o bana le mamelelo e kanakana ka gara mathata e re tobane le ona ka ga masepala gagologolo bodulo ka jeko le nana bodulo my son bufitlile ka ga mokhaka kenke monyetsa hape ke le bohenda te thuso ntate moguti thuso le ntate moguti maine ka hore fa service e matla ke a gola hona le ba ha re tloa monana motho a tseba gona sa ya kirekeng mara o na le matla ga le le bua ntate maine le ntate thuso kenke monyetsa ona hape ke le bo MEC ya rona e le ntate Saki Mokwena Budulo Maesane ntate Saki ga le bua ge le masipala ona wa mokhaka Galebo ga le masipala ona wa mokhaka go baneng ka nna go tsohle ha re tla bona re kopa thuso o dula o tla o re fa letsoho o re thusa galebo ntate Saki e se ka o ka dula o re thusa ka nna go tsohle mme wa rona go tla ntate thusa ga ke yellow bone ke tshehlana mme ma queen ga o lebo wa tswa go thubo mme ba tswa ka thipa ka bohaleng wa bona hala hore Freestata e tshore ke mme hobane o ka ya hohle ka ga Freestata o tlo thola diphetho mama queen re kopa o dula o tshwere jwalo hi hola makhaka hi hole hi hola makhaka hi dule budulo my son budulo alebo
3: re alebo mme ma Dlamini ntate hona jwalo re tlo fa sabata ake arbinele sifila ntate maine o tlokwala arfe mohau

0: Mamedi mona o mametse a Kenny Latimo o tsana le Shantimo bare still pejana ho bona ke o bapaletse jwalo monga pina hlopha sa the mighty mighty Commodores ha ke tsebo mo mamedi utlwa manga ka jeno mana 086 000 3084 ke mo girutsin ding ho le se di FM ao ngiyabonga babuntsizwane la nathi angilalele ngilalele re leboha haholo babuntsizwane ntate nothando uthi ulalela umsakazo la igoli yale siyakhuluma manje siyakhuluma kile buile haholo ka nete ba re redutse le Lesedi FM mvololo ha ile sondaga na kutsina ntho di monadi utlwa mang dumela
1: Utlwa
0: Kenny Latimo re ya le bua ntate utlwa mang le sedi dumelang
1: Ke go nka di ala le kae
0: Ke ya phela ngwana mme o petse hantle
1: The mighty Commodore
0: se ke ya le bua nkhono
1: Thank you
0: Tsebele tso ke le sedi ba bararo utlwa mang dumela
2: di tsebele tso bane utlwa the Commodore
0: The mighty Commodore se ke ya le bua khaitsiri yak
2: Thank you.
0: Hey Tedda, mama di dumela?
2: Dilo veli le kai?
0: Are re tele kai?
2: Ha lo ka buti.
0: Ha monati. Utlwa ma?
2: Eh.
0: O khawile le Lesedi FM utlwa mang dumela?
3: Ebe ke se boye.
0: Ngwana mme sha pojwa.
3: Monati man, ke la ke kwa le pengwa tshedi mpe le ke tsama le the mighty Commodores.
0: The mighty Commodores ngwana mme ke le buila holo.
3: Hey Tedda, betcha.
0: Se bele tso ke le sedi wa o qetela dumelang?
1: Mbolisto.
0: E tsada.
1: Keni la timo tsore skola nyane tlo kholen no one slanda.
0: Alala.
1: Tango.
0: Le shumele metso mehlano mamedi metso tso pele wa tla gora ya pele. Utlwa manga jeno pina ke still the mighty Commodores. Rabela ranka Keni la timo a tsama le Shantimo. Me 3 the mighty Commodores 2 Kenny le Shanti o tla hopola batho ba na ikile ba banyalani ba ile ba phela mmoho fela le ratola fela mo mamedi ei ke botsa lapeng ha bona ho no le jwang na kung e ba phela mmoho talente ba nang le yona ha rotlele the mighty Commodores matso

0: Ee Mvololo, Mvololo, o tia strata, o tia strata. Ai, ke dipula fela, ke dipula fela ngwana mme. Ko jile ka tsebe, ke nna Thenjiwe la bus. Ko jile ka tsebe morena ka mmino wa hao monate tsatsing la kasheko.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Volovolo, ma volovolo. Ha sa le ke tsamaya seterateng sa lesedi FM ho tloha hoseng kwana lenaneong la tsa bodumedi. Fihleletse hona jwale. Ke ile ka tsamaya re ya horeng ya boraro. Le wena Mvololo. Halala. Tate ka tiba ka Durban. Yana, hwa bata, upholile Mvololo.
3: Velimolo. Mvololo.

Mamedi metsotso e dula hantle ho mashuma mabedi a metsi supileng pele ho tla horane ya bobedi. Ha re shebe nalane ka jeno hore le mongtseng a tanga tatse fitileng ho ile ha etsala eng ka letsatsi lena kgweding ena selemo ke 1990 mashuma robonga metsi supileng mamedi Sibini se Elton John o ile a rekota mofuta o motjha wa pina ya hae. It's bahalanga Candle in the Wind. Sena ke ka mora hore a ibine le patong la mofumahadi Diana, Princess of Wales. Me pinena mumamedi ile ya ama batho ba fetang dimilioni tse pedi fela ne hlano lefatshe ka bophara ba neng ba shebelletse le pato lena la mofumahadi Diana. Ha se Elton John abina pinena mumamedi mele ya sebetsa hantle haholo ile ya sebetsa hantle ile ba boemo ba pele America mane le England me ya fetela dinaheng tse ding pinena ile ya hapa lefatshe lohle ho kenyeleditswe Japan, Australia, Canada le ho patlalla le Europa. Re a feta ho tseno e ne le letsatsi lona lena kgwedi ena selemo ke 2011 mamedi ha moahlodi wa California a nka qeto hore Madonna ha ana tokelo ya letshwao la kgwebo polelong ya Material Girl e leng pina ya hae bakeng sa diaparo tsa hae le ha e le hore pina ena momamedi e ngotswe ke ena le mong sa 1985 jwalo ka hore ho nona le lebenkele le neng le sebedisa letshwao lena e le la kgwebo mme tabena moahlodi la re e Madonna ka nnete wena ke pina fela empa ha o ka wa ngodisa e le letshwao la kgwebo. Re a phethela mamari ke letsatsing lena kgweding ena lemo ke 2020 ha barati ba kgothometse ba mmino wa R&B and soul ba ne ba utlwa ka pihi ya setho sa sehlopha se tumeng sa The Mighty Temptations Bruce Williamson Jr. mamedi ke ha hlokahala a le dilemo tse 40 a meso e robong o tla hopola mamedi Williamson ile a bina dialbumong tse ngata tse kenyeletsang Back to Front, Still Here mme o ile a ba di-concerting tse ngata ra mmona televisioneng esita le filming ya Walk Hard. Sebeditse maneno a ke letsatsing lona lena la latshelela lwetse lemo ke 2020 ha lahlelwa ke bophelo. Mamedi o tla ntsebisa hore sonta sao se ntse se tsamaya jwang 0797585066 re furalla nalane e le sontaga mona ho Lesedi FM o hokae o ntswetsang o jang mo leng teng ka nako tsena re bitsa seleng di yona re love doesn't ask why.

0: Oh, voilà, mamme tse ka tsebetse pedi ke rata ba mathiwe ka kgotsong ba thabile. Ho bata ke ikwalletse fela ke mametse lesedi FM.
1: Hello Veli. Hey, ke o mametse Veli Mdudu, o mametse o Chestrata, ntho di tsamaya hantle. Pula e yana nje ka Durban ka mo. Ke ithwabaletse, pula e yana ntata, ke kgone ho etsa letho ka ntle. Ke o jile ka tsebe Veli, ke o jile ka tsebe ke le betheng. Sontaha se monate, o le tshwere ha monate.
2: Oh, abuti mavolovolo, abuti bolisto. Ya abuti maftown, abuti mojondolo ka mona ka gauteng ka mona ka Northgate ka mona ntate. Ke ra sontaha ka sontaha sa ka ntse se ikela morena, ntse se ikela morena. Ke itukisetso ya Spaneng, hey, uniform abana ke ene gana oma ntate. Mmino monate ntate, ra leboa.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a leshome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 rand. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Bloemfontein motse wa di rosa.
6: Set away.
5: Berenye tsosi ngangata. Manga unge pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa. Re go sail. Na go ya se tsampilo.
7: Mamedi wa tsa hamanati, sebele song ya le sedi.
5: Baratani ba fitise melaetsa ya le rato ka WhatsApp. Go le sedi FM. Ke molelo.

0: Mamari metsotso e mashuma mararo ka mara hora ya bobedi 086 000 3084 079 75 8 50 66 ke batla motho ya reng pelwe na ka isena le monga yona mvololo monga yona ke eno a ke re ho yena
1: mavolovolo mavolovolo manande a ka ke boele moratuwa wa ka mabana Baba na ke mulele tsa tsidine ke morata bona ne ke morata ka pelo ka go fela e ka go di makara fa matla le go tswenne pele ka rato manono ba tsho ka morata mvololo ke tsa hole le nna ndi ona ke tsa hole le nna mwana nne di bitsola ha ke mapaseka ke morago a sentso ka epotsi strong tsene wa tsamulela fela ke amrata ka pila ka ka ofela morenaka ke Benjamin Maqutu po se strong wa rata ona nwa nwa wa rata wa lelwa ke se ke se wa rata wa lelwa ta ke mavololo
2: mvololo a uthe strata u bua le double engine ka mona ka matatiela ke mo magatong mvololo ke mo magatong ke ratana le little princess ka mo matatele ka sitavele mvololo o ntabula hlogo wa mphambanisa mvololo ke phambene mvololo ke phambene
3: alo mvololo a dilla sundaga di dira tsengata man eawa logo la gore meisa batho ba gona ka moo ka fišing ya kalagia maphomo tsa monate
0: ntate ka re hašo batho ba bangata na ntate a re le ena o dumedisa batho ba hae jalo ga o bonala ga mong ba bangata Hey, wa rata taupine na ya Thazane Seino Mnikazi. Ao bana sebeditse hantle ka mona ka Kroonstad re utlwile ka nnete mamedi bana ba utlisetsa diketsahalo tseneng di etsahala le mmuso wa Freistata. Mosebetsi o motle tau ri a leboa le moruti maine a le sebeditse hantle ba bososela batho ba Kroonstad ba fumane lefatshe. Ke ntho e ntle e re e ratang mo mamedi. Buile mantswe a maholo tonagolo. Le are ba heta pele ha re skeng ra thetsa sechaba ha ntwe go nahala ya gonahala ha isa gonahale jwetsang sechaba net mamedi dumela le se di dumela le se di hello ke Wana mme wa tseba mohala wa ho utlwa le askis le se di khotso. Ai ho la pina ka mona bana dumelang.
4: Hello jalo le ntse.
0: Re tele ga e khaitsedi yaka.
4: Re teng o bua le foza ka kwa tsiko tsis.
0: Khaitsedi ya motho o reng ho moratiwa wa hao?
4: Ke rata go tla ga tola tlo yaka yana Jitebo Kenneth PZ. O le falsa nani la le thabo. Ke ra be le tsatsi le monate ke morata haholo. Ane ka se ka yena e ka be ke se mo ke leng teng ngwana jalo e vele stol
0: ke nako e ka e le le mmogo
4: ke na le dilemo tsa nne vele o la nthola pelo ya ka e lemetse mme a mpega madulong ka gona ke re ke ya molebo gagolo tabo Kenneth Phiri kwa lethabo
0: ao kgaitsedi ya ka taba tse manate dulang go le jalo le ntatete boo e ithada
4: e ithanvoli stol
0: babae tshebeletso ke lesedi mamedi dumela Dumela ngwaneso. A tsebele tso ke le sedi khotso.
5: Ba go bonolo.
0: Kwa le sialo a emma me di reki fete. Dumela hle.
6: Dikai.
0: Re tele ga embe.
6: Ke te bonolo.
0: Mme.
6: Ke mme mkoena ka bona ka Bethlehem.
0: Makwena o reng moratuwa wa hao?
6: Ke re ke a mo rata ke ntubaki.
0: Ke man yena.
6: Ni ntla ha ke ntwa ke mokwena.
0: Oh, ke kwena.
6: Ke kwena di kwena.
0: Ha o ba nna o ka ikwena mong. o so ile mo tsulela di jwetsa motsiare
6: ha ho le ndete bo lolo
0: ah ba nna ba le ji le pomotsi kwena
6: ke ena ga ho se le ena ga na di di mo tsema se nga tanga ta go tswela le
0: le go pa ne ne nzo ho pola ile je ma kwena
6: ke go pa ne kwa kwa sekolong kwa tlo
0: bo 80 mamma bo di 90 singwana
6: e sa re ke tlo ena ho tswa ka 87
0: ha ha ha ha ha e le tswa ho le ma kwena le kunutula lona keng
6: Go re go na go na le ena.
0: Mashuma robedi a metsi supileng re le mmogo le kwena re kopane sekolong kwa kwa kwa na ho ntse le monate le ka jeno mamela re kopana bekeng e tlang mona ho ke nako ya setswampelonga until we get it right Ashford Tatsama le Simpson

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa

Mamedi metsotso e dira hantle o hele shumela metse robongwa le sekoto pele wotla hora ya boraro e leng hora ya karuhano mona ho lesedi FM till we get it right Ashford Altsamali Simpson ko ba paletse yona mo mamedi re tla fetela jwalo ho mo leboheng Tswane o teng ka jeno metsotso nyane mehlano tla re ha setsa papadi mono o tsamali NS Makaya ke tsena tsa CAF Confederation jalo tlaba teng maobane ho ba hotle ka mona ka FNB mo mamedi ba sebeditse di boke Springboks ba hotle jalo New Zealand ka dintla tse mashuma mabedi a metso robonga hotse mashuma mabedi a metso e mine bile papa di ntle ke bone le mokwetlisi wa bafana bafana ya satso thongwa pitso mosimane o na le teng ka mono a ile bo ha papa di ena me papa di ena mo mamedi mo kapteni si ya kulisi o robile rekoto eneng e hle e siwe ke John Smith mo kapteni wa mehleng wa Springboks ye ya neng a hle a dutsimane ho rekoto ya mashoma mahlano a metsumine ho hapeng ha dipapadi tsa ditiko jwalo ka mo kapteni maobane we robile si ya kulisi o dutsimane ho a 55 baba pa ka pa hapeng ha dipapadi tsa tiko we tswere ka nnete la no sheba mane ho ex bana ba hle ma Afrika borwa ikotla sifuba ka yena hore monna re ya leboa mosebetsi o motle mosebetsi o motle ku tlule ka mohelo vani wa hola bana ntatae ntate vani are happy birthday e ratana no lena ha holo ntate vani tse ya o bana ka ka mohelo wa hola ka mane ka kutlwanong me se matwabe mane ku tlile a u si manyaleng tsubella le yena wa hola motho ha ithabo musiya are hola ha monate wena my love are ba le letsatsi le monate le hlokang a tsitiso mamadi ke ntso le kana ka jeno ha re kopane mesong ha di thewa dikalaneng pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano mona ho lesedi ya FM re tla be re ditshwe re wa tseba re tswa mafelong a beke tse itlhommeng pele re bone re tla qoqa wa tseba re tshwara taba tse matla tse ahang tse rutang re boele re fane ka lesedi mesomane tshwang dihwai teng mo mamedi se ka ba ho feta hobane re bone jwalo ka ho le tjena mo mamedi dihwai di tswile bakeng ya peo mobung jwalo ka lo re tlotla re tobana le boemo bo matla mo mamedi ba komello fela he re tla bohlola le bona la ka lebitso ke veli moloi ke mvololo ke autia strata re kopane mesong hosane mona ho lesedi FM na tefelwa ke manane ohle a tla o latela tshebeletso ya lesedi kusia jwalo ka pina e monate Al Johnson o rotlela pina e monate metsetsong ya leshomele metse tsheletseng a pele wotla hora ya boraro are my heart is an open book bye bye.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mina ko phodile mo maikutlo ka Sontaha le vele moloi. Ho lesedi FM.

0: to love you. Jezil brothers se bile senya le sedi promise me se sirile hantle ho re bonga botsekeng a kamra ho ra ya bohlano o ke sonda ha medical na nao la di papadi le na he ke thewetse le ke dikele di le tsiri ke na ke tebutebukan le na he ka tseno ke na mohlaisi mafelong a beke le na nong la di papadi e dingatanyana tse seng di etsaetse mabedi fela he tlokomela hle e tla ramitse sirile hantle ho ye mashumi a mabedi kamra ho ra ena ya bohlano ke tla buisana le ngwana mme ngwana a kalati ka mona ka Lesotho re tlhokometse mabedi go bile le dipapadi tsa ana ba di bitsang nna ka Sesotho banna dipapadi tsa tlhekelo di preliminary games go bile le dipapadi tsa tlhekelo mo mabedi mona go CAF re tla oneletsa tsona o se ka ba ba tshwenye gohang o se ka ba ba le bothata gohang re teng kwane mona go tlo fa ditaba tsena go na le dipapadi tse bapetsweng he mo mamedi di tla wela ditswela pele hape ba tla re tlo utlwa ka tlhopa sena sa Lesotho se bitswang dijabatho ana ne sekwetliswa ke mang tlhopa se banna James Madidilane ne sekwetliswa ke James Madidilane mme ebile la ba setlwelela ka nnete o sala ka kae kae ka mona ka bo KwaZulu-Natal ka mona ka Turbane ka mona James Madidilane banna dijabatho la gore tlo tlo tlo wala papadi bekeng e tlang ya gore fe ditaba tseno he ngwana ka lati bana re ke ruto rena ilo ba palwa kae papadi na me ho ka lebelwa ditaba difeng me wa tseba hontsona le mathata nyana mabala ka nenya le sotho mo mabedi mabala ke bothata ka le sotho re tla gore tlo tlo rena papadi e tla ba palwa kae o tla re fa tsona he ngwana mme ya ke ga re tima ho ha le letho a ke ke re tima Baba Pitsi ka jeno di ja batho ne ba maso tse ka nthatse pedi ho noto o tla re fa ditaba tseno re ke ruto rena to di tlahle di tsamae jwa dula hantle mabedi metsotso e le shemela mo tsomong ga botsekeng ga mara ra ya bohlano ha re ya hlopeng sa Sekhukhune United mabedi ntodi etsa etse mono ho Sekhukhune bekeng yona ena Sekhukhune United hai batho ba bua ka ntle ka mona mamedi batho ba bua ba re jwale Sekhukhune rona le seleng ka mokwetlisi jwa monne enwa na a tlile ka kwano ka mona e ne e le motho ya tlotlang a thusana a bika puo ore lona leng ka toloki ngwana bo translator le sele mo etsa mokwetlisi jwa le bonang he mona ntho tse motlhaelang ke batho ba bua re tla reng batho ba bua mamedi ga o na le thole re tla le bua ka nnete batho ba bua monno ena o na le tlhopeng sa Kaizer Chiefs mo mamedi empa hohang ntho a di a mo tsamaela hantle o na tebu ka mono ke bona ena motswalla hae ya ntseng a le ka tlhopeng sa Durban City ka mona yena ka nnete o santsana tshwere Kaze e ne le mokwetlisi Cedric Kaze e ne le mokwetlisi wa tlhopa sa Sekhukhune ba mo raile gona bekeng ena ba ra e kgona ntate ntho di hana monna tsepheretse mo ile a ba emelela ka papadi tse tharo ka tatelano ya banka e papading ya pele ya re 1-0 ba re Pirates le tseba o bapala papading ya bobedi Pirates ya re 2-0 ba re banna le tseba o bala Pirates banna papading ya boraro ya re 3-0 ba ra e kgona Pirates banna e tseba o bala mme ebile re bone ka mora papadi eo ya Sekhukhune Pirates ya bapala gape papading ya latelang eno ya tlhola tlhopha se e bapalang le sona ka ntlha tse nne o noto papadi tse nne kao fela tsa Pirates ya pele itse 1-0 ya bobedi ya re 2-0 ya brara 3-0 ya bone ya re 4-0 ga re tsebe ya botlhano go na e tla re 5-0 na ga re tsebe ne se ke tsho fela di bapetse jalo Pirates e bapetse jalo papading tsa bona tse nne tse fetileng ba tlotse 1-2-3-4 jalo fela ka o ka bala o ruta ngwana dipalo mono gore na go balwa jwa yaise ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mmamedi bohlale ngwato sebapadi sa Orlando Pirates o ke ne ka jeno papading ya CAF Champions League mo o teng a neng a kenela Osuna Policy o ke ne ke gola nako ne se ile a golo banna botlhale ebile papadi e maatla ne ntse ke shebile mona dipalopalo rena a tlhopha tsena di ntse di bapala jwang mang o fositse menyetla ga fitlha kae mang a fumana huku kae ne ke nkile ka marangrang ka thoko ka mona ke sheba fela gore na ntho di tsamatsama jwang ka mokgwa o taba le dinka teng he mamedi metso sukela bula hantle go leshome le metso mina botsekeng ka mara ho ra ya bohlano o ntse mametse le sedi FM a ke molelwa le ba bana bo sine ke shebeletse enyeo tennis le ke shebeletse koko koko e una tswa ke ka thata maobane mapunda tswa re ka thata a tobane le jwala moralla e una tobane le jwala moralla bana fela o lang ka sete a pele koko itsa dia sete nya bobedi la gutla jwelane la moralla la ga ke teng mona la ga ke teng mona bjala o ondira ya e uno le thata maobane mabedi koko kaf o shapile buksa ka 6-2 mo tle seteng tse pedi mo tle ka 6-3 re 6-4 o na tle a lwana ka mane buksa mabedi seteng ya bobedi a lwana empa ketelong a mo nkambelela ka thoko labohlano ke ya ke shebeletseng ee o na le montsena banna ke nyeo o le ke mao banna kapa ke Townsend ke Townsend le yena o na le mobe aholo banna ne ke mo shebeletse ka nnete ke shebeletse gona ntho di a jwa shebeletse gona ntho di a jwa mo bamedi mpa re tla ofa tsona e re ke fetele ka mona Naomi Osaka le yena o sebeditse ka jeno o hlotse Mertens mo shapile ka sete tse pedi Osaka o lang ka sete ya pele ka 6-3 ya bobedi ya nkuwa ke Mertens ya re ka 6-3 le yena re ke a wetsisa ele ya o qetela boraro ya beo Naomi Osaka mo shapa ka 7-5 dihledi tsamaile jwalo he mabedi e motle ke yona Townsend o tlo wapala hape ka jeno Townsend o wapala le Sabalenka ke lo e shebelela e tlo qala ona jwale metsotsong e mashome a mararo ka morago ra bohlano e o na le bobe Townsend yena mabedi o ko mo shebe DK man how DK lo wena o ko shebe nye o thewa ka America ka mona ke Taylor Townsend o thewa ka America ka mona go tshwana jina mane DK man o ko mo shebe man o ko mo shebe o na kopane le Schneider o na kopane le Schneider e o na le mobe Schneider fela he Townsend setting ya pelo la mota ka 6-2 ya radia mane seteng ya brara khuta ga mane Schneider re 76 zabedi o tla ga mane ka 73 wa tsiba he hona le mane mo dikopa ya nteng se di o tla 1 half force ga mane ya ga mane re 2 half force ga mane ya ga mane re 3 ya ba he seteng ya brara ga mane he Taylor Townsend o tabula a Schneider ka 6-3 ya ba wafeta go re tla mona he ka jeno Townsend o mchebe nye ya DK ya go pahle go le shebelela ngwaneno man shebelele ngwaneno man eish jwale ke ene ka lona jwale ke ntse ke thewetse mona bana ke tloetsa wa tloetsa njwang ne ke batla gore ke tle ke mo shebelela kapa ke tla moshanyana ka etse mane lape mana ka aka nkgatisetse yona ka e hatise ya ka e hatise mono re tle re bona gore na ntho di tlahle di tsamatse batla mmona hantle kalong batla mmona hantle kalong Taylor wa tla gala le siya di tsena le tsoho mo bia ho wa tla gala tsole le siya di mo bia ho ke mo khodi taba le lenga teng Taylor Townsend no mshebe DK mshebe ma bere meso se dilo hantle ho ile shebele mse robedi busekeng a ka bara hore ya bohlano nana o kula di papadi ke sontaka tseno o dutsile mo nga pofole dikeleri le tsiri Kaizer Chiefs itlo wapala he mabedi itlo wapala ona jwalo DK le ya hore ke motho ya eo ke motho yana ya ratwang ke mahlwa ha o tsho jwalo he DK o mahlwa ya morata that say DK ye makosi ya bapala mabedi ona jwalo makosi e Sundowns e hlotse ya mabedi e tla dula bo mo mbapele jwale e se dutse bo mo mbapele ha re bua lwana tsena he Kaizer Mamelodi Sundowns ya mabedi e hlotse aro se ka ntlatse pele ho ntla le nngwe Kaizer Chiefs ba pala le swelele e ya hana swelele le monsena e hana itile re tla bona gona papa di ne tla hle mathajwang ya swelele swelele ha so hape papa di nga ne di swelele ha so hape papa di ho hang ho tu Kruziga re nge bona ye me boemo ba la shumele metsumine papadi dinne e ba peska o lekana papadi ntsepedi ya hlolwa papadi ntsepedi Kaizer Chiefs idutsi boemo ba bone amazulu e tlusitse maobane Chiefs idutsi number 4 ka mara ba ditsenne ena le dinhlatse robedi Sundowns number 1 6 games ena le 16 points Pirates number 2 5 games ena le 13 points ya mazulu ne le mpe ya maobane mamedi hlotse papadi ka nthlatse pedi ho notho na le motho mono o thoki ngwenya pele mono bana le four os mono ya ele het a four os e ge foros me re nka ge feto ga ke foros e ke lentswele ge kileng punya ya se Africans four os e ke four os e ke poemo na di hulang pele ya rona be se re ke foros ke mo tlhabadintla tsholo e ka senye semane ka kwana ba tla re ke striker gare ka bara bara ke goal scorer ke se ba di beya jwang ka tselanyana jwalo e striker e rona re ke nye o ntse o nkutlwa ke forose mo tlhabadintla butle reportele ka mona re late mekia tshebeletso ke lesedi
1: e bang o nahana o ruke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo o Makufe o tla etsahala Magong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o keteng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi lwetse. 2026, ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe, ikhutlile.

0: Really smart. Ke smart ma mele mo tle ke gre smart ya ra batho ba nna hempe re ba tla ka burukgweng ke kenana nya le sotho ba nna ngwana ngwana so teng ka mona ba nna ke ngwana wa nyu Mickey a dumela hle mhlompe wa ka
1: ya le tsholo
0: o jwa ngwana eso
1: ta ntse ke kenana ndate ke a tsapa lo wena o ya hanne
0: ndate bo phelo bo sa le teng bo jwa mbo ya mo ba le godimo ka mona ngwana mme
1: e ma kwa teng ka nnete empa he e ha ona pula ka jeno ndate tsholo le dipapadi tsa rona tsa le ka nnete ntse di kgona ho tswela pele
0: e ha re le bo ntate ne re tlile re suile go utlo re e ka re Freestyle ta le Sotho Northwest le Gauteng ho tla ba o benyana mafelong ana be ke fela he ha dipapadi ntse di tswela pele ka mona ho hotle ngwana mme di ja batho di ne di ile ka di ja batho mafelong a be ke
1: ya le bona re tsholo re ke di bentse ba me di botle ba le seding ntate ba ga di ba papadi ya bona maoto ka rona ha ya le Sotho la Afrika Borwa go phatsa go nna sa di ja batho ntate tsholo se ne se le na genyane ya Mauritius e ke a tsama go le tlhopha sa lona sa Orlando Pirates se gona mo go na le setlhopha sa nageng ya Madagascar se ke fetetse tse a isa le montate se bitswang ka go ke CFFA se ne se tshwaretse papadi ya sona nageng eo ya Champions League nageng eo ya Mauritius ka ga ne se thulana le sa bo rona di-champion tsa rona tsa dija batho letsatsi nane la moba
0: di bapetsiwa
1: ka bo madima le ntate tsholo dija batho ela la selwa ke papadi eo ka dintlha tse pedi go noto ntate empa sena se re leotong la bobedi le tlatla le bapalelwa Dobsonville mono ka la 12 ntate ke monyetla wa di-champion tsa rona go le tsona di tlo ipontshatsa ntate ba gotlhetse molamo sefapeng le go leka go fetela mokgatlhelong o tlhatlhamang wa tlhodisano tsena tsa CAF Champions League ntate kase ntate ntate tsholo
0: a go tlo re fe ngwana mme papadi tlala ka nako mang e bapalelwa kae o reng go balatedi morenaka
1: Re bitsa Basotho botlhe ntate ka rona ya Lesotho ka monagana le botshetsi ba rona ba di-supporter-a ntate se ntse ba lokisa dibese ke a tseba go bekenyane ya go feta ba ne ba kene beseng ya bobedi ntate e tlang elwang kile batshetsi gore Basotho lo tshetsa tlhopha seo sa dija batho le ditekete di sentse di fumaneya computer tekete mane ka 50 maloti fela 50 ranta Lesotho la Afrika Borwa difoponsena tsa computer tekete papadi tla baka la 12 le baleng lane la Dobsonville Stadium mane wa tseba nnete tsholo gore ka bo madima le ntate le bana la gona la Sotho Stadium ga le soka le nepagala ntate go tshwara dipapadi tsa matšhaba empa mokgatlho o ntse o sebetsa ka thata ntate tsholo lekgala la bo gona la dipapadi le botlhe ba jang ba tshola ntate o re gaufinyane lebala leo la gona motlhomo letle ke le loke ntate tsholo gaufinyane mone ntse re na le bana ba kefo ba tlo sheba ka nnete le ntate letlola le ena o na kwala dieta gore a tsebe gona ntse o batla gona le digaelelo kae mme re na le tshepo ntate tsholo gobane e ka ditaba tse dintse ntate presidente ga kena ofising jolo ka o tseba gore re na le presidente e ntšha ntate o latlhile a sebetsa ka thata le bao ba mmuso o bona gore taba ya Sotho ntate e ba taba e ka godimodimo gore e loke e le gore dipapadi tse ka reng tsena ntate tsholo ntle di tsebo bapalela gae mona gobane ke letlotlo la dipapadi tse re shebileng e ka ba go tsona tsena tsa bo Champions League e ka setana le dikwena jalo ka go tseba gore dikwena le yona gaufinyane feta le re fetela go yana ntate tsholo
0: a ntate ga re sepe mabala a tla loka ntate James Madidilane e ne le ena ya neng a tshwere dija batho ke mang ya seng a tshwere ona jwale
1: ke ntate Kabelo Malapane e ntse le mokwetlisi a tswang ka go wena ka moo ntate tsholo kapa ka Aforika Borwa ka moo jalo ka ga o tseba gore le yena bo ntate James le bo ntate ntate Morena le ba bangwe ba ile ba sebetsa ka bona ka mona nako e telele mme ditlhopha tse mmalwa ka nnete ntse di na le bakwetlisi ba tswang Aforika Borwa moo mme ntate Malapane ke letswalelo la Polokwane mane empa e se batla e le nako e telele o ne a tla tsamaya botlhopheng tse mmalwa bo difofane bo banti majantšha o ne a ntse a sebetsa le ena ntate Madidilane e le motlatsi wa gae selemong sane se fetileng sa dipapadi mme a o sheba le leeto la gae ka nnete ke a gopola go a segale golo mo ane a ntse a etsa pelona ya CAF le bana ba safa ka moo ana le bontate Gavin Hunt bontate Eric Tingler le go se le mokwetlisi ya sa batla a dile teng ka go leto lena la papadi na konya
0: ha ke re shebe ditaba ngwana mme ba letsa phala ka mono ka go wena bathusi ba ba letsa phala e ka re CAF e kgethile bahlomphe ba babedi ba bararo ho etsa lawa
1: le go jalo go jalo go jalo le tsholo ka nnete ba letsa phala ba gona e se batla e le ile mo ka nnete o fumana gore ba ntse ba fumana menyetla gagolo dipapading tse golo tsa CAF ntate re ne re na le match commissioner tse pedi tene di le mo sebetse ngwana wa careful la botlhano mane ho nna le papadi ya Zwaneng le ho passesetsa ka hona ka Mauritius ka mo le match commissioner ka mo ne le ntate mogosi mahapi ntate te ba lo mpitunda le na henyane ya Angola bana le tsinga la botlhano le na le match commissioner le ka ka jeno ntate mane mo Pirates ne ba pala hona na henyane ya Mauritius mo tsene rena le ba letsa phala ba bane ka ofela ehle le bona ba tsamaisang papadi yo ntate tsolo mme ke bone ka nnete go ba sedile ka makgetha papadi yo ya Pirates ka Mauritius ka mo
0: a ntate ke a leboa o qetetse neng ho le tshakela ka mono ntate Seramele Tswaka
1: ha se kgale haholo ka nnete ka kgolo re ka ba le dibeke tse pedi ntate tsolo go bakutlwisi bane bo ntate Hellman le ba bang ba ne ba kene leetong kapa mogomong leotong o kareng ke la boraro la thupelo eno ya ntate ka gole ba se ba setse fela gore ba tlatla ba tla ba tlongola ditlhatlhobo tsa bona tsa go qetela jale ebe ba tlotile ka mogatlhelo wa e-license itle ke beke tse pedi tse fetileng mo ne ba le teng gae mona empa le wa gopola go na le programme ya ne re sebetsang le ena ya TDS ntate le ka jeno le ena e ntse tswela pele strekeng sane sa mogalesuko se re batla rena le mokwetlisi ya tswang go FIFA kwala letswalela la naga ya England fitlhile le ena ya teng gae mona a sebetsang le academy ya rona ka jeno ba ne ba tshwere diteko strekeng sane sa Mafikeng ba ntse ba tsamaya le naga ena ya bo rona kaofela ntate tsholo go batlana le talente e nyane mme ka jeno tlasa sekgelo sona seo sa bontate le Tswaka ba ne ba le ka Mafikeng ka mane ntate
0: botho ntse di tsamayantle le ka baneng ka mona
1: haholo ntate tsholo ke ya ditaba tse ding tse batlang di le botlhokwa haholo ntate ngwane le mogatlho jale o sobile o kentse le leki tshebetsong ya di-under 17 ntate e le gona go leka go batlana le talente e nyane go maatlafatsa ditlhopha tsa rona ehlile mogatlho o tshwere ka thata gona ditabeng tsona tseo tsa go tlhagisa talente e nyane ke ya ditaba tse batlang di le pelong ya presidente haholo ntate gore a bone gore go sebetsana le go tlhagisa talente e nyane go maatlafatsa ditlhopha tsa rona ka bananeng leka bashanyaneng ka tetsho
0: mme ke ya ngwane sekele bile aholo ga nne re bue le wena gape nakong e tlantlhe morenaka
1: ke a leboa ke lebana letsholo ko gopotsa basotho fela gore kgweding yone e nang tate ka la 25 le 29 tlhopha sa rona setsegolo sa dikwena se tla thakgola dipapadi tsane tsa AFCON 2027 ya pele e tla ba nje e le papadi e tlabe papalelwa gona Ghana tsa yo ya nje e batla ntse sena lebala e tla e bapalela Ghana mane ntate Accra ka la 25 ebe ka la 29 Freistata mona kapa mangau mona ntate lebaleng leo le legolo la Toyota dikwena e tlabe e amoela Morocco ntate re a gopola botlhoge la ka e bona Morocco dipapading tsane tsa mogope wa lefatshe mme re sentse re bitsa basotho gotlhe mo baleng teng le setšhaba sa papadi Aforika Borwa le Lesotho ntate go batle batle ka bongata ntate tsholo o tsala ka papadi na dija batho bekeng eno e tlang ntate obane jelo ka disulo dumelo ke go dija batho le ona ntate ka go tlisetsa molamo sfateng ya iphumana e fetile mogatlho le ona wa preliminary dipapading tsena tsa CAF Champions League
0: ntate ke lebile le tla mphumana ke le emetse ka mona ga le fitlha le dikwena ntse nkutlw a ke reng wena ngwanaka
1: ke
0: lebile motlhomphe waka eno ke miki ya mabedi motlhe o na buelela ditaba tsena tsa lefa tshwere lefa ka mono tshwere le ona dipapadi tsena di tsamatsama jwang he mo mamedi o na re fa tsona o re file ka nnete tsa dija batho a re fa le tsa dikwena a re fa le tsena tsa bana tlhe o tshwere ka thata Seramele Tswaka he mabedi motlhe o sebeletsa FIFA ke a gola o sebeletsana ga tse 50 a metsomine ka ofela Seramele Tswaka banna o thebo ka mona ka nyeng ka mona banna ka mona ka bo mofuta timatlhotlha banna ka mona ka letwabaki banna ga bo mokoko wa ditlhaba maine menyatso hela maine banka mo ngwanaka ke ntata mo go esi o ya jwa ngwana ka moo e bana ka ofela le mabo sebeleso ke le sedibela ke ata

0: e pina tse di ne monate mo mabedi ke Musa mo ra re no mkitha no Musa wa fela ga no mkitha ndati ke ga mogota ba di leng ga teng ke sonta wa ba di peile bana le DJ Lava se ha ke yana peile mona he mo mabedi e masutsana e pizena ga ha e so kile ndare Mabedi a re sheba monna a neng a le setlhopheng sa Al Ettifaqa ke bua ka Mahaunkota o kgutletse setlhopheng sa Orlando Pirates ba itse bukapele re le kadime ena banna lemong sena re tla molatape lemong se tla Mahaunkota monna ne ne ge a fitlha fela setlhopheng sa Pirates mana ba mobe aholo le motseng eo Richard Ofori la shapa Ofori ka ntho e nngwe thata aholo ke yana ditsebeng mona ke yana tsebeng tsa Richard Ofori mona a o tla ntho e thata gagolo banna Mahaunkota ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he mamele ke dipapadi tsena tse go tshwagetseng tsona re ntse re tswepela mona le mane ga re ke re shebe gore na makgosi a ntse a jwang ka mona ke re shebe gore makgosi a ntse a jwang ka mona he mo mamedi e ntse le noto go noto papadi eo e sena le metsotso e leshome le metso e tsheletseng e ntse e tswela pele fela ka dipersente Chiefs di utswe 67% sibelele se dutse 33% bela ga tla di bona he ga tla sheba ga tla sheba ga tane go neletse rona dintho di tlahle di tsamatsame jwang go bile le papa dika jeno le ginya manyesmane Everton le Manchester United di bapetse ka 2-2 itlia e mona dinyana ke tsebo ho itsela wa nga Man United hona jwa Arsenal ntse ba pala le Chelsea se sa mapele ka ntlha e lengwe honoto papa dio ina le metsotso e le shome le metsotso le tseng ntse e tswela pele tsa La Liga Valencia le Barcelona Barcelona e tsama pele ka ntlha tse tharo noto Deportivo Alaves e tla bapala le Osasuna ha metsotso le mashome a mararo ka mora hora ya botselela re bone kgetho la pele e shapua leaking lemong sena bana Real Madrid e shapua ke Real Betis ka ntlha tse kae bana ka ntlha e leng honoto Real Betis ya shapa Real Madrid ka ntlha e leng honoto ka mora papadi tse ngata a sa hlolwele ke mona Jose Mourinho ditlhopheng ka ofela ne ba dikopanya ka ofela ka nnete ba mo pshatla ka ntlha e lengwe go noto ba fumana penele ya ba sethibathibane se a ithiba e ne fumane penele Madrid mamele Kylian Mbappe na se monate ka labohlano ho hang ne ke shebeletse papadi eno e qadile horeng ya leshome bosiu ya borobong hona ka labohlano he mamedi motlhe maruma galantse le Polokwane City tsa re 2-2 amazulu ya hlela Richards Bay ka ntlhatse pedi ho noto ya bahe Liverpool e pshatla Ipswich ka ntlhatse pedi ho noto ke tsa labohlano tsene le fela ke ditswepele mona le mane ke ditswepele ne ke shebeletse tlhopha sa Roma Roma ke yona e batlang e sebetsa ka thata mamedi Roma Roma yane ma Jose Mourinho le a kwetsisa tlhopha seo sa Roma maobane ne se tshwere ka thata se ile sa hapa papadi fela go le boima ba tlotse papadi eno ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe e tlhola Atalanta ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe Roma ke ka mona ka nyeo ka monana ba e bitsang leke ya bona Roma e bile e dutse boemo ba pele ga ke bua le wena tjena hemo mamedi e duletse mono ga ena mathata letho ke tsa Serie A ke tsa ka Italy idutse number 1 Roma Mourinho la ikwetlisa ba hapa mohope mono Jose Mourinho we pizza the special one butla pele ma be dimetso se di mela go bana le shume re o renya botselela
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa

mo mamedi o tlo fihla wa bona ha batho ba ka ba o ema ka pele ba batla o sitisa o tsore o tshwere ntho e tshwareyang o tsware jwalo o tshwere yona ga o ka bona e sukusukudisa o tsore ke yona ntho a di a tlameha o tsamaya ka bolatšha fela bophelong ga o ka bona itlhile batho ba le kgatlhano le wena le ntho e etsang o tsere jwalo ba batla o ema talente ya gago ka pele le ha ba o thiba ba o kwalla o tsiba gore ke yona o e tshwere mme o fitlha o tlo fitlha male ke tlo fitlha jang kapa a re le nna ke tlo fitlha mabele a ntse re le dipapading tsena tsa US Open. US Open e qadile ka 1881 o tlala ka mona ka USA ka mona a ke re ebile ke ka go e bitswang US Open mme motho wa pele o hapa tournament eno ha ebile ntate Richard Sears dipapading tsa disengele jalo bomme bana ba sa tuma ha ba ka ba bapala papadi tseno ha di ne di qala.

0: Radio Kabiketo, Radio Kamata, Radio Malimanga Owa Tabeha Ofela, Chikamawaro Fanga Gatonam, Ofanga Tonam, Asuntaha Assessing Lessessing, Dinoto Zebatang Dilibusalia Holo, Noto Tsache Gauteng Province, Kiribila Holo, Hautele Silikani Leruna Tsing Lena Lakacheno, KZN, Kinkwile Unalamakitu Maholo, Owa Jazz, O Ilamuri. Tla bateng haufinyana ke tla obela seding ka tsona tabatseno ona morwati wa tsebeletso ya Lesedi FM ke tla tsebisa lo go tsatsinga la maobane le tsatsinga la labohlano ne ke lo kae ho etsala eng empano le monate he monate wa otsoto monate wa babatso a ke iko
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubu bebe, hautla kubo tabu pilo, hautla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Tlantel life ki mwabi wa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bu pilo. Hona di pehelo online, le tefello tse tuwa ile hile.
0: Mami do tsebele tso ya lesedi, ire kefite makata bakina makaupo nyalisho. E ka ba o khatetse ke ho se khone ho thola madilonsu tsa lebitso la hao na e ka ba le baka ke hore o tla sa debt review debt clear SA itu sa ho nyola score sa hao so lokelang credit score sa hao so lokelang se etsa ma ke o romela ma SMS e reng a thusa ma number no ngwa tsena ma tsa mahala e leng 33351 re tla o thusa go tlosa lebitso la gago ho credit bureau ke itse ma seo se etsang ke o romela lebitso la gago ho thusa e o re thusa e be ka mara mono he o romela ho 33351 debt clear SA ke company ya karolo ya consumer award for fair e tlasa NCRA DRA 2 hona le melawana le dipehelo hopola ke itse lentswe ke thusa e be ka mara mono o romela ho 33351 molin teng ke mo ke lenteng wa morati wa tsebeletso ya Lesedi FM Unzo mametse le nane le monati le tlanga sonta ha assessing lessessing noto tse bohlale noto tsa jazz hona le sibini ni seo ile ngore se tloetse le fatse le na le ka kwano na lady e leng ya ratwa le fatse e ka bo phara wona fitla le kwano Africa borwa ma jwa le he ke to fama tsedinga tsa ditlabalane tseo ile ngore o ile a tuma makatsona kgwedi ena yo di mo etwa sa fela ya ba na le di ena e tloela lefatshe le na le ka kwano dula le nna ke tla o fatsa ona ma ka bogabane le boqhetseke e bo mona ba ho tsoto radio ka boiketlo radio molemong wa tsebe ha bo fela Lesedi FM radio

0: bona re lo phamisa ya matla ohle tlatla matsholo 0798 5050 Ekaba o gathetse ke o se gone ho thola di loans tsa sa lebitsola hao na ekaba le ba ka boholo gore o a debt review debt clear SA it was ho tlosa le hona o nyolla credit score ya hao so lo ke lang o sietsa ma ke ho SMS a tusoma nomoro ngwe tsena 33351 re tla o thusa mo tlosa lebitso la ha o tla sama credit bureau re itse ke thusa mo bore 33351 debt clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare tlasa NCRA DRA2 hona le melawana le dipehelo ke itse seo lokelang o sietsa fela ore thusa e be ka maramono ore 33351 nna ke lehlonolo tsholo mo leng teng ke mo ke leng teng ha re bua ko ntshware mmameding o ntshwetse fela ore ilu tshwere jwang tsatsing lena la kajeno ebile di o hopotsa mang
1: Na kontsa ta hlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamela jazz le hlohonolo tsho sonta ha se sene se se ho go renya botshele ho fela ho renya borobi jazz le hlohonolo tsho ka kapa le sedi FM

0: noto ka biketo noto tsebo hlali tsodi fumana nga phela amasonta ha masessing lesessing 086 000 3084 ke mo ke du tsinga lwana ke lethe nna ke lehlono lo tsholo ke tsipi kama la tsipi re ke ngema mme ke na mane ntenga mme khotso
1: ye la kakapa
0: motho wa batho le kae
1: wa itunkela ka kapa mano tsore le godi ntwana ma le go location wa le sanda wa
0: bla waka
1: ke o jile ka tsebe ke le mona khimba le ka kapa o ngopotsa tate o ben senokwane i thoballe ka khotso ka ka bona rata jese ham
0: bra ben senokwane
1: bra ben senokwane re tsog bile ma
0: ke le bile holo ntate ha mo ya help o robale ka khotso tlo
1: tanki ka ka
0: ke o taba mamini ke no mali ntenga mamini khotso mo yong le se le khotso
2: Kakapa
0: le kae weso
2: Kakapa re phikiro kae ka mara mi hatla le pudia tsena tatsina kakapa
0: re tengwa ne so ke bona mamona
2: ke ra mohumane kaka
0: bra wa ka hopola manga ka jeno
2: ai wa tsiba matakase
0: abla teo shima takase onza handle bra ye ya ka
2: ditrao ulu ditrao ulu re shota ka wena fela tlo re bona kaka
0: no ke tla fihla ka mono ke tlo bona godman leno laka
2: Ayo go tumwa tshe ka kapa jwa le se ka re mlahile tsaka.
0: Ke tlo ile ke sa pratosh ka mano ka copies.
2: Matlakase.
0: Matlakase la ke le bile a ho le sutwa.
2: Thank you ka ka per report le tlo ene wanimo.
0: Ke o tla ba le se ke monlela khotso.
3: Ka ka pa le ka.
0: Le tle le ka e marona.
3: A monna tse ka ka pa tlo tshwere ma ka.
0: Ma KB.
3: E ya ka ka pa na bo pra malome pa seka.
0: Malome pa seka.
3: Se bile le mo fu sa ka mo pula ka mino
0: mwana mme ha lo bana ke le bile a lo marona mamedi ke no mali ntenga mamedi khotso o mo ngola se le khotso
4: e soni
0: e ntse fe jo
4: le wa lu ka jo ando go mani
0: ke tsona ntse fe
4: a o mwana mme
0: a go boele nna ntse fe mono he di ho potsa manga ka tseno
4: a o mushane tsala di dingro di go puta rangwane wa ka ka mane ka textop rangwane mo hao tira
0: ngwana mme
4: e le mothara rata jesa ho le ngwana mme ka nete re le buile go sha po bo a malang tsa ngwana mme ko tsi
0: yes yes la yes la elo selo tantate
4: ndo ka mane go re le buile mina ha le hloni
0: ke le buile ho le weso mme ke no mane ntse
5: ho tsoka kapa ya maqhubu go tsebe he ke khotso mo na mme ke teng he koma mme ka khula na di 6 ka milio monate milio hlabolang ho thwe se tresa se so pala modi a se tresa se abalia ke le tsuwe no ba ya mo ke mo ka ka mantia mo pentse ke u jile ka tsebe
0: mona mme ke le buile a holo ne ke jwetsa mathemo nga kere a bona di doctor a tsena tse phekolang abatho ba ke nga sa gatello wa maikutlo ba lokela hore ha ba ngola mono thuso e o ka e fumananga ka potlako bangwe le mofuta wa mmino o ka o potlakelang go ya ka mathata a gago mmino o bapala karolo ya bohlokwa wa mmamedi ga ke tsebe bene o ile a elelelwa taba eno e re o na le mathata fela bo bapala pina eo e leng gore e buisana le mathata ano o tla utlwisisa le go bona seo ke e buang ka sona mmamedi ke le maleng teng ee mo nama ke Sphiweng Gomezulu ka mo nama ka Meyerton a re ka kapa a re ntse ke na le wena hae ke kwana Frankfurt na mahadi a re ntse ke theile tsebe mme ke mametse makhululo a gago nnete sebele a batla ehlile a tswa pele a tsatsi lena la kajeno mmamedi e mongwe ke enwa ke a mmona ke a mmona e re ke moshebe gore ke mang ke patsa patsa ena o ntshwara a le ka monama ka mafiteng lesotho bo difelekwaneng mono a re ntse ke ketlile a monate ke mametse makhudulo a gago a jazz lo ena ka kapa mmamedi e mongwe eo ke mofumanang he ke a re ka kapa dumela ke na le wena maka mmino monate mmino wa jazz nna he ke manneo thekiso thabantsho a re ntse ke ketlile monate re ketlile le dikeledi lekgutla ma ka mametse mmino wa jazz ena o ka mona maka kwa ka mona maka Blue Fountain mamedi e mongwe keno maleng teng ga re utlwa ga di bea ena di bea tswa mamedi keno mamedi khotso
6: kakapa
0: motho wa batho le kae
6: ke le kae kakapa
0: a re teng ke bona mamona
6: a o tshwere mawilis ke bona ka tshwere
0: mawilis
6: ya ka ka pa ho tsa ha e mola matati le ho tsa ntati a ntwana ntati dlomo
0: ntati dlomo
6: e ke bo le le tsa ma tsa le ba ne ba rata ho apara ya paro wa bona ka tsela ka ka ho shaena ke Scotch never die.
0: Scotch never die. Ke lebile ho lo dula ntso ma metsele sedi utlwa.
6: A itse ma tlo ja le bua.
0: Thank you, thank you. Mamme dikona mali ntenga, mamme khotso. O mo yengona sedi khotso. Mo yengona sedi khotso. Mamme dikona mali ntenga, mamme khotso.
7: Kakapa, kakapa.
0: Motho wa batho le kae?
7: A ke tembe kakapa, ke sena ka le ka tshwetuna ka mona kakapa.
0: Ngwana mme di ho potsa mang ka tseno?
7: A ke ta mo risi ka mo ka Frankfurt kwa kwa mtau e burwa ka ya mana ho hatela nna ti ke go go nga go motho a tsiriwa mai tsuka ka ma hetla. Ha o tsiwe go le go la tsa ma ka wetsana. Ka go tlile tse di tshwarang ka teng.
0: Ngwana mme re tsitlalela ho fatse molemo bakeng sa ho ka tlisa thagollo mathateng a o tshwana le yano.
7: Ntate ntho tse smart ya ka batho bitso la maikutlo.
0: Ngwaneso ke a lebotlwa.
7: A papa ke se na ka le ka phiritola. Thank you muti.
0: Ke lebuile ho lo Jenny.
7: Thank you muti.
0: Ke o taba. Le se di khotso. Ke ka bona motho wa batho.
8: Ke dinga ka pa.
0: Ke bua le mamona.
8: O bua le mofokeng ka tsheng tsa mashaeng.
0: Ai, fox and fox, fox and fox.
8: Wa le pirate ta inda di ka pa.
0: Wa le pirate.
8: Nda hadi.
0: Ngwana mme.
8: Ah, ha o le tsena ka pa. Di mopotsa motho go uta o bula plus ya shebeleni mo le ke motho a jese jese jese.
0: Ngwane so.
8: Thank you,
0: Kakapa. Yo, Taba, le se di khotso.
9: Khotso, Kakapa.
0: Re teng le ka ngwaneso.
9: Re teng, Kakapa.
0: Re teng. Ke bona mamona.
9: O bua le Thabiso, ka mona ka Torongo, Pukang.
0: A bo di Thabiso.
9: Eh, a ye ke nna go putsa mane, matlatsane mane, kanana mane, motswalla ka mono, ntie.
0: Ngwaneso.
9: O rata jaza ho lo ka Kakapa.
0: Ke le bile a lo tsetlela mamela le se di utlwang.
9: Ah, ndi Kakapa.
0: Kiota ba mama di WhatsApp le tso ya le sedi di a kena di WhatsApp ka ka pa makhubum ke ntse ke mametse mmino wa ha wa Jesu Mahlapi le Sia are ke ka mona makam Arlington le Ratswana ma tsekile tsebe ke mametse mmino monate mmino wa ha wa Jesu mama di o moletso mo go tholang he go hlahang ho ile ke shebe lebitso lena ke ntatezola a re minona o mohopotsa ntatezola mdeni ya ntshwering ke hlaku ke na ntshwering ke na ntshwering are noto tsena ntse mohlala tse bonhlali di batla di mofodisa tsatsing lena la ka tseno mamiri ke no mali nteng ha re nke mamiri ke no a go tlo di bya tswang mamiri khotsa
10: kae ka jena ka ka pa makhu
0: le kae ngwaneso
10: ke teng wane so lokae
0: re teng weso
10: e ya weso motho
0: mwana mme
10: mwana mme le mo puta ga bai ma ka bai ma hati ka bona ka makwatse ka bai monna pa ka se mati mona mme pa ka tsela se mati mati ka tiwa five tsa mo le ka ri mo se nyana
0: mwana mme
10: mwana mme ke mpa ya ka makwatse
0: ke bile o lo bra mpanya
10: ka uye
0: ke o taba mami ke yona mali ntenga mami le khotso
11: Kimele kai.
0: Riten le kai motho wa batho.
11: Hamonati ntate.
0: Hamonati, hamonati, hamonati weso.
11: Le sedi e fele.
0: Ke mollelwa.
11: Ke mollelwa.
0: Ngwaneso.
11: Hai la ntle ntate.
0: Mwana mme.
11: Hai la ntle. Ntate wa ke ne ke kopa thuso hle.
0: Mwana mme a go ntshware ka hora ya borobedi hle.
11: Ka hola go boedi.
0: Ya borobedi.
11: E ke ne ke kopa thuso hle ntate.
0: Eh, ya ngwana mme ke tlo mamela ke. Ke tlo mamela ngwana eso. Tsama ka ke hanga hanga o fa monyetla ba tlo kena ka ofela ba etse sena se o se etsa. Ke ka ho go kopang hore o ntetsetse ka hora ya borobedi utlwa.
11: Oho.
0: Ke le buile ho ngwana eso. Mamela khotso.
12: Ka ba ma khubu.
0: Dumela mmela kai. Re teng marona ke bua le mme mang kae?
12: O bua le mme Khale Molefe ka go Depot.
0: Marona.
12: Eh ntate, dino ja so o mhopotsa o mongwa motswalo wa ka. Mara tsheketse mbo ya batho. O moya wa notsole pele go ba le ka khotse. Ke nna nang go di jeze ke a tloela jeze ka irata ka lebaka la hae.
0: A itswa pele jeze ka nnete. Yona yo o tso sa moluta mme ke o bolela.
12: Nnate, ha monate.
0: Botsa nna, boza mina mama, boza mina. Ke
12: boza wena ke ya yazi. Thank you kakapa.
0: Ke le bila o le maro o tloa. Ke o thaba. Ke
12: tlo monate.
0: Tsatsi le monate re ke nge ba bidi ba o qetela. Mama le khotso. Mme o le se le khotso.
13: Kakapa makhubu kakapa le ka ngwane so
0: mme. Ke teng le kae weso?
13: Ngwana mme tswa ntla bo la mon. Nati ka mmino o monati what jazz kakapa
0: noto gabi ketlo noto ka matla ke bona mamona
13: o tena se fumana ho le sedi ya FM fela kakapa bua le skemekeme ntatwana le dinjanyana ka mafahlane di mo potsa wa tsa butwa ka bare bichuku pampisa eli e se le mo fumana e kakapa he na di bapala ya para hantle man
0: Na ke mo a mametseng ena matshebeletso a le teng mamedi ke no ma leng teng a le utlwa di beo di bea jwang mamedi kgotso moyeng o le se le kgotso
14: dumela kakapa
0: re teng le kae marona
14: well mamotena mme a thune
0: mamotena
14: nna e mgopotsa ntate lekekela ka mona ka Boksburg monna a pagantse mmate
0: bra lekekela
14: ande kakapa thank you wena ngwaneso
0: thank you abedi thank you araro
14: thank you
0: ke o taba mamedi ke ka mo di tsamaileng ga teng o tlile hore mino na ba pala ka go ya botlhokwa holo ntleng ya bophelo bane batho ba le tseditseng ka ofela ma ba itse ei hona le batho ba hore ba hopolang jole ke ba bona ntweng thabiseng ka mino ona bana ba batsha ba ntseng ba tla ba hola botsa le hlono lo tsholo ntwe ke boneng Velgehof Bloemfontein ke tlo ba bitsa bana bano ba tle kwano tshebeletsong ya lesedi o tlo bone bana ba o ke buang ka bona ba dilemong difeng mo leng teng ke mo ke leng teng ona molaotheo wa tshebeletso ya lesedi FM.

Noto ka biketlo noto ka matla noto mo lemong wa tsebe ha o dintela Abdullah Ibrahim lo ja ile hore le fatsile na le ka kwano he lile arohana le yena lile arohana le yena mahali mo tsela sechala fela ma ja opola la ba ka bani ka hore no si Cape Town Jazz Festival ya ba kamara mono matsatsi a sima kae kamara makete ono wa Cape Town wa Mino ya ba utlwela lefatshe lena le ka kwano hama ya hai o phumule ka gotso we o tla monnati pina eno bitswang fela makauri ki dindela ma ere motso ngona wa mona wa tsebeletso ya lesedi ya ke o fe hore ke ba fe ba o ileng gore ba tlaile tsatsing lena la ka tsheno Andrew White ke monna ya letsang a saxophone ka bogabane le boqhatsheke ba boholo ebile ke tla nkare o letsa diletswa a tse fapaneng ka tarama mmoho le bass ba re ke musicologist ke ka moo ba mmitsang ka teng o hlaile tsatsing lena la ka tseno selemong sa 1940 ke kgalala ya dinaha tsane tse kopaneng tsa America mehe o sebeditse le The Weather Report o tlapola ho na le pina yane ya Sweet Night ke nngwe ya dialbumo tsa e leng hore o ile a sebetsa le The Weather Report ho yona ya selemo sane sa 1973 o hlaile tsatsing lena la ka jeno Jeff Rupert lena o hlaile tsatsing lena la ka jeno o bapala ma saxophone selemong sa 1964 Jimmy Reed o letsa katara ke motho wa di blues Motuadi Blues, Honest I Do, ke nngwe ya di albumo tseo e leng gore o tsebala ka tsona ya selemo sane sa 1957. Jwale he le yena o hlaile tsatsing lena la ka jeno selemong sa 1925 Big Boss Man ya selemo sane sa 1961 o tla ba hopola ka yona bo Patrick Hall monna ka ba kgalala e letsang trombone le yena o hlaile tsatsing lena la ka jeno selemong sa 1965 nna ke tshepi e etsang modumo moholo Mudumo WhatsApp Yasimpala Pops Mohammed Atamali Kalamazoo Kilibitso la pina Molenteng kimo kilenteng Nagetsipi Kamara tipi Radio Ibi Radio

Kia udumedisa motho motle hohle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le hona teng. Ya udumedisang ebile o hohla ka letso le mofuthu le tletseng lerato. Bosiung ba letsatsi la Sontaha lenaneong la ditswere ke matshoho mahloko. Ha re tloba mmoho le wena ho tloha hona jwalo fela ho reng ya leshome ka mmino o monatenate, mmino o sa shweng, mmino o sa boleng. Re tlo iketla wena motho e motle ka dinoto tse tswetseng pele tse nang le mahlale ka hare ho tsona. Mmino ona ke o ratwang ke nna, ke o ratwang ke wena. Ke ka hona ke reng ha re be mmoho tshebeletsong e senang thaka. Ka be ke ntse phoso e kgolo hanke ke ka lebala mosebetsi mmoho le nna ke bua ka lehlonolo tsholo ya ntseng mosebetsi o kgabane ka mmino monatenate, mmino wa jazz. Nnaneo lena le a ikgetha motho e motle ke le tlang ho wena Sontaha se seng le se seng qala horeng ya botshelela ho fitlhela horeng ena ya borobedi. Lena le kenang le lona le a ikgetha ke lenaneo la mmino wa ditswere tshebeletsong ya lesedi. Thaba Morobane, ke utlwile wena ngwaneso ha e sale o kgakgatha o etsela e ka bakeng ho tlatsa sebetsa rona ka morethitho e monate ya mmino o sa shweng, mmino o sa boleng, mmino wa ditswere. Re a leboha ka kapa o entse mosebetsi o kgabane le ka nnete. Ke lebohela le pele, ke lebohela le Basotho bana ba haeso ba mametseng nnaneo lena la ditswere ka jeno. Pele ya pele, kgabane yeso.

Metsotso motho e motle ke meraro hantle ka morago rra ya bo robedi nane o ke la haola ditswere le o rekenang ho lona ha joale mmina o ko tshwere le ditaba le tsona ke na le tsona tse amanang le pina ka kakaretso se ka ba suitha pele a seya le moya gobane tsena tsotlhe ke rate ya dikaba tsa go feta ke tlo o tshwara ditaba tse amanang le kereke ya Uniting Reformed Church. Ke a tseba gore kgweding yona ena ka la 19 kgweding yona ena e tlabe le magaolakgang a tlhodisano tsa kereke ya Uniting Reformed Church mme di tla tshwarelwa ka mona ka Rustenburg. Ede ke seke ka ala le mephate basotho ba batle taba ena e tle re arolelane mmogo le baeti bao ke tlang go ba le bona ka jeno ba ke ba tlo re fa seo ba se tlhophisitseng bakeng sa rona ntle le mono ka 30 le motse o le mong kgweding ya diane ya Mphalane ge tlabe ge le ka mona ka provinceng ya Northwest e ka re Northwest ga e le gantle ke yone e tla tle re tshware gantle mafelong ana a selemo moena motho e motle gobaneng ke tsho jalo e tlabe le ditlhodisano tsa bua moloto ntate moloto o tla ba teng a be le go rona ka jeno naneng le na la gago la ditswege tshebeletsong ya lesedi ene ke qalela ka jeno ka boqapi ba Bishop Wonderboy Tejani mona retelwa pele ke sehlopha sa Thabong Serenade botsamaising ba mohlomphei itumeleng lehlono le magetha eo e seng le mofu ka jeno ntumelele ke ba fese bae motho e motle ba re binele pina ke ena gobane ke modimo ya sa hlolweng ke letho.

0: mamedi motle wa tshebeletso le sedi ke metsotso e robong hantle ka mora hora ya borobedi nana o ke la ho la ditswere tshebeletso e mametseng ke a mantla ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ke a le wena hore nyala shume mino ko mo nati nati mino sa shwing mino sa boleng ntumela motsotso wa jwale ke tle ke tshware gauta ka letsoho ha ke khutla hona le mo o ke ya le wena teng hopola lena la ditswere le tsheheditswe Ditswere linano lena le tsheditswe ka motlotlo ke lengao People's Society ba tlisa bokamoso bo phethaetseng le o aha setšhaba ka tsela e ikgethang.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana.
2: Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance. Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Ho bua nnete ke utlwile wena motho e motlogo ditlhodisano tsa dikereke di ntse di tswela pele haufinyana tjena e tla ba ditlhodisano tsa kereke ya NGE mme tsona di tla tshwarelwa ka mona ka tulong ya Oudendalsrus ka provinceng ya Freistata nka thaba ka kang ho utlwa gore na ka kwano ka Gauteng ge di tshwagela kae ka kwano ka Northwest tsa kereke ya NGE di ya kae tlhe basotho ba batle ha re arolelaneng ge ke re tsebe ka ditlhodisano tsena tsa kereke ya Methodist ke utlwile bekeng e fetileng Thaba Morobane o ne a buisana le Mohlomphehi Hlwai ba bua ka tsona ditlhodisano tsa kereke ya Methodist ntumelela ha jwale e le metsotso e leshome le motso o le mong hantle ka morago rra ya borobedi ke tle ke nke pina kwano mona re etelelwa pele ke setlhopha sa Imilonjikanto Choral Society botsamaising ba Mohlomphehi George Mxadana ha re baka metsebe ha ba re binela e nngwe ya dipina tse tswang sefeleng sa ho sanna Modimo o lerato

Nka lebala jwang ka selemo sa 1996 ha ke ne ke bintsha pina ena tlhodisanong tsa Uniting Reformed Church. Motho e motle re ne re le ka mona ka bonamelo qwaqwa. Ho le monate re otlana ka nwa iphila ge le batsamaisi ba minona wa dihlopha tsa kereke kerekeng ya Uniting Reformed Church. Ho no se ngwane motle. Fela he ba tsi bambantsi ba hopola ba tla hopola hore na ine le bomang bomampudi selemong seo.

Voice of the Nation ke bona bana ba sa tswa gbina la pina eno e monnate molelekeng ke boqapi ba Dr. Joshua Pudumo Mohapelwa bana ba tsamaiswa kana ko yeo ke mohlomphei Fraser Gasana ine le mokito ikhethang o neng o tshwaretse ka kwano ka Pretoria ha bana ba re binela pina ena wena motho e motle barati le batsietsi ba pina bana ba nyaka letse bona ba esale a ke ga motse ba Fraser ha ime ka pela stropa o etsang o etsa la ka ba ke e motho bo rate se wa sietsang o bo rate le pina yeo o ala ho yutlwa o tla bo bele o kila bona ntho yeno ba keng sa hore pina e tsa maele maikutlo a hao mamelegetse ke le mohona nao ke la hola ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedie fe modutsi le nna matsoho mahloko ere ke tla ke potla ke la test hlopa ke sena mona ntumelle hle motho motle ke la test hlopa sa kopano chorus bana ba re binela boqapi ba mohlomphei Francis Marema Raseliso ke e mong wa bontate ba kileng ba bapala ditshwantsho tsa thelebišene a ba bapala ditshwantsho kapa ditshwantshiso tsa tshebeletso ena ya lesedi ke bua ka moqapi Francis Marema Raseliso dipina tsa hae di mmalwa wena motho e motle tseo bagolo ba rona ba kileng ba di bina ke tla tsho jwalo gobane ga se kajeno batho ba kileng ba bina pina tsa hae go na le nngwe pina ke mpa ke lebala fela lebitso la yona ke pina e monate ka tsela e kgetheileng

0: tsona re diphetola ka o le kgola ha sa boemo ba lehodimo re qala ka provinceng ya Gauteng le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane a Diaduma Mpumalanga le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ntle le moo go tla bata ka mafafatsane a Diaduma Kapchabela Northwest le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane a Diaduma ka Bophirima Free State le tla kwela ka go kgetha dibaka go futhumale ka mafafatsane a Diaduma Kapchabela Northern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane a Diaduma ka Bophirima Western Cape le tla tla ka go futhumala ntle le moo le kwaele ka go kgetha dibaka go phole ka borwa Botshabela karolo ka Botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka pula e bobebe le Diaduma KwaZulu-Natal le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane le pula e bobebe ka borwa Bophirima ditaba tsena sa go qetela tsa letsatsi mmoho le tsa bolepi di felela mona o ka boela tamela imamelela seding gape o sano seng ga nako e tlabe o tlile gorra ya botlhano ditswere le soja
1: ke a leboatlhe rrabosana madiege ka ditaba tseno tsa go qetela tsa letsatsi tsa gorra ya borobong nna le wena motho yo motle re ke na mokgatlhelong wa go qetela wa lena le e ratwa nnanao ke laola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi fm ke ya gorenya lesome mminke ke ka ya fela gobane se e le nako ke se ke sa qoqe le wena le gona o arolelana tsebo ya pina ntumeleletlhe ka jeno nke ke nke mothinya o mong ka tsela ikgethang ke re go wena

0: Lenano lena la ditswere re ne re tlisetswa ka motlotlo ke Lengau People Society ba aha bokamoso ka o boloka ba kadimana le ho hudisa maphelo a setjhaba. Halo ho Lengau.
1: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi ha ile ya ka tema ka jeno ke batla ke kgathile ntumelle ke tle ke tswe ke ya rwane le wena. Nanong lena la ditswere ka jeno re boele re tiane hape nakong e tlang. Nna tefelwa hle ke manane otlhe a tlang ho latela tshebeletsong ya lesedi FM. Selebale hore bohle re ntse re itukisetsa lenano la thoriso le tla kena hore nyena ya leshome ka lentswe la Mzwakhe Kachela e motsho moratuwa. Ke a mo tshepa, ke mo tshepe fela, ke mo tshepela mabaka a tsitsitseng mme ke a tseba go tla etsa toka ka tsebetsa ka le wena. Motho e motle nna tefelwa ke manane otlhe a tlang ho latela tshebeletsong e ratwang lesedi FM. Ya ka tema jolo ka ke se ke hlalositse Basotho ba batle lona mailang wa thela tšhaba se setle sa o bewa peo lona bana ba mankgaodise motshwana re yentse ka jeno taba rona re boela re isututsa hape mananong a mang.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arrears dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe moluta.

kunqaniwe inhliziyo. Ai! Phamisetsang ho Jehova miho ya lona ya thabo. Lona ka ofela ba le fatseng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le tlhaise pela se fahlao sa hae ka dipina. Le tsebe go ba Jehova ke ena ya re entseng. Re se tshaba sa hae. Re mo hlapi o a lo swang ke ena. Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho le mabaleng a hae ka dithoko. Moleboheng le rorisa lebitso la hae. Hobane Jehova o molemo. Mohau wa hae o hlola ka o sa eng kae. Le botshepei ba hae melokong le melokong. Thoriso.

mamedi wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo mametseng tshebeletso na o le teng ke rata o dumedisa mme ke re modimo a tla o tlhogonolofatshe a tla o etse gantle kgotso ya morena jesu e tle e be go wena e be lapeng la gago e be mosebetsing wa gago e be kgwebong ya gago e be dithutong tsa gago e be leetong lefe kapa lefe la gago la bophelo bosong bona re o dumedisa tjena re ntse re gauhetswe ka mogau re o dumedisa tjena o le mosebetsing o le leetong o le lapeng morena a tla o etse gantle a tla o tlhonolofatshe kana o kela thoriso kgwedi yalo etse tlhola matsatsi a tsheletseng o dumediswa ke mosa chekatšhela e motsho moratuwa ke boela ke re go wena kgotso ena e gaphatsegang e tle e be le wena e re ke tla ke boloke katiba fubeng sa ka tlhompho kananelo ke tla ke elebiso basebetsi mmogo botlhe ba entse mosebetsi o gabane tshebeletsong e nana maneong o tlha seng a fetile ke a lebo matshogo matlhoko kananelo le monate e la ditswere o sebeditse ko etetsa mo phomola tla boela go utla pese ya le mo e nakong e tlamabedi ya tshebeletso ya lesedi re ke tla ke re go wena itsa ke qalana nao le naka o qalela ka pidi monate ya golo tibo moruti a re ntata rona tshepiso mpotle a re morena re thuse re ke ke ra kgona go tswela pele leeto le ke ke ra kgona go qala ge sa thuswe ke modimo ga e se jehofa ya etsang kaletsa ga e se jehofa ya etsang motheo ga e se modimo ya tsamayang le rona ga re kgone go tsamaya moswe o bua mantswe ana gore modimo ga o sa ye le rona re ke ke raya moshe o re modimo ga o sa tsamaye le rona ga e se wena re fang taelo e re ntlogang mona re ke ke ra tloga ke dumela gantle gore iseraele ga e ntse tshwere o ka ra egepeta e ne sa tlo kgona go tswa ka ra egepeta ga modimo wana sa ka bua ka molomo wa moswe gore ke nako ya gore o tlolokolole tšhaba saka ga o na mo re yang teng re sa tsamaye le modimo thoriso ke tlhoka go gopotsa gore diba se teng mosong bona ke tlhoka go gopotsa taba ya sediba bosong bona gore diba sona se teng mo re ka bokanang mmogo teng a sediba se teng mo re ka folang teng a sediba sona se teng mo re ka phelang teng sediba se teng mo re ka isang magopo a rona teng sediba se teng mo re ka isang matlhomolo a rona teng le bosu bona bo kgetheileng tshebeletsong ya lesedi legodimo le a wetela lapeng legodimo le a wetela mme le re o atamele dibeng sena re tlonwa mmogo spirit of praise joy mofoleng ba re se teng sediba ga re bine mmogo le fela sena re phamise maatla le bogolo ba

0: bo mamputi ba bela na ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.
2: Ha o dumela ba sotho fela. A kere re Jesu ke morena.

go batho ba bantsi ponono taba ene se fetuile siki e se fetuile tlwaelo e ka re motho dintho ga sa di boloke di a mo tšhesa ka nako tse ding ga re bua ka lentswe la Sesotho re re atise gore ga motho a sa kgone o laola leleme la gae ga motho a sa buetse ruri a se a bua dintho tse sa tshwanelang go di bua re ratise o sebedisa lentswe la Sesotho le reng fuba sa motho eno se rauwe ke pere le ga ka fua le konutu ga kgone o le boloka le ga fue lefa ga kgone o le boloka le ga taimane a sa e tshwere ka ro matso wa gae o rekisa ka yona ga bobebe gobane ga na maatla le bokgoni ba o boloka ntho tsotlhe tse modimo wa di bjang ka losong ya gae ka nako tse dintho tse neng di a kgalana di swe e seng gobane modimo wa rata empa ka baka bothata maleme a rona re sita o fitla mo re batlang go ya teng re sita o fitla mo ntate modimo ba batlang re ya teng le mesebetsing ga re kgone go sebetsa ka bogabane le dikolong re a sitwa go pasa dikgwebo tsa rona ga di eme malapa a rona mathateng malapa a rona gana kgotso malapa a rona gana kgotso gana lerato bothata a se satane ga se diabolose bothata a sobane modimo a sa o rate bothata a sobane wa louwa bothata ke go se tlhoke go se kgone go laola leleme la gago go na le batho bone o tshwana le ba o ile wa bua tlhonolofatso go bona empa ba kateletse o buile thogako obane pelo ya gago e kgotshe bobe e kgotse matlhomong go na le batho bone o sa tshwanela e be o kabane le bone empa leleme la gago le la sitwa go boloka ntho e re e bitsang kgotso go na le batho bone o sa tlameya gore ebe o arwane le bone empa tsietsi eileng ya wela ya o se kgone o laola leleme la gago ka jeno o ipaketse disito ka jeno o tlhouwe ke batho ka jeno batho ga ba o batle ee ga se obane wena o betere ga se obane modimo a sa o batle empa bothata ke ntho ena sethonyana sena se se sesane sena sa mmele se senyane e se o tliseditse bofutsane e motsho morati wa butle ngwana nkgono fela o tlo pota dibakeng tse fapaneng ga re bua tsena dikamano tsa marato tse batho ba bang e motsho morati wa dileketlile tsena di entse tsena leleme la gago le ka tlisa serato ka ntlong ya gago leleme la gago le ka tshwatla toro ya gago leleme la gago le ka o tlisetsa dintwa leleme la gago le ka o tlisetsa sera leleme la gago le a bitsa le a mema le a mema le a mema ga o sa kgone o le laola le o tlisetsa mahlomola leleme ga o sa kgone o le laola le o tlisetsa ditsietsi empa ete ntho leleme le etsang leleme le kgona go diaisa motho le ga o ne o tshwanela go fitlhelela ntho ka dibeke tse pedi ga o ne o tlhoka go fitlhela ntho ka matsatsi a mabedi empa ga o sita o laola leleme la gago onka dilemo o katelela so supa batho ka menogana gore wa tseba motho ona ke kadile le ena wa tseba motho ona ke kena sekolo le ena e ga o bona o sale pele ga golo ka bophelo e seka ba mona o seka gopiseya o seka gopiseya bane wena o ile wa nka kgeto ya gore o tlo dumelela sethonyana sena se bitswa leleme se diaise toro se diaise le mosebetsing leleme le a senya leleme le a kabanya leleme le a heletsa leleme le le batlo heletsa majakako a jerusalema monna ya bitswang nehemaia a tswa o seng a tlhotshwa ke obane marako a jerusalema o ele monna ya nang le toro ya ba onka kgeto gore nkeke ka robala monna wa mokgatsetsi itse ga utlwa a kgathatsega a re morena ntokolle mosebetsi wa ka ke a tseba go kgabane empa ke tlhotshwa ke toro marako a jerusalema a wele a kontumelele ke lo a phamisa monna eno a itse ga a tsamaya o jerusalema a lo phamisa marako o tla banna go yena ba sa kgoneng go laola maleme sane ba late tobia le kgeseme ga monna eno a phamisa marako ka leleme la gae bona ba tla ba heletsa
marako ka maleme ya bona.

motho morati wa butle gona nkgono butle go na leng taba mona ke ena mona dibora mona o bua ka ba Efese chapter 6 verse 10 tlo mmamela gantle mo a re tlomane izikhane thoriso

0: moratuwa anti borra re velo hlomane isikhalo le sedi FM ke le bo Paulina a sithole o ka mari ka felko ba re mo moratuwa tsebele tswala sedi mametso ka jeno e modimo a tla boko modimo a tla phamiswe la lo lena la haulo le ratang la thoriso le tlisa ntso seletso le tlisa matla ho wena ha o tlotla o qala bekeng tshatena thato mota a re ka mari ka melody Virginia khotso e mo moratuwa le thabolaka ke le buile a ho gaitsena motho Priscilla Banda o tswa ka mari ka thokoza ati mohauke kamele yena bokaneng lesotho january mofokeng ka Kronstadt Rustenburg em routing extension 2 a se nna ke tumelo tilo senate bereng lesotho kgotso mohomotsi ka mane ka Newcastle a shapse ke a lebongwane sotlhe sedie nkgereanye a re ke mametse ke le ka mane ka thabantswe motsho moratuwa sem modise o ka mane ka Kronstadt Jonas Sebolai a o shebile mona o TikTok wa re ke ka mona ka thabantswe motsho moratuwa mpitse moyenga ke a leboga go lotlhengwane sontshabeng mahlasane ka bane ka kagiso Johannesburg january mofokeng Kronstadt mozolo mo o ne ka nnane o ne na le bagolong ne le o tla ka matla teng ka jeno a ke o bone wena Johnny mohaukamele ke o bone mama Winnie Tipe Brandford o majwe masweu kgotsa mo gena tle o atele ngwane sotlhe motsho mo gatiwa dumela awa kopana ba kopana bana ba siyone banna a dumela hle mosina mosina mametse e motsho mogatuwa Nanfield Limpopo mohale suku le sotho a se nna ke nka ke sengkonyana palesa tshomane ka mona ka mmozolo thandiwe ai e thata fani na ngwaneso o leven hopso bosh ai ka mona ka sengshego yone modimo a tla wetsa ntla o hlonolo fatse ngwaneso batswa ise ka re ka tsa thapelo ntsha re ke na bekeng ena e ke re tlwelelo gapelela dikoloi le matlo le ditšhelete re di leboe tsona tšhe re tlameya go di leboe batse ba ko kope modimo mogauka ga o tlo qala bekentšha ko ntate modimo nthuse a ko nthuse o laola nnye ene o le supe le melena o le supe ga o tseba gore le bogale na le malemi a bogale motsho mo ga tuo na le malemi a sa kgoneng o bua botle go gae le malemi a dulang a shebile diphoso malemi ana e ka re ga a sebetse ga a tlameya a bue ntho tseno e ka re jele a sena le bothata a swa bogale empa ga a tlameya a roakane a tlameya a bue ntho tseno ga ba le maatla ebile a ba le tsoseleng e ka re ka kapela thapelo re tlokena bekeng ye ntšha o ya mosebetsing ya sekolong lapeng la gago ga o tsoa o tsoa le bana ba gago e ke letse thapelo gore modimo o ko nthuse tlha o ko nthuse o laola le lemelang e malemi ana a re kentse ka gare mamedi wa tshebeletswa le sene malemi ana a re kentse ka gare ga re bua tsena ke latlhegetswe ke dintho tse golo bophelo ka lebaka fela la o sitwa bona ga se ka tra ithusa ga bona moloko ona o mona o motšha ona thaka tsena tsa gona tsena ma 90s ma 2000 ga bona moloko o e se ka modimo wa ka o fa matla le bohlala ba o thiba nthwene ba o thiba nthwene e ntho ke nthwene re kenya ka re le leme gore ke batho ba baholo ke bana tshiunye ge phelang go yona ga o sa tseba gona ngwana ke mang tate ke mang goba re sitwa fela go laola malemi a rona ga re kgone go laola malemi a rona re a sitwa ga o kena mosebetsing o sane o le o sebetsa a ko gore ntate modimo nthusa o laola nnye eno o isupe ka monwana o e tshwaretsea e go ntate modimo se kopa o mphuse mme modimo a re fe maatla re arogane le batho ba sitwang go laola malemi a bone ga bona setho sena se senyanyana jwa se a itšhesa tlhaga se be sa mollo leleme le be kgona go be sa mollo o losia a ko bue le lona gona jale ke tlo nkela pina ka mogao mabenkele mona o mosingizane ba re mohauwa modimo ka pina ena ga ke nka ke rata gore o tlo le shebe le mele o ko tlolele malemi a bangwe ko shebane le lena la gago o re ntate modimo a ko nthuse pele re bua ka malemi re bua ka o bua ka dithangse re pele re bua ka dioli re bua ka matswai re bua ka dintho tsena kao fela re bua ka metlholo na lefatshe lena kao fela re bua ka diaparo re bua ka melamo re bua ka dipheka ga ke re buisane le lemelena pele ga ke re buisane le lemelena pele re kopa metlholo pele re kopa go modimo a re tlhonolofatse ke a ipotsa go na o se o ka fumana tlhonolofatso ena o tlo kgona go e boloka jwang o sa kgone o boloka lemele o sa kgone o laola lemela gago ke potso e ke ipotsang yone gore ga o sa kgone o laola leleme ditlhonolofatso o di isa kae ga o sa kgone o laola leme la gago ditlhonolofatso o di isa kae batho ba bangwe e se fetoile tlwaelo e motsho mo ka tuo e se fetoile tlwaelo batho ba bagolo gona jale ga bare ba bua gore motho o nke bukana ya boitsebiso o e beje o moshebe ga ntse a bua ko o katelo ipotsapotso gore gago matebele go etsaetseng a temo motho a ipitse gore e nna ke mammang a bue mangolo wa gae a tshabe yang ke buile lentswe le lembe ke e fetileng ke buela o sie mong ke ga o siwaka ga na le ntho tse pedi bophelong mona golo yunibesity mane ola batho bang ba yang sekolong gore ba fumane di-certificate ola ba yang sekolong gore ba rutee jalo go na le phapang utle ke nyamele ka mona seponono ke gutle ke ya mabenkeleng
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka o hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
0: Hello shuma metso shuma re tsebela tsola seri ra go reng yalo shumele motso o le shumele motso mong na lo kgela thori so e motso morato le sedia fema go ntumelela hle na go nya jwa le pele ke nka msingizane ke tla ke atamela pele ga o hle go hle mo le ntengwe mo sebetsing le teng go na motsotso ke kopa hle nke ke bua le batho ka jeno ba reng modimo nthuse bo sumona ba thori so ke tlo qala beke ya ke ntsha nthuse o laola le melena laka ako nthuse le melena le kelebe re hlompho thusa le melana letsebo go laoleya go be le phapang ga ke bua le thakaka le ga ke bua le motho wa mogolo 086-3003-084 meletse a kena e motsho moratua maleme a mang a heletsa a qhala ameli ya kodisa mohlakeng Randfontein a ngolola kwana re motsho moratua mang maleme a qhala a senya e motsho moratua ke na le wena a re ka nnete ga o ntse o theoba le tsona nanong le gago le a thoriso ka nnete le buisanang ka nnete le dipelo tsa rona le maikutlo ke a leboa gona ngwane so ke Thulwane Mphete ka mane ka Thabantsho ntate ntaele ke mofo wa gago he ke a leboa ngwane so a tlaisa difatlhego tse llang mona phepi nnake phepi le sadi FM dumela kgotso thoriso
3: ntate Mzimba ke le go tle ke tsore ke andile mo le ra tsanda ntate wa ka ke re na tsere le mla ka tsere ntate mo le go pum thuse ka le mla special re scan a ka ba tswa ba shebile le pili ba ka ya ze e re tsende sekolo mo switch go itse ba ba ba
0: ntate ke a lebo
3: ka khulu ngiyabonga na nje ntle go tshinje nje mo nna ni
0: ke le buile ngwane so batswadi ba bang e motsho moratua e se le tlwaelo gore ka tlong ga rwakwana ga o tsiwa ke tlhapa bana ba golo ba ntse ba le jwa rege bana ba kopana le mathata ba rwakane le mesebetsing ba rwake le batho ba rwakane le manyalong ga manyalo a ba le moferefere o le motswadi o phutha matso wa lebala gore ke peo e o ileng wa e jara ka baka la o sita o laola leleme la gago thoriso le sa di dumela ga monate le kae ngwaneso
4: wana mme maleme a mang la ga galemela hona le batho ba sa utlwing galemelwa leleme ka nako nngwe o bua le batho o re wa galemela kapo wa lekisa ka baka go na le maleme a fuweng maatla ngwaneso and-e maleme a fuweng maatla a na le galemelo ya go galemela batho ngwana mme go na le metse re phelang go yona ngwaneso nna ke phela kwa mona ka Sebokeng ga o re wa bua o tho wa galemela o tho bo beitego because o seletsa ke ntho tse re di tholang bophelong a rona leleme le a galemela leleme le a otla.

Thoriso, Thoriso, e motho moratu. Kopa ntate Modimo a nketse hantle ka leleme la ka le buang diphoso ka mehla le matsatsi. Le fapanyang batho, le fapanyang bana ba batho, bana beno. E re ha o bua o bone diphoso, o sa bone tsa hao. Ke ntate Modimo a nketse hantle, ko a lokise leleme la ka. Ke bone tsa ka diphoso se ka bona tsa emong. Ke bone tshiya e ka ga dihlwela ka se ka bona sekoqo se ka ga dihlwela ngwaneso. Ntate Modimo a nketse hantle e motsho moratuwa. Ke re Thoriso.

0: ye malemi a mangi a tshaba nne motho mo ga tu a bona malemi a na go lwa a potla ka ngonka qetwe ka maphelo a bana ba batho ye ke a tshaba malemi a o bana re ka rata monne no bitswa Mordekai ga boela ga rata monne a na bitswa Haman ke Haman ba tla qoqa ditaba tsa le kata tsi le Mordekai o kile a ema gate man aba ke monanya tse anya ntseng a fetola tsatsi le tshaba le dikela go sa thwele thoka ya ba tsama nda te budi munza tla o phamisa le mohlanga o phamisa e tla ka gato wena o ska phetsa o ska emisa go bo phelo ka le mela da fitse ke nana hantsa di sitse di khomo ka pa di nkumane tsa ntatai o nan tsa re ke tlo ba more ke tlo ba moha katsa tse dileng ke tlabola a kgole ya mofulisteno a hlekefetsang a tlhogisang bana ba modi ntse ke tla tobana le ena ai go tsena o di bua di soka di bua teng wa di bitsa sebedisa lele ska tlo tshoswa lefatsheng re batho ba ntse ba bua dintho ntse o tlo tsho a ke le bona ba sebedisa lele le wena sebedisa lele melaha ska ya sekolong o so tsofetse Yo ska skolong so tso fetse mang. Na maya ole skolong. Yela business yena khwebo yena e hlotse batho ba bangata. A o tloetsa profit mo. Tsamwe qala khobo ye. O dumela ntate modimo ka lemela ha. O bua mahla na rutseng holo. Batse ba ke nako mamiri ya tsebeletso nako e fitlhile. Nako e fitlhile o re fetole polelo tsa rona ga ke re bua bo phe. Nako e fitlhile na kion kion na ene. Motho a motsha nako ya gao e fitlhile ya re o fetole bokamoso ba gago ka lemela gape ee o keke wa tlwela dithetefatsi e o thata o tlwelela dithetefatsi ee monna bua ka jeno gape ba tlotlolela thetefatsi di bua ka lelemela gago gore ntho ena ke a arogana le yona ka jeno bo malome ba rwakang bana ba tsosa bana ka ditlhapa o na le bo malome bo rangwane bo mmangwane ba seng ba tlwaetse ditlhapa ga o na botle bo o tswang malemeng a bona ga bana ba lelapa ba atle ba bua ntho tse na le tsane ngwane so o tloa ka jeno a kore modimo a o kodule pelong yaka o dulele melena laka ke tle ke bua ntho tse molemo ntle ke bua ntho tse molemo thoriso ngwaneso
1: o bua bophelo ntate jalo ka ga o phe lefu le bophelo di matleng a leleme emolola ba bangata ntate ka tshela
0: mme modimo a
1: wetsanka a se ka tshela kwana le kwa ke sebela ka leleme leno jaanela sena mogara mone
0: mme ke lebuile thoriso le se di dumela
2: o le tsere se se kata
0: le ka ntate
2: a ngwana mme
0: ngwaneso
2: Ashwe,
0: mudimo a ketsetse wena hantle ngwana eso.
2: A o tsantle, wa tseba tlo sa hao. Le man, le ne ka South Africa ga fumana di tantse ga la malemi ana ke tsitsi. A le mo khutsa nyane.
0: Torizo.
3: E motso moratuwa.
0: Ntate le kae?
3: Morena ka ke pitsi.
0: Modimo ke eo.
3: Monna mogolo go le a tahatswa lo lwantsha tafita. O mo sheba ka mahlo mona le moshanyana pila hai. Ka le limila hai o bua dipuo. Fela wa le bala bile ha tsebe hore a eme pila hai ke manna ya eme pila hai o tserina o bona fela motho ya sna letho ya sna matla fela le lemela hai o tseri modimo wa hai we kana ka modimo wa hai ntweng ya tlakela ho yona a lwana le yona modimo mo renaka tsatsing lena bathong ba bangata morenaka re lwantshana ka leleme tsatsing lena ga ke tla le mola ke ya ga moaisano wa ka kapa ke ya ga ngwanetso nna komba ga taba batla go kwala mamati hona le libitso le ba mpitsang ka lona ba re ra ditaba ke o ata o tlo re bolela se re sa rateng o di tseba tsa tswang o di lata kwa tswang teng na le le meke ntho jwa ngwanetso na ke se se tshwanetseng o se bua ka leleme laka nina thoko e neng gona mpinela ona nako engwe ke sa le mošanyana o na re mphe maleme a sekete le nna tla ke rorise e be nna ka sheko ko utlwileng ke ithukile nna tsatsing ena a na leleme laka ke le ahan a na leleme laka ke la kgotso a na leleme laka ke le ntshetsang pele bophelo kapa ke le heletsang mme motho moratiwa ke o leboile ntate modimo a kgotsa wetse
0: ke leboile ga ke tsebe fela sena go na le mme ka pontate a ka mpinelang sona ga re gutla mabenkeleng mona ke rata motho a tla mpinela fela sena se reng nkgantshe morena ai ke batla motho a le mong fela ya utlwa moya ona wa modimo o tshebeletsong ena ya lesedi wa tsoseletso ona wa maatla o tlo re thusa re kalebeke ntšha o bona lesedi e femele ya go pompa lo tlatsa ka maatla jele le ya go pompa gore ga o qalabekentšha o tlo e qale ka pelo e lokologileng le moya o lokologeng o fumane dipina difela tse maatla tse o tsoseletsang ke tlo o neletsa jalo ga go gutlwa mabenkeleng mona a ko nkotlhe ke batla fela mme ya le mong te ate le mong fela yaka nkgantshe morena dipuong le diketsong o seka ya pele le ga o sa e lefatshe le tle le bone kereste le ga o sa e mono ntse o lokile ke batla fela ga o ka re nkgantshe morena dipuong le diketsong o utlwa e kala ka puo pele o e motsho mo ka tuo e re ke re nyame ka mona ke tsebe o gutlhele tebele
4: helang ke nakwa Limo Fest gape mme ga se mokete fela ke nakwa diketsagalo tse sa lebaleheng go tlhoa ka laborobongwe go fitlhela ka lesomelo motse mongwe mphalane kwa na Limo Green Park Bloemfontein re qalela botlhano ka golf open hoseng re fetele ho Lovers and Friends bosigo mme re boele ka moqebelo bakeng sa Afro Soul and Jazz re phethela mafelo a beke ka Gospel Experience reka tikete gago ka jeno ho Ticket Pro Limo Mall Ticket Office Kenworth Liquor Spa kapa Pick n Pay e haufi le wena Limo Fest re ya kasi it's now or never
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 tlientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
6: na o blacklistilwe kapo dikolotong mcs ka o thusa go tlhakola lebitso la gago ba leletse kapo romele whatsapp ho 083-244-0046 ba thusa ka go tlhakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ga o na le di-arias dikoloto le go tlholega go patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
7: ntjafala moyeng matlafala o tswe moluta
0: mashomene metsotso o na le metsomedi ka moraorala shome le botso mong thoriso ke lenaneo lesedi fm ke bolelwa ke matlafala mabedi wa lesedi a le mong fela a ka reng nkgantshe morena lesedi fm dumela kgotso
2: kgotso
0: le kang ntate
2: amo ha go tlhokana tlo aka
0: amo hao

0: Dumela e motho morato. Ke kopa le nna ho Morena hore a lokise le molaka. Ke boetse lokileng ka mehla le ka matsatsi. Thato e be ya le lemeng la ka. Le tle le loke ka lebitso la ntate la Morella Mayoana la. O bua le ntate Mofokeng ka mona ka Polokong next to Sebokeng. Ke a leboha ntate.
1: E motho mafifi, e motho mafifi. Bohloko ba ho phela le motho a leleme. Ai. Dintho ke a di bona kaofela. Bohloko ba ho phela le motho a leleme. A o qabanyang le bana beno, a o qabanyang le bahaisane. Ha ke so utlwile bohloko hakalo bophelong. Re tebele matjhetse ka Rustenburg. Oh, atjhe, Thoriso, leleme.
2: Dumela e motsho moratuwa, ko jele ka tsebe ka nnete, ke le ka mona ka Matlakeng Clinic. A o bua sehlooho, o bua lentswe le monate. Ka nnete Modimo a re thuse, a re tataise, leleme la rona le phethahatse se labalabelwang ke Modimo. Re se ke ka etsa tse sa lokang ka maleme a rona, ra qabanya ka qhala malapa. Ke sanele le kopa ka mona ka Matlakeng Clinic, sa setokone ke a leboha.
3: Alleluya, Thoriso, ke tla re kgotso e be le lona, moswake leleme. Ha o ntho e bohlokwa jwalo ka leleme. Leleme le a aha, leleme le a diela, leleme le a bolaya, leleme le a phedisa. Leleme, leleme le bohlokwa ho tswa hore na leleme o bua eng, o le sebedisa jwang, o bua eng ka lona leleme. Ke tla re kgotso.
4: Thoriso, leleme le leng le ka bua ntho a tseba hantle hore ha se yona, mare leleme be le e bua. A tseba hantle hore nthwena yona ha se yona, jo leleme. Leleme le kotsi, le kotsi. Ah!

0: 退所，退所乃丁木索基，谢谢李丽梅。ya fihlela lapeng la Ananias le Safira ha ba qeta ho rekisa ka tshimo ya bona ba fumana ho hlamatseyang ba dumellana ha mmoho le mosadi wa hae Safira hore ha ba fihla maotong a ba apostola ba di isa tafoleng ke nako ya karolo ya leshome ha ba qeta ho ikarolela ho tshimo ya bona ba nka ho setseng ba ho isa teng Modimo go thuse ka leleme ke kopela leleme la ka ke se ke la nketsetsa hore ke tle ke shwe ha fihla tafoleng ho Petrosi hore ke sebedise ho lokana Petrosi hore na Ananias se Satan o kene jwang pelong ya hao hore o tlo bue leshano o tsebe sena seo se etsang ha o welele leshano motho empa o thetsa moya o halalelang ya ba Ananias o wela fatshe wa shwa leleme le ya bolaya thetso ya bolaya dimo a re thuse a re thuse ka Kriste Morena amen
1: Ara sentse re tlo fihle motho boradi. Matsho mebe tso tsona le metso medi re go rengela shimo le tso medi o re sadia FM. Na lo gra tori se motho moradi wa. O re matla fala o tie mo ya ntle mo di matla o tsa ntle o hlonolo fatse. O tie matlenga sa se twinki le thobane ya re tshepisi tsenga. WhatsApp hala bo tshepe imba ha re ya mo tshepa. La house a tshepi. Hai! Hai la mola monna re ya tsama. Wa tsiba thapelo nna lona ka tshwanetse mo irapela ke efe modimo nthuse le mmere na ka le sekela ntlisetsa tsietse ai o bona o kene ka hare o bona o kene ka hara o kene ka hara tebetebi o sa kenywa ke motho o be matso o hlogo mo gore ibene ke tlangwe ke ngwe ke bue nthwe kana go eno ga ona le motho a ka o lokollang ga ona motho a ka banga o thusa ka letho o sompa wa moela fela gore ke tla mona ke ntse jwang Kuba ki ikentse ka mo. Butle seporono ke boela ke re thelethele ka dilo mong ka bona ke gutle.
2: Wa tsiba ha le re sa le banyane. Ne ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela. O tla re ntshwarele. E mo nyena re.
3: Ha o pali ya se Africa e ka phetwana na go nya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.kajeno ibe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Haesale, dilemo tse mashome robong. Ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse mashome a robong tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
5: ntlafala moyeng matlafala o tsoe molota

0: Satori, our love is here to stay. Le shumele metso e mehlano metsotso ka mora hora ya le shumele metso medio. Mametse RQ B tsebeletsong ya lesedi, re tlo kopana le preacher M Masitsa. Re qala letsatsi, re qala kgwedi, re qala beke e ka thapelo. Mametse tsebeletsa lesedi metsotsong e mashume a mararo ka mora hora ya le shumele metso e medio. Ke tla ofa monyetla o qhubela bosilo bona ba sa feteng ba bararo metso. Tsinyelo shumele metso mehlano pele ho hora ya pele e be re sheba ditaba tse hlahilletseng ka mahetla. Ye mehlano metsotso pele ho hora ya pele re sheba ditaba tsa basebetsi ka nkane ho hora ya pele ha e fetile ka metsotso le shume 5 play at 1. Ebe re buisana le ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botjhaba mo re tlang ho bua ditaba tse itshetlehileng haholo le kgwedi ena ya botjhaba. E le shumele metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya le shumele metso e mmedi. Hashtag tsoha o rapele. Preacher M Masitsa.
1: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Jehova ya ka letse maru. Senatla sa le godimo re a leboa. Ka hore morena le modimo ya lokileng. Ya ba re qeta kgwedi ya phato ntate. Wa re kenya kgweding ya loetse senatla sa le godimo. Ke manta wa pilo qalang kgwedi ya loetse senatla sa le godimo re a o mema. Ntate ya hukametse mahodimo le lefatshe. Morena le modimo ya matla ohle re a leboa ka bophelo bo re kadimileng bona ntate ho tloa re santsane re le ka hara dipopelo tsa batswadi ba rona modimo. Ntate a lukileng re a leboa ka hore letsatsi la kajeno re ntse re fapanya maoto Jehova ya lukileng. Ntate a lukileng re kopa hore morena le modimo yo tsa male rona kgweding ena e ntsha le wetse senatla sa le godimo. Mabaledi wa ditšhaba e re bana ba gao ntate ha ba kokota dikgorong ba batla mesebetsi ya matsoho ba e fumane ntate. Ntate a lokile manyalo a bona a yo loka senatla sa le godimo. Tšhelete e lo fihla morena le modimo. Kgotso e lo fihla Jehova ya kaletseng maru. Re a rapela ntate mesonya letsatsi la kajono modimo hore hlonolofatsa motho e mong le e mong Jehova ya lokileng ya mametseng thapelo ena lenaneong lena la re qhoba bosiu sekgutlwaneng sa hashtag tsoha o rapele. Morena le modimo tsamaya le rona ntate a lokileng kgweding ena e ntšha. Ke wena ya tsebang tseo re di labalabelang ka hara dipelo tsa rona Jehova ya lokileng. Ke mema ba mamedi bohle ba sealemoya sa lesedi FM. Ke bema dimbuhudi tsohle senatla sa le godimo. Hore ntate ya matla ohle o yo bapa le bona hohle mo ba leng teng. Jehova o loka ke yena moraha o pitso tsumane modimo. Ntate ya matla ohle ke mo kopela bohlale ntate ya lokile letsatsi le tshabale le dikelang. Ntate ya matla ohle re fe matla. Ntate re skebe ra kgathala ho sebeletsa. Tsamaya le rona re bua mantswe a re tsamaya le rona kgweding ena Jehova ya loetse morena le modimo. O lo re etsetsa ka mokgwao o labalabelang ka teng. Tsena tsohle ntate ya matla ohle re di kopa lebitsong la ntate mora le moya o halalelang. Ka Kreste ke morena ntate re a leboa. Amen. Ya le rapelang ke preacher M Masitsa. Amen.

0: Mamedi pine na ke ya Celine Dion e bitswa ka gore ke My Heart Will Go On. Go na le motho a ileng a bapala ka lerato gagolo a le fumane a ile a rapela gore ke batla motho ya tjena ya re ha qeta go le fumana ya ba o bapala ka lona ka jeno ha ya mothong eo a re phephe ke satla pheta yane o sa re fela go yena it's too late to love me now, it's too late to apologize. Mametse sebeletso ena paetseng le nako ena paetse e ka ba ga ke o rate ga nka ka o tima moya gobane le na lenaneo ke laka le wena le lesedi FM. Ga ke ne ke tshojwalo e ne la ke re o ntetsetse o 086-3003084 ke mo o ka letsang teng 086-3003084 go marandrammane ke ba bone dibakeng tse fapaneng ba itse ba mametse jalo tshebeletso ya lesedi ka mane ka bosoweto Protea Glen ke bone batho ka mane ka Four Ways ba mametseng jalo lesedi FM Aliwal North e teng e mametse jalo tshebeletso ya lesedi Fixback ya meqheleng ke e bone ke bone jalo bo atlegang ka mane ka Bloemfontein o itse mametse jalo tshebeletso ya lesedi le Mr Mokoena Willows Bloemfontein. Ke a leboa ke ba bone ka mane ka bo Stans Ras Matlwantlwang e mametse jalo tshebeletso ya lesedi Welcome le ka mane ka bo Virginia ba mametse jalo tshebeletso ya lesedi ka moo ka Pretoria dumelang tleng ke le bone le lona ba mametse jalo tshebeletso ya lesedi ba le dibakeng tse fapa Tlokoleng dumelang le lona ke le bone 086-3003084 a renke batho ba teng kwano ponto wa selebo re bue le bona ke nako ya gore o tlhobe bosio le bona empa ba seke ba feta ba bararo ke lesedi FM dumela goemore good morning ga monate gaitsedi yaka ke mangkae moya o fatshe ka kang ke eng e ntseng weda jwale ke eng pula di a fafatsa ee tshwantse le jale a skis a la letsatsi la gago ga monate o utlwa a re banke ponto wa selebo ke lesedi FM tshebeletso e mametseng ona jale dumela
1: dumela ponto wa selebo
0: go jwa
1: kwaloka ponto wa selebo
0: ke bua le mangkae
1: o bua le Mosela Mafelesi ka mona ka Vredendal Western Cape
0: o le thutao
1: aa ke le thutao ponto ke na le lemo tse 33 kajeko ebile ke a
0: e ne ke utlwantswe le ena la gao le le bonolo gagolo o ntshwagele tlhopa boisi le bone he ba sa feteng ba bararo
1: ke kopa go dumedisa ngwana ka ke Thatopule o dula Katlegong wa birthday ya le ena ka di-9 tsa September le Matlotlo Mofokeng le ena wa birthday ya ka di-14 tsa September le nna happy birthday today ke lebela o kena le Celi FM
0: happy o qala o kena qala o bua le ponto
1: eya
0: ao ke taba tse monate letsatsi le monate wa utlwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi 87.7 ya jalo 106.6 dumela
2: ojanta ponto
0: hujwa
2: hamonate hujwa
0: hamonate
2: ke kena le on dish le morena buluka morena buluka ntate kamula mani
0: ariye
2: le metsi ntate no wa Welkomo
0: ee
2: ntate Sidikela le ba bararo ba feleletse ke on beach ke morena buluka ntate Sidikela
0: alright ke a leboa letsatsi le monate
2: utlwa mamela taponto o busula jwantsela motlakase a e sa le wa o tseng ka 80
0: o motlakase a e sa le wa o sentse le sena motlakase ona jwale gana o go kae
2: ene mane
0: ke eng o etsetseng
2: ga ke soje ke lapile ke tsono
0: Tao askisi man.
2: Ya le ona ya na isali na utwa maubani busiu. Ili charile na kaufela lo ana jwali.
0: Tao.
2: Kaniki.
0: Nahana dipula di na le sena motlakase ka nqena phephi mpa wa tseba le sedile le holo mola etsa o so fitile ke a tseba batla lokisa.
2: Eh ke shwela ke tla man.
0: A phephi man.
2: A ke kre lo khaleya.
0: A go bona ho ja ono lo moaisane wa mmamojale fa kwa na ka ba o ngwathela wa bona.
2: Eh lo ana no tla ngwathela.
0: Ke ja makwenya nna ke phela strateng ga makwenya le acha.
2: Wena le masapo na ndo a bitswa di taula masapo wao. Di taula.
0: Ngore fa go ga masapo a ka di taula.
2: Di taula tsena nna ma a bitswa di taula. O tla utlombi tshu kampatela ka tatilili.
0: Oh masapo a ponto hana nama bya le a bitswa di taula masapo na ha.
2: Eh ke di taula. Ana tsholo ka tsamana motho ntso le phetula. O ri ka bana na maitla ba ding, a ino ba ding. Motho o ka tella witu mme monwana ntso etsa jwalo.
0: Bona Afrika borwa e be ponto ja di taula le mang ha ke mong a ja di taula.
2: Ke ka nala reka di taula mantlo. O senya tlelete.
0: Ke di rutwe ke bogana ga ntse ba le ndenzeni.
2: Ena morena buluka.
0: Ae bogana buluka.
2: Ke morena buluka.
0: Ke le bautwa.
2: E o tlo tsama ya ntle ya utlwa.
0: Bye, I love you.
2: Bye, I love you too.
0: Sapse ke makhokwanaka ke makhokwana pontwa selo ngkhono e fa re bua ka masapo mo bana o ka jeno sele mo yense se ka ka neto sa ke ja ka ditaola ke ja masapo a sena nama a khona a iyo ntwetjena
3: basuthu kopana
4: basuthu kopana lo nna di
3: Mere khoella ne dikobo le

0: Basotho kopanang lebe moya o le mong e le shumele meso e robedi metsotso pele re fitla horeng ya pele o mametse RQB ya tsebeletso ya lesedi ha isa le ke na le wena o tlo horeng ya le shumele metso e mmedi ke tlo di lahla horeng ya bobedi ho le leng hape le monate le bitswang ka hore ke ditheoa dikalaneng tla theoa monate ya jwalo horeng ya bohlano re nya bohlano makumane a mona le mane moifotla boleteng ya horeng ya botshelela re nya botshelela tahoa breakfast ya lesedi FM twasa bathukada jonito shepherd moifotla bofelletse le teng ho semmano tlo re nya borobong ya gore nya re shebele metse medi o tla kopana jwalo le thuli baby ke thulwana moletsane ha o sia jwalo reng ya re shebele metse medi be gore nya re shebele metse medi le teng apele nane o le bitswang ka gore ke imatlafatse ho tla gore nya re shebele metse medi ho le ba metsotsong e mashume a mararo ka mora gore a re shebele metse medi maloma mafahla nthotso o dietsang ho tla gore nya re shebele metse medi ha e fitile ka metsotso mashume a mararo ho ya gore nya boraro e be re ya tella ho ya gore nya botshelela tla tsa majwalo manane wa tshebeletso ya lesedi empa lena le o le mametseng ona jwale ke le leholo haholo gobane ke lona le bulelang mananeo ohle a tlang go latela a tshebeletso ya lesedi 086-0003-084 ke kopa go nka fela ba batlhano ba o qatela mametse lesedi FM dumela
1: Anton Mutsibi kwa pele ke re gauta mavoso kwa bobedi katela ka mashamba Johannes ketile thank you for the
0: o kwatetseng ka palo ena na le ditaola ka sehatsetseng
1: a ka kwat
0: bola kala tsatsi le wa bona to kwa
1: thank you for the point two
0: a se nna fela na le ditaola sehatsetseng ke le sedi
2: Mogodi.
0: Ujwa.
2: Kamuna dile ka mogodi.
0: Aha muna.
2: Tsipene ntse na lo wena na mogodi. Ke tsipe ke ntse thata ya tsana lo wena Jesu. Wena o tsipe o ntse thata o majagelle.
0: Ntwe thata. Ntwempi a o ro ponto wa selewe e sa tsabeng ka tsilla njolo ka mwana busi.
2: Ke go majagelle wa go majagelle wa thuta dikatwe ke bona bana ba tshege.
0: A butima ja sama.
2: Wena tsipe tsona le wena mane jaaka nna tsena o kente ga e le mokebelo ka mposontaga
3: Ke rata go ba busu le bana ba latelang e leng tsentseng a le mane Brandfort ke re morena Rantheba a le mona ka Taemane Kimberley ke qatele ka mafumadi wa ka mamo santwana ponto ke iteboela
0: ka reng askis tu go pontsha re le ngwana mme wa o qatela ke le sedi dumela
4: ni ga ponto
0: ho jwa
4: ke tene kae
0: ha monate
4: ke tsere mampho magetse madatiele tsa tshicha ke kena le outmali wa makau umane khobong le ngwedi eso madikano makau le mlamo aka pfiletso magetse
0: letsa sile mana ta utlwa
4: le wena fela turant
0: Ah mami ya re tsa tshina o tsebe sentse re tla qata jalo mogahlelo wa pele e le shumele metsimi ra re metsotso pele ho hora ya pele a soft life mona ke nomfundo mo

soft life. Mona ke nom ufundo mo. We all want soft life. Ka pa batle soft life mamedi. Na ke batla phela soft man. Ko re ga re ha ke tswa mosebetsi mona ke fihla ha ho go bona le motho ang a ngotlang a mokokotlong mona ka di face. Empa sa lwane na o kile wa otlwa ka di face. Motho antsa o phapata. A o senga o otla ka mona na ka mo di le motsu. A o di finne fela ebe o otla ka mona ka mo long ho nyenyana. Ha mona ha ka o kakate fela empa o sina. Ho sena ntwa moo e robedi metsotso pele go hora ya pele mametse le Sedi FM. Sedi FM ke molelwa wa rata wa llelwa wena tsietsi ke bone molaetsa wa gao malefetsane MJ mametse tshebeletso ya lesedi ba re na ponto ka ya o sedilang ka ya o otla mokokotlo potso tsa batho a kgona hata di bima a ke tsebe na di tagabelwa ke manna komang a re nyelo se ponto wa selebo o mametse tshebeletso ya lesedi ha o kgotsofetse wena o kgotsofetse nna ka mmino o seke wa tshwenyega ebile re kgoding ya botšhaba gona jale mo o re lokelang go ikgopola gore na re tswa kae re bomang mo re lokelang go ikgopola re seke ra itebala ya momamedi go taba tse bileng ka setlhotlholong bekeng ena go na le taba mona ya abuti ya tlhokaetseng ya tlalewang a di lelemo di masome a mabedi le motso o le mong o hlokagala tsena ka morao re atle a hlajwe ka thipa ho fihlela a timela ka menyenyetsi e supang ha e le hore ka letsatsi la spring letsatsi la pele re ile ra bona ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa ha hore re shebile batjha ba tlase dilemong ba tshela batho ka metsi hara batho ba neng ba tshelwa ka metsi no bona batho ba gannang dibike batho ba gannang makoloi ba tshela motho ka metsi a le ka koloi go na le mong bala ba ba mokwala le matila bese mona bese ya tsamaya ka ena o kene ka aga le o tshela batho ba beseng ka metsi ka bomadimabe tlasa boemo bona bo tsena bo re boneng bo rena re bone batho ba bangwe ba re ke boitshwaro bo bope go na le motho ya lahlehetsweng ke bophelo ya tlhokaetseng ha ke tsebe na wena boemo bona ono o bo bona e le go bapala gwa bana kapa o bone e le boitshwaro bo bobe na

0: Kgolisedi FM fela.
1: Baba hlano fela, ho tse ya mantsi chaba, mo mamedi wena taba e bileng ka sehlohlolong ho wena mafelo a beke a sa tswa feta ke feng. 0863003084. Baba hlano fela, mo mamedi wena ho tse ya mantsi chaba, e bileng ka sehlohlolong ho wena ke feng.
0: Ditaba tse amang setjhaba. Ona le ponto wa selepo. Lenaneng la RQB. Kgolisedi FM fela. Ditaba tse amang setjhaba. Ona le ponto wa selepo. Lenaneng la RQB. Kgolisedi FM fela.
1: Kgolisedi FM fela ho tse amang setjhaba. O ska wa ya lololo o tla ka bogutshwanyane fela go utlo rena ya hao e bile efeng taba. Dumela le sedi.
2: Molelo ga ponto ke re yona eo ya bana ba na re fela batho ka metsi le nna ke bone le boitshwaro bo hlephileng ga e beneng e le gore batho ba bangwe ba re e ne le go bapala gobaneng ba sa bapalela batswading ba bona ba tshela batho ba e seng le ba di-mix ba bagolo bo ase
1: a re nke mamedi e mongwe o teng ebileng ka setlhotlholong wena
3: lesedi
1: ga monate le kae
3: a monate le kae bana ba banyane ba nwang jwana
1: ee
3: bana ba banyane yana bana ba ithela ka makamteng
1: o dula kae mo bana ba nwang jwala ba le banyane
3: Brandfort ke Brandfort o mo
1: ke yone ebileng ka sehlohlolong e amang setšhaba go wena
3: e amang setšhaba a botlhoko
1: ke a leboa
3: thank you
1: ebileng ka godimo wena dumela
4: ela diponto
1: ga monate le kae
4: a ntse ngwana mme le kae
1: go tseya mang setšhaba
4: ntate ponto ka nnete nna ene ya bana banana ba tshetseng batho ba baolo ka metsi le ba neng ba sena taba le bona ba itsela meseletsing ka nnete ba tshela ba bona motho a sana bophelo mo bitso nna ntsho le ntate o tsile lapa lagae jalo o ile togomotseng jwale
1: ke a leboa ntate
4: a keiteboe tate ponto
1: go tseya mang setšhaba ke le sedi dumela
4: Yesu motho
1: Yesu motho
4: let me change point man I ka ba change ka ba tsena ba le ka mora tima le e sentse ya senya sa point ya senya bo di fate man ai ya si ya senya ka mo ya le ba ka le ma se ka bra re se bona re a ma ka rona gang ke ha o le ka tsena ba ite ya ba ite point na me ba nna mo kana le mfuti bo tle se bo le mse le mo bu ene e ba re mfomo go bitsa ba le tsopa ha o mo tsiya ba amule ba bona le mo go le ya tsenya ha o tlhomeng kukumo le ke di se bona go tsoma ka e pompa tla le tsitse e go tsi ponto
1: ke ya le bo ba
4: ntle ponto
1: a re nke ba medu kwa o te go re dibe
5: ponto se le ba le kae
1: ga te le
5: teng we le tsala mo le tsaka go le pot
1: o tsiya mang se sha
5: na ke ya hore batho bana ba dithabane ba letsang fitlhela ka bo 5:30 4:30 se mola o tshwanetse ba kwale ka 2 se ke yone ehle e sang tshwareng hantle
1: ke tswana tse yabang setšhaba
5: thank you ponto fela
0: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB Kgolisedi FM fela
1: mamedi re nka mo mamedi wa o qetela go tse yabang setšhaba dumela
4: o rona mmele kae
1: Retela ga.
4: Ona mege sona ka mokara thanda.
1: Eh bua le. O etsa jwa ga re etse tsena. Le seri? Le seri? Amona tele.
6: Ga wala nne.
1: Amona.
6: Amona ke. Bua le masi yang kopane ka bona ka botsharelo. Ondo ntente yelpi. Ka ya le mpi. Ke tsamo sa le bana ba rona ba sa khumpo le batswadi ho la ke mang le mang papa ya mfuta o a ya moele ye e nne ho fa ka botho ba rona le batho ba batsho ke nna ke mafia go pa le botsabelo ke yo ke tsala ka mathi tawa ha ke gahle le lo re ka ba batlala ha e tsene
1: re le botle
6: tangila
0: Ditaba tse amang setšhaba. O na le ponto wa selepo. Lenaneng la RQB. Kgolisedi FM

0: e metlano metsotso ka mora hora ya pele mametseledi ya family sedi ya family ke monlelwa wa ratwa wa lelwa mamedi pina ena e katang go fitlha pheletsong ke pina ya Rebecca Malope e bitswang ka gore ke umo ya wa re tlo kena ditlabolaneng tse tlhano tsa hora ya pele 5 play at 1 tlo utlwa pina tse monate mona re tshwere bo BB Winans ka pina e bitswang ka gore ke love thing na le pina mona o tla e utlwa e bitswang ka gore ke came too far a Friday tshebeletsong ya lesedi siara level up tla di utlwa diteng kwano pokellong ya rona ya ditlabalane tse tlhano tsa gore apele TGTSA say you will empa pele re tlotla re le ba o tsona a ko ntumelele ke tle ke etse tjena this woman's work Maxwell eating ditlabalane tse tlhano tsa gore ya pele ao ke nako tsane ponto ba re ke nako tsane tsa botshetshella kwana ke a mama ga o ntate re tshaba le utlwa fela mogo twa ba e ka mogo ke sa gonong go bala ka mo twa ba e ke neng ka teng na o teng monna tsa ba twa ba belo ka nna ka pase go gubele wa bona go gubele tse betlo ba hlabula dikena ga botsi monyako ga ga buletse go ho ska chesa go ba di akena ka tlung ke mo go itsa ba go gubele belo hona le sane sene se tumetsane sene se se patlalala le boteng ne ke se tshaba ka o fitisisa seno sane se sepapetlwa sane se sepapetlo thole sene sene se rula se makatsa batho ba bua ka swona se trenda la ha o kena go marandra mona wena mogwe magheta hm ka nnete ke le bo go ye ke sebetsa busitjeng ke tshaba ntwe tsenga daul tsetsala ga o busitje ekho batho ba hle ulanga na kwena ja ba tshaba nna e kopana le bona batho ba phele ba tsamaya nako e nngwe telele ba tswa bo kaekae ba tswa bo face mamang ba yaka boporotia tlan ba tswa kaekaekaekaekaekaekae go tswanwa o kaekae go tsamaua tla bo tsamaua tsela tse telele go salone mogago ke banana le bashanyana ke ntho eno e ngata goua mokhukhung wa mamang go sale o dula go ntse o thwe hehe di second location ya second location e qetile tšhelete ya lone e le qetile yone tšhelete di second location a ona motho a ka ba survivor ke di second location wa tsa batho ba sokola go patela batho tšhelete ba ba kolotang yone empa tšhelete di second location yone ba na le yone o utlwa o tho go kwetswe se borekišwa ka bokana motho o reka ka 1.5 900 empa a tlameya go patela 50 rand ya motho ngwe mo kolotang gobaneng le sukudina le o sukodisa batho be re ba kolotang a kana ke e ntho e tsang gore batho ba ikgaule ga kana ka ga ba lo adima tšhelete empa se ba lokela go patela batho ebe bela se ba romelela bo o ratilwe ntho e ke e ratang ka bo botle le bo o ratilwe ga go tlo batla tšhelete ya gone o tla ukwa bare mama o itse ke re gae mama o itse ke re gae o kae mama o ratilwe o teng o itse ke re gae wena o itse fela e rakio papa o itse ke re mosebetsing hei papa tho tse le di etsang empa le ditlhokomele mane di second location ona mosothwane di tlwelele matsa di second location e ya di second location ebe o tla lo reka mangolo a ngaka o tlameo ye hae ona jwaletse ya hae ona baletse ke a tseba ona le ya mametseng le sedi o tswa mo matswang teng ona baletse le mathata o a kena o seng ka 5 wa bona go tla ba kgathetse santse a re na ke a ka ya chipi jwa ska iketsang je salo ya di solo session maobane kwa nana so latletswe ke mosebetsi ka baka la solo session ha ona le lebi ka solo session empa o tshwantse o ya hae kana kwa go ya hae yang hae kana kwa go ya hae le nna thuwe o tla mona ke ya hae ha monate ntate tla be ke sa jua ke letho lo ja di elletse ke tla ka tshela ka tlasa diaparo re bo metsotso ka mora hora ya pele mametsele sedi FM mametse ponto wa selebo ntho e sasankang kgitla tjena banna nako ntse mpe yaholo mo digatse di llang jalo ka bana anakotsi ke o tho diebedi batlana tlhe batho ba modimo se ka labe se le nana gore hehe ke ponto eo ebaga ponto wa sald ba go se he ke ena atho katsa modimo di palesitse re ke re ise ke atla
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchantjels of Vodacom ifihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
0: Ela shume mesusu ka morao rapile ba re re mponne.
2: Ba hee. Ontsa metsi fo ke ntate. Tsetsa ile ditholwa thuno sna le thomono me khotjane eno e ba kwa ke tenetse eno tsenga tatse eno ka pa u dula pela mona la matlapa. A mangata o. Ska qatala tswa a ile o tla foka e qatala tswa ha ga ga batho ba di etse ntho tsena na tsetse tswang batho tsene mpa hee. Kana ko ngwe tsantsu ko shebe o shebisise. Tsantsa o fuke ke re ke le shebele nga ka tsena tsa lona tsa bo di TikTok mo na le ba profeta bana ba lona ba di TikTok mo ke ba shebe hantle TikTok mo e lona kona le tlo tshelete lo rua di tshelete lo rua di tshelete ke ke ga ona ntwe e bo bebe jolo ka hore nka kena ho magangang ya ba ke ja di tshelete tsa batho ha hona motho ya sena motswala la qabana le yena mme nka etsa ka re motswalle o yeo ke ene tsa go se ka thola mosebetsi ha hona motho ana le hona le batho ba nang le mathata le di baby daddy ona le mathata le ntate wa ngwana hao go ba nengao yanga ke ngo so bo jwetsa gore he he ke girlfriend ya hai o ntsa kena pa ke ntsa lona o ntsa le sebeditsetsa meriana he ke ke bo bola bo botaola ba mo ba mona di maganga bo chipia mpe ha hona motho a so ka qabana le motswalle wa hai mona ha hona motho a so ka qabana le moaisana baaisana ba qabana ke tlwaelo baaisana ba qabana moaisana o mongwe na lo ba jala sefela go ngwana e mongwe ile university wa hae yena a gona ya sekolo ke jealousy e tlwaeleileng eno lori e motla ba sa kwalle kgotsa hae ka pantsa hae sa efa sebe e se ithuseditse dijalong tsa ke ntho tse tlwaeleileng tse mapontwa sa fitlha sa re hee ho jwa mpa ke ntsa le maisa ya ke nna ntse tsa monna ha o ibe a go bale hai a ke nna ke ye tsa nkgetho ga ka thu ke ya hai ka pa ke ya ke pota kae kae he le sa tla hlaba di gomola o sa tloka le sa hela go le tloba di go hlaba di go bo hlaba di go bo hlaba di go di tlokomelene se ke tshofela ke re marandrang ana le ona tletse ka bokweta bo bongata haholo mme re lokela ho itlokomela hore re se ke ga ba mahlatsipa ho sane rene re bua ka radio le emeng ya metswalle ya ka ke re ha hona mohlang radio e ka ba ya tswa fashioning la re ka ba ga rata ha hona mohlang ha hona mohlang radio e ka ba tswa fashioning next bona wana jwa le tjena gena le batho ba bangata jwang a o kena o magangang mona ha o qala o thu diposo tsa sesole ditswile ba bona le creditene le credit 9 comment ka di number tsa ha o ifu batla mosebetsi batho ba comment ka di nomoro tsa bona king a le mamela radio ke o se mamela radio ke botlhale ba ho se mamela radio e bontso re he tane tu ku ka kwa fumana uthi SABC ya hira mona uthi ho marandrang thole le motho a ingwelletseng a iketseditse le kapela fake a ra ba o krena le grade 9 grade 10 internship ikena comment with your numbers but uta thola ba commentile ka di number commenta ka di number ka nete wena o kana na re o ka ba le internship ka pa SABC ya hira ka grade 10 ka pa grade 9 ka pa SAPS South African police say this ka nete o nana gore e ka o hira ka grade 10 ha o la ka ba ke na website ngo tlotla o bona hle ana ba tlo re grade 12 ka pa NCV level 4 o tsa ma yolo ngola bo di psychometric test kwana ke a tsiba ba mametse bo sergeant le bo colonel le bo detective ona jwa le tjena ba mametse ponto ba le mosebetsing ka thata ha ona SAPS e ka ba o hira ka grade 9 tloela o commenta ka dinomoro tsa hao di Facebook le di TikTok mo tloela o commenta ka dinomoro tsa hao ha hona SAPS e tla o hira ka grade 9 ha iyo ntwe jwalo le maswana a hiru ka grade 9 ka pa grade 10 batho ba etsa di fake account ba ja di chelete tsa lona le a deposit. Yeah, don't listen, radio is no longer relevant. SARS ona ba le tsena na batho ba ngile monyetla kana kwa di tax return ba ja di chelete tsa batho batho ba fana ka di personal information tsa bona di ID number tsa bona batho ba sa batsebeng ba ipitsang ka hore ke di tax practitioner. Ha re itlokomeleng. Marandranga na tlo re le matsa kana kong. Wa tseba hona le nako ye nngwe re tla ke re bua re etse sehloho taba ena ka le leng la matsatsi la e sona jwana. Hona le trend e nngwe tsena mona hona marandranga dipuisano ha holwa TikTok mamedi. O tlo fumana dikgatiso tsa di-video mo batho ba baholo ba goakanang di-TikTok mona moo ba buang ditaba tsa bona tse persona wena monna gao tsena e sa losi ya bana lebaleng la gao tsena le tsena le tsena le tsena ga ke so bone bana ba banyane ba ntse ba etsa ntho eno TikTok mona le ga ke so e bone batho ba baholo ga ke batle le bua ka bontate obane ke ba bone etswa ke bontate ke ntho e etsang drama e kaka batho ba baholo social media. Wa tsaka la ba ka bona motho e mong e bile wentse gatiswa video na mona marandrang are batho ba baholo aga tshika nnete ona le ba lokelang tswa TikTok a re la ra e bona ntwe tshine ka nnete mamiri u fumane drama o wa skogola fela ke mama hey ma bonde a wena no ntswa u ya ka nna panele nyane fa le mona re bonde tsaka le na ka ofela hona jena wana mo haisi mo mo sebetsang teng go thuno go bala kae kae pela sebetsa bona ke nalo a hlem people the whole night apa ka ka 10 ya o seng fela ka pa 12 ya motsheare re a bona tsebe marandrang monate wa ona ke ra o shebeletse video la o sa follow we motho ntse o scroll hore o kopana le tsona hona tsena ne ke shebeletse pele ke tla mo sebetseng kwa re ke ne ke shebeletse mo go butsing go qoqwang ke bana ba ipitsang ka hore ke di Pan African go bua taba tsena tsa xenophobia ba bua ka dinaga tsa Afrika kwano ba bua ka Afrika borwa go e ke le ntho tsengata fela a sheba ga bona ntho tsena ke tlo fa 5 play at 1
3: ke tseo ditlhabelane tse tlhano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo go le Sedi FM fela.
2: Pina Erna Yapela, This Woman's Work, Maxwell, TGTSA Say Will, number 2. Yabraru came to for Friday, Sierra, Level Up, Love Them, Baby Winans, Bonus Play, Sobabili, Robi Malinga, Kedi Kumalo.

0: You like that? She is my love thing.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.